0: pinansyang trabaho mo, mga katropa, ang pagtutok sa hostisya are executing or executing justice, mga igsoon, based on a foreign law, not in accordance with the law sa atong kaugalingon, maigalang republika sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
0: Imagine, bisan ikaw karon nga mutabang maigala pagtago kang bato. Of course, in the Philippines, mga igala, kasabota na obstruction of justice. No? Obstruction of justice. Matod nila, o matod ni Bida, hustisya man po ang ipangita dire. Wa ko'y supak ni ana. Yes. Everybody is seeking justice, mga igala. But asa man na to pangitao ng hustisya? Dito ba, mga igala, sa banyaga nga korte? No? Nga niya man tay kaugalingon, mga igalang instrumental institutions o mga atong Korte Suprema, ang ato mga igalang regional trial courts. No? Because this could be a precedent, mga igala nga. No? Pwede na ito mga itag-hustisya, mga igala dito. Kasi nga, kuhan mang God ka ng tawagan ni kining violation against human rights. Dili ba mga igala ang atong balaod o atong kaugalingong institusyon, ang atong kaugalingong konstitusyon, mga igala, nag-imbibe sa pagrespeto, mga igala, sa human rights?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ba? Lahi ba di ay? Sukwahi ba di ay, mga igala? Wa ba di ay mauyon? Wa ba di ay maalay ng atong konstitusyon, mga igala? Kung anong guna, Katropang Arnel, crime against humanity. Napamatuda na ba? Speaking of bato, mga igala, gukto ni mo si bato nga naman, co-perpetrator siya sa crime against humanity. My question is this, nanabay verdict? Nahuman na ba ang kaso? Nasintensyahan na ba si Digong? Because if sa akong yanong panabot, o nasintensyahan na si Digong, mga igala, and he is found guilty beyond reasonable doubt in a foreign court. In a foreign court, kinaaman sa ICC. If he is found guilty based on the determination, mga igala, of that court. Litsi na nga court. Then it is proper to say, mga igala, nga whoever the perpetrator mga igsoon, could also be pursued, mga igala, based on that law. Pwede nimong gukdon siya based on that law, mga igala. But, dili, mga igala, automatic. Nga naman, nasa katungod to, mga igsoon, imo pa mangung i-establish o co-perpetrator bagid siya. Lahi manggod na. Ang ilang giprove di akadigong is crime against humanity. Ang ilang iprove ni Kambato is co-perpetrator, and that is to be proven. Unaha sa ninyo siguro o decision or pamatod ay nga naabag yoy nahitabo nga crime against humanity. Kay if wala na nag-exist, for example, mudaog si Digong dia. Gipresyon na ni Mos de la Rosa. Nakapait sa moment na nakapait may galas balaon. Gilangan na ni mo ng tao, ginakup-dakup ni mo. Otherwise, mga igala, puli pa muli tika ning tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Kamodya, may gala nga. Kamodya, mag-igsoon nga, dapig kayo, gusto ninyo madakpan si Bato? Hinundami, pamalandungin ninyo na. No? Umalandungin ninyo na. Basig yung mga, nagkatawa mo ani nga sitwasyon karon sa itong naso, dili ba yan may gala katawanan nga sitwasyon? Dako, kita yung katawaan may gala sa ubang mga naso. Ha? Nahimong inutil, nahimong waipulos, ang ato may galang sariling balaod, ang atong kaugalingong Korte Suprema, ang atong kaugalingon may galang mga Korte de Pilipinas, ang atong kaugalingong justice system. Tungod aning sinampang ko nga interpretation nga gisagulan o pamulitika, mga higala.
1: Bullseye!
0: Tanawa ka ron. Ang ICC, hayahay kayo. No? Ang ICC, hayahay kayo, mga kaisunan. Magpaabot ra. Kisigisugo, Pilipino. Oh. Unya nagpahimulos mo di mga politiko, kani gamiton tani. Una-una agong madakpan si Batong, minus one good na diha. No? Minus 1 guna dia mga igala sa mubutar nga dili makonbikto si Sara. Ila man ang gi-expect na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya kamusad karon nga laban o nidapig kang Senador Bato. Ayaw jud mo og kuan kanang stawag ni ini kanang og nakabalo mog asa. Wayay gyud daw mog tabang nga mutago sa iyakay. Apilon mog kaso. Aminaw na to, may gala sumpay sa istorya o kinimamahayag ni DOJ Secretary Francisco Bida.
2: XFM Katropa.
3: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: See?
3: This is precisely the core, no?
0: See that? Mayang buntag ni Muria Cubs, Junel Bunag. Asa ba ka nga seminaryo graduate Cubs? Watching from Canada. Good morning, dia.
1: Good morning.
0: Sa maurasa dia sa inyo haron kay alas 8:09 naman. Yung sa tua. No, Norville Gumulon. Wanay ayo ang naas gobyerno karon. Dili na noon, di ba noon tanan, pero kasagaran daga actually daga nagikapoy sa atong nasod ron. And most of them naas gobyerno bay. Tinuod na. Wala lang yung kay mahimo. Kamo nga naas gobyerno ron. Mga kahigalaan nato, labi na mga uniform personnel, mga amigo nato diha. Basi nagtuo mga igalas BBM mo giganahan paniniya ni mga tawhana. Muabot man gyud ang panahon kanang giingon pa mga higala ni Fernando po nga kapag puno na ang salop, kung mapuno na gani ang taksyanan mga kaigsuonan, I don't know kung kaya pa ba nila ng paabuton, no? Unsa kay mahimo ni Marcos? Basig kunis-kunison siya sa mga tao. Anong ipugos man gyud niya mga higala nga mapariha sa siyang papa? Sige, paminaw na itong usab si Bida. Paminaw, mugtarong, ha? Kaya mutabang mugtago ni Bato. Dili lang ko naman manubag. Dili lang ko naman manubag, mga igala, sa balaod diri sa Pilipinas. Kundili, pati may igala sa balaod sa ICC. Abi ko bag crime against humanity lang ng ICC. Pati di ay amigo ming Bato, di ay apil na siya. Kunya mutago siya sa kong balay. Hiwi po ni Maygal ang dagway ni Bida. Adto-adto ra ba mog Jack Republic? Nyawa mo yung mga nahimo dito mga tibaghaka mo. Una-una mog announce ka, nadakpan na saldi ko pag-abot dito. Pasimba-simba pa ning may wag mo kanaog ang ginuog ipang sagpa mong mga aminaw na to usap gab.
2: XFM Katropa.
3: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences.
0: Which law?
3: Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: Tiyo mo na. Sige ka, para yun.
3: Precisely the call, no? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daang-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan.
0: Ngano mo hiwi mo ng pangani mo, Col?
3: Hindi na sila. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado. Hindi na sila pwede kumuha ng TRO. Ha? Tingnan nyo natin. Let's paghahanap.
0: No. That's not a valid that's not a valid argument mga igala. That's appeal to pity and appeal to emotion. No? Nga yan 'yo. Di ba rin mo malo

0: ang gingunin yung mga bata kung nung namatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, there is a search for justice. Because justice is the end of the law. The pursuit of justice, mga igala. No? Pero pangutan naman, God, in a civilized nations, asa man tamangita justisya? Mahatag ba? Kaya ba? Sa ato, mga igalang nasod, nga muhatag aning justisya? Kaya man tingali? Tinga nung naapa may mga, in the case of, nung naapa may mga jurisprudence diha. Ngano na pa may mga desisyonan ng atong korte. No? Funksyonal pa man siguro ang atong hustisya, mga igala. Mupo na nga mong pangutana. O muna ato pangutana, mga igala. Kay laparo mangod ni sa atong kaugalingong justice system.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una-unao ni mo, pag-abot na diya, mga igala, sa foreign courts, muingon sila nga, ihatag daw gihapon ang katungod sa tao as an accused. Kung ano man lagi si Digong. Ha? Nga ang abogado, sige gingon, may gala nga di maayo ang panlawas. Nga nung gitaguan man ang mga igala sa ICC, huwag wagi pahibalo ang pamilya. Nga nung igula, malagi karon ang balita that Digong is 24/7 ginamonitor due to health issue.
1: Musay!
0: Musalig baka sa korte, may gala, nga dili transparent? They cannot even show the body, may gala, sa ilahang kuan? Mga binilanggo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaysa may mga tao kipamutang diha. Kato mga tao, mga igala, kansang mga nasod, na ay mga civil unrest, na ay mga revolusyon, na ay mga korte pero gipangdabdaban, nahitabo na ba na sa ato ah? No? I think mga igala kinahanglan sad ni ato ang judiciary department or ato ang mga igala di co-equal branch of the government. Nga ila sad ning barugan. Ngano man dako man ni mga igala laparo sa ato agud. No, dako man gud ning insulto dili la mga igala sa atong korte kundi sa atong soberanya isip mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paunsa pa ta nga nagdeklarag independent if we cannot handle the worst of all cases. Nga naman lagi ng Korea, South Korea, Gab, na may sala ng ilang presidente. Sila rin may nagpriso sa ilang presidente. Diba? Na ay accusation of corruption. Mga igala sa South Korea, itong si Park ba to? Oh. Kasi may nagpriso nila. Ang ilang kaugalingong ang ilang kaugalingong nasod. Ano man? Functional lang ilang justice system. Ang ato ba dili?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ang ato ba dili may gala functional? Even ang Amerika may gala nga higala na to. Di ba gani mo tahod na ng ICC? Niya karon kay nakikisabot na si Trump. Dito kang Putin. O dito may gala sa China. Nga ilan ang atakiho ng ICC. Kinsa ro'y ipadala. Ang ICC way pulis. Ang ICC way sundalo. Ano man, dili siya estado. Kinsa karon ang iya may gala ipadala aron mo depensa. Si Trillanes. Pwede. Pwede kayo na. No? Dili ilan ni magailang igala question, no? Sa which is better? No? Mas maayo bang hustisya? Mas maayo ba yung maigala muda hustisya ang The Hague? O Pilipinas, mga igsoon? Dili lang na mao. Kundili, question kini sa atong soberanya. Para unsa pa nga may mga korte patadres Pilipinas, if we cannot handle the worst, kung isipon ninyo na nga worst cases in history, para unsa pa nga nahimo tang nasod, para unsa pa nga natay systems of law Kundi ba nito yatish maka kaya,

0: muhandel og kaso nga dunay kalambigitan magahigala sa paglapas sa tawhanong katungod. Might as well or much better ato na lang i-turn over nga to may gala sa ICC ang ato mga korte diri may gala sa Pilipinas.
1: Bullseye kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye
0: yun ba si SM Inday na ay Bangladesh? Sila ramay nagdabdab sa ilang government facilities pati ilang prime minister. Exactly. Ato adiri. Para unsa pa nga natay mga gi natay mga gi kuan dia magigpa eskwela, natay mga eksperto, mga bright kaayo. Kundi di nato kaya mo handle og kaso nga presidente ang ma-involve, nga dating PNP chief ang ma-involve, di puter may gala nga klase ng gobyerno ni. Ini ba? Inutil nga klase. And this is not supposed to be what it is, mga igala karon. Naingon ani lang ni, gumikan mga igala nining bangag nga presidente.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Kasi siya mismo, walay pagrespetar mga igala sa atong soberanya. That is the challenge, mga igala. Para unsa pa nga may Korte Suprema ta. Kung di na to kaya i-handle may gala ang pinakangilngig na kaso, kung but isipon ninyo, maumang ka na yung ngilngig, okay, so be it. So, unsa pa'y purpose may gala? Di na lang siguro ko pa-enroll gab.
2: Ayaw!
0: If law can be weaponized for political satisfaction, mga igsoon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wa mata mo babag may gala. Kasuhin ninyo na in our court. No? Kasuhin ninyo na sa atong kaugalingong korte. If he's proven guilty, at least by our court, mga igala. No? Kung mapriso siya, at least panubag siya sa atong kaugalingong republika, mga kaigsunan. Di ba? Kaysa manubag dito sa mga tao nga way kalambigitan sa pagpanday may gala ni atong demokrasya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: May tabusan ni, naman tayo option ang atong nasod. Naay option ang atong mga opisyal. They have the option to cooperate or not to cooperate. But apparently, klaro kayo may gala, they cooperated. Or, what's worse than that may gala, they requested. Paspas kayo muna kapagawasan ng Red Notice Interpol kuno da bato kang bato ni La Rosa. Samantala gadong kang Saldico malitik na lagi nung tang ilong ni Saldico. Wajod mo kapag awas og Red Notice. Kangilad sa Pilipinas karon.
1: Bullseye kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Gab. Ay Santon Gold ya gab. Alas 8.22 na, commercials ako. Break sa tagadali. Kay... Saka na akong okay lang, libido mo saka kay okay lang. Pero HB, atong dugo, ganyan mo saka, may gala, lisod. O libido mo saka, okay ra. Ebot pasabot nga, ni Dagayday pa ang mga, kuan nga to sa mga kaugatan. Pero og BP na ganyan mo saka, may igsoon. Mahirap. Mula nga, muinom sa kong Santon Plus Gold, may gala. Naamoy ko'y Santon Plus Gold Capsule, diya sa ko ang lamisa. Oras, may gala, doon natin 23 minutos na pasado, alas 8 sumuntag. Ay mo gawag, ay muhawa mo na ipaisisita mo. Balik ko katropa, human lamang nini, kadyot lang yung kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kabalo ka doon, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, kwintas.
5: Ha? Karun di pa?
4: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
6: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
11: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
11: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
11: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
11: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
11: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Oras may gala dito kita, 33 minutos na pasado, alas 8, buntag mga katropa. Balik din sa itong pagpanagubaduman sa tulumanong Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong hatagag pagtagad, kini mga igalang mga mensahe. Especially akong may mention mga igala kining usaka Marlon Magaso. Kini bang mga supporter ni BBM mga igala nga way mga naong o mga isog mo ayaw mo pag profile o guway dagway unya mang laklak din mo sa inyong mga kanang gasaway na ko diri mga igala no? Oh, una-una ano nyo dili ko di DS ha mga katropa. Ang akong gikagul Andre ang ato may galang sistema sa tung nasod nga gibaboy ni ining administrasyon. No? Dili ni paglaban mga igala. Kay kung kini ang sistema karon, no? Pwede ning ma-apply sa bisan kinsang tao mga kaigsoonan. O ang atong gi tuki dili pag-ayo may igsoon. Kung ang ubang mga nasod nga parehas ad natong sovereign nation. Nganong mag-claim-claim man ta ng sovereign nation? Mayroon man taan ng word nga sovereign kung kanang yuta di may galas. Yuta ba na o? Dagat. Di as pag-asa island mo'y atong hisgutan. Pero sa atong kaugalingo may galang pamalaka di resod, may galas nasod. Di man ato kaya di ay? Kung kaya may galas sa ubang mga nasod, no nga, desisyonan o tagdon may gala. Hukman no ang ilang kaugalingon may gala mga citizen or mga leader nga nagbinuang anong di ba nato na mahimo dire
3: Bullseye Bullseye
0: ingon pa ni Magaso nga sa tingin niya dai lang tisingin ninyo dabdab si BBM tanaw nato inyong hangin o asa taman kisa maingon nimo nga sunugo na mo na ang pasabot ana no. Kung kaya sa ubang mga nasod nga itaral sa ilang kaugalingon justice system, like for example, sa South Korea, no? Na issues corruption, na issue may galas, ubang pang mga issue niya, ang ilang kaning presidente, sila man may gala naghimo, nagpatigay, nagpalaban ba sila ng ICC? At wala rin anong, di nalang tanda may gala manginhanglan na natong atong korte. Naapa ba di ay labaw sa atong Supreme Court? Supreme naman ka na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pastilan. Ikaw, Marlon. Oh, yun siya. Katuman din akong idol day. Oh, katuning, kuan. Yun siya, Dri. Gab nga. May pagpulihan kang Inday Tanini diha kay musaka pa imong libido. Ayaw! Ipakulata ta kay noong master. Yung siya nga kabuang nimo isog-isog di ay isog di ay na ikaw isog man ka ka daog na ka. Kining klasis mga tao mga igala di na lang nato napatulad. Alas 8:37 mga igala Dagnas Buntag. Sayang mang oras. No? Unya, way naong. O, kanang nainaong na. O. Kaya kaya tama kasigurado, tinuod ba ng pangani may gala ng Marlon Magaso diyang hinampak. Iyon siya nga, ipangutana ng Gloria Arroyo kung nagdugay ba siya sa prisuan. Sige, ato ng dawaton. Ang pangutana gani, mga katropa, ngano ingani man ang atong nasun? Bakit na itong challenge karon, no? Una challenge na ito, mga igala, sa atong Korte Suprema, sa atong justice system, no? Kaya di ba yan sila mo angkod, mga igala, nga enable? Di ba? O, sa katong oral argument kanina, ningon ba, mga igala, si Justice Marvick Leonin nga, okay na, dito na ito sa kwan, kay enable man punta din eh. Kaya naman, laparo na, insulto na, sa atong kaugalingong hustisya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mas may taas pa din ang Supreme Court. Si Yorsi Katobi, good morning, katropang Arnel, na late man ko. Diri lang sa Cusbaybayon sa Laguna, Dibay. Ang buntag dia. Good morning. Militon kadungog. Wala na ilami ang justice system karon sa Pilipinas, dol. Labaw na sa ugnulok ng administrasyon. Oh, si Mungmung Carmos. Mungmung Carmos. Oh. Kamunay bahala ng Marlon dia. Mamasa sa ko direk ubang mga mensahe. Si Crisostomo Galvez, maing buntag naminaw ko si Boy Galvez ni. No, sa Cebu. No, maing buntag diha katropang Boy Galvez from Cebu. Good morning. Lourdes Biloso, kano sa apa man in taon magwilga ang tanang katawhan kay luoy kaayo ang ugma sa atong mga anak kung magpadayo ni kay kung dili matintal sa bisyo, madisgrasya sa mga adik.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, si Leonardo Abiera, kamong mga supporter ni BBM, tanawa ko no, unsay nahimo niya sa atong nasod.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Enteng Kahote, maing buntag, Eric Concepcion, Vivian Bordios, Gingging Lapinod, Mir Ramada, mayong buntag. Oh. Ayaw na tagda, Sir Arnel. Ma-corn beef rana, madugay. Pariyara na siyang idol nga si Bangag. Kung isog ka, Marlon, ari diri Lunes. Oh. Linko diri sa kong programa kay maglalista. Kinsay pabor diha dili kinahanglan ya BBM no kay di basta ko DDS no kini lang pabor mga higala nga mo supersede or mas palabihon or mas mo pasulabi ang gahom mga higala sa ICC sa atong nasod mga kaigsuunan kana lang atong isgutan o abogado ka pwede gyapon mangutan na ramasag ko. Oh, kay I will maintain as a Filipino, I will maintain ang akong prinsipyo, nga wadyo ko kauyon na nabaga kay Gsoon. Nga naman, isip Pilipino o kabahin sa Estado, ang akong pagsalig, ang akong katungod, ang akong mga higalang kining kabahinan, isip usaka lumulupyo, na anak ko gisalig, aning atong republika, o wa niya ng ICC. Nganong diaman sa among diaman nganong diaman diri sa among barangay asa man kadapit be ito gani mong barangay ka to unta kada Lourdes basi na to kag natiaw ko diri ah ha sa may gusto nimo Marlon Magaso o, asa dapit gusto ka og asa bang imong balay asa imong barangay yatis nagtuo siguro nagtiaw-tiaw ko mga higala. Barangay, asa lagi mong barangay hon? Lente ka. Asa na barangay hula? Unsang barangaya? Nya unsay tinuod ni mong pangan? Unya ibutang di mong number, i-comment di mong number, kaya wangkulay pamagis pag-contact ni mo. Ibutang di mong number, kaya tawagan ta ka. Hmm. Sige.
3: Bullseye!
0: Oh. Sige daw eh. Hulaton ko ng number aning hinampak ni. Oh. Ibutang imong number dia Marlon Magaso. Talawan kang dakong yati aka. Ibutang dia. Kay makita nimo unsay ICC. Barangay hall kuno nila, asa ba inyong barangay? Taga-Tagom ka, 23 sa mga kabuk barangay diri. Isuga di ay wana na high blood na. Lo ni mo.
18: Pinawa.
0: Magbigyan ta ka. Oh, di magkakadiri sa akong programa. Di ata sa inyong barangay. Ay lang di sa imong balay kay imuha man ang balay matrespassing ko dia. Barangay hall. Na may mga ayun na ng mga pre, ayun na ng mga di sa Rotary Park. Ayun na kay nasud na. Kasi mong barangay hall, kay pabor, home court ni mo na. Sige, anata magdebate. Sabi gusto ni mo.
3: Bullseye.
0: Yung mga klase may galas mga bangag na utok.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Alas 8.43 sa may kalandag na sa itong pagbanag-ubanuman. Samtang sa duga ba natong isgutanan?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Kini magaigalang pag-angkon karon mga kaigsuunan sa bagong chief sa DBM. Ha? Nga 32 anyos pa. Nga dili na kuno mga igala tugutan nga mausab pa ang pagpangabuso sa atong pundo. Sa ato pa may igala, giangkon na gyud nila nga giabuso nila may igala ang atong pundo sa nasod. Kaya ganun na amay, it will not be abused again. But pasabot may igala, nahitabo, gyud ang giabusaran. Ang magutan na koron, asa man si Amina Pangandaman? Nakasuhan ba mga igala? Igo lang gitanggal ni BBM?
3: Bullseye!
0: Wala ba ni tulubagon mga igsoon? Asa na mas bunuan?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Magani mo kapauli ang saldi ko?
3: Bullseye!
0: Sige daw, Gab. Paminaon na to ng sulti ni Kim Robert De Leon. Ang bagong DBM chief. 32 anyos pa ni. Matanon pa ni Gab? No? Pag manghod pa kayo nato ni edad mga kaigsoonan. Sige, ato nga paminaon ka.
1: XFM Katropa.
18: The budget to be abused again for another flood control scandal.
0: Mm-hmm.
18: We know that the growth of the economy slowed down owing to significantly lower government spending. On the other hand, prices are increasing due to lingering effects of the Middle East oil crisis and geopolitical tensions. We are also mindful of past concerns that continue to haunt the budget process. But let us be clear. We must not allow this to prevent us from doing what is legally mandated for us to do. In the same vein, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal.
3: Bullseye!
0: Alas 8.46.
1: XFM Katropa.
0: Kaklaro, ana. No? We will not use again or we will not allow again our budget to be abused again. Di na kuno tugutan mga kaigsuunan nga maabusuhan pa pag-usab ang atong budget. Asa na po ninyo na ipasangil? Duterte na po. Ha? Kinsa man ang presidentiha during the SONA nga nang hinambog nga doon ay 5,500 niya kabaga flood control. Unya, pagkasundadlo, gibaha. Gigabaan. No? Ako mga katropa, di ko mo ingon nga, walay nahimo nga kuan si Digong. Tingali na ah. Pero di sa makatarunganon mga igala, nga ang ilang ipresentar karon ang tanan na lang hinimuan o agi sa nakalabayang administrasyon pati utang ganis Pilipinas by ingon si Antikler ni dako kuno gumikan kang Duterte. Wanya una-una mga igala nga hapit na tamag 19 trillion karon. Gumikan aning utang mga igala ang BBM. Kadaghan na itong utang. Ang pangutana karon mga igala, asa man na paingon?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mura na mong mga hungog-hungog. Pati na mga proyekto nga dili iya sa mga Duterte, inyo nang ipasangil. Tagaan na mong sample. Example, isa pa ni Maygala Stinio. Oh, sa ilang reklamo, Maygala nga to sa ombudsman. Gi-appel nila Maygala katong, timing to, katong tulay Maygala sa Kaliawa na hugmak. Nga iya man to sa Distrito 2. Unya, ang kongresista diha. So nakalabay ang eleksyon may gala itong 2025, kaliadong BBM.
3: Bullseye!
0: No? Na, may contract number pa man ganin. Kana ba, mga kaigsuunan? Wala, di ba mo maningil anang ato sa mga tao? Gumikan kayo na lang, kuan? Kanang nakapasilong aning administrasyon karon?
3: Bullseye!
0: Wa ba mo'y pangutana? Katong Chinese mga igala nga ES Mark Ventures nga Ha? Gipalaya sa Dres Pilipinas na report na nga na-discoveryan, may galang aduna de share dito sa kumpanya, may galang Martin Romualdez. Huwag mo kayo pangutana niya. So, ginoo na kayo tanaw ninyo ani mga tawhana karon.
3: Pusay!
0: Kaklaro ani may galang pait ni Pilipinas, galisod ta, gumikan may galas kainotel ni ng administrasyon. Nalimtan na lang ninyong gira. Nalimtan na lang yung taon may galas Pilipinas nga wag ito maatiman pagtarong. Luyo pa man sa krisis nga naitabo. Kay ultimo krisis, di gani ang kuno nga naay krisis. Mga hinampak. Ay, di na kuno tugutan may gala nga maabusahan pa pag-usab ang pondo. Oh. So tabla rin ilang giangkon may galang at doon nagyoy nahitabo kapag pangabuso. Tinood ba yun? Kay even ang kawatan may angkon man. Ha? Si Saldi ko may angkon na o, nangawat me. Gipang deliver na ko dito sa Malacanang, gipang deliver na ko nitong Martin. Naabay BBM supporters dito. Adit sila man o, anak. No? Nya kinira ba mga tawhana? No? Grabe ang singgit kani adto labi na sa Marcialo. Pati mga pari, mga obispo. No? Mga kalaban ni Maigala sa Amahang Marcos. Grabe singgit sa mga pagpangabuso kani adto Maigala. Pero wala, nakalimot na. Unsa kahay gayuma mga igala ni BBM. Nga pero timang yung nunot ani mga tawhana karon sa una kalaban niya. Karon mga igala, kulang na lang yun. Simbahon si Marcos. Ayaw! Dahil na kuno tugutan nga maabusahan pag-usab. Nagyod ay abuso nga natigayon. Pero nga ano man, nga ang imbestigasyon. Wa pa may mo ingon, nga yung imbestigahin ang Kang Sara. Imbestigahin na! No? Wa pa may mo ingon, nga dita manawagan og accountability, transparency. Kung giunsa gid niya ng confidential fund, imbestigahin na! Pero nganong taman raman mo siya, ha? Mura naman noon si Sarag mo ay presidente ng Pilipinas. Mura naman noon siya mo ay administrasyon. Nganong pwede ninyong banha, ha? Mag-apilon pa ninyo ng Ginoo? Basta Sara nga issue. Pero panahon na gani may gala ka BBM na, ah, wala. Maghanap pa tayo ng ebidensya. Kay Kasara, may ebidensya. Kisa ebidensya? Si Madriaga? Inganin na yun, may igala kabarat ang ato may igalang pamaagi dres Pilipinas? No? Ang pamahayag o ebidensya may igala gikan sa usa ka kidnapper? Mo'y hataga gibugaton? Kaysa ebidensya mga igala sa mga former Marines nga nunugan may igalang nagkolaborate ang ilang mga istorya ni Gutesa o ni Saldico. Pero ang naas gobyerno, labi na gyud ang mga kongresman ng mga bagagnaog, mga naog kwarta, mga igala. Puera de los buenos. Di gyud ba noo? Kaya ni Luis Tropa, there is a proper venue for that. Asa man ang proper venue? The investigation, kung gusto gyud mo o transparent gyud mo, the investigation also should also start in the house. Dili mo. Ano man? Tabangan nila si Libiste. Kulataho nila si Libiste. Dili sila ka naman. Mabulabog man sila.
3: Pusay!
0: Mabulabog man ilang mga kabuang.
3: Pusay! Pusay!
0: Alas 8:52 na mga igalantag na sa itong panag-uban-uban. Di apa, baga katropa?
3: Pusay! Pusay!
0: Sa baga, report ta? Report sa ta? Tawagin sa sila kay para makalusot. Basa sa kong mensahe. Gika ni Nelson Cadiz. Hi Idol, Katrobang Arnel. Wala na iklaro nga balaod. Sa may, malita ang dahilan. Wa man daw malita. Sige, nagpangitaon si Saldi. Kunuhay, kunuhay. Pero di sila mutuo. Sige, ngong Saldi. Pastilan. Archie Makahilos. Good morning, Dol. Watching from Rizal, Palawan. Good morning.
19: Good morning!
0: No? Katropa nasa Netherlands waiting shed. Oh. Ingos Kim Garano nga adik yan sir. Oh. Iyo bo si Eric Estrada. Marlon, pasubo ka di apart. Ako lagi gikunog asa na ilang barangay, di man po nato, siguro din ako antoon. Ha? Nagtuo siguro pamubo-mubo ta may galag. Inuok ko. Ay, yung gunahuna ang kamuray naghupot sa isog aning kalibutan, ha? Alas 8:54 na. Flores Fina Cabalfin. Good morning, sir. Ginahan kayo ko maminaw sa imuhadol. Sa una, sa lain ko nagatanaw, pero wala na ko dito. Kaya wa na ko ganahi. Abini mo, kini mga igala nga ito ang paghisgot din hi, mga igala. As much as possible, mga kaigsoonan, arig yun ta, kaming mga magsisibya, mga igsoon, our allegiance is naa sa Constitution. No? Di gud ko kalimot, anak bay. Sa pag-exam na mo, KBP, kaniadto, no? Amo ginang gitamod nga ang dili mi mga igala iyas politiko, no? Ang among panumpa mga igsoon, ang among katapatan naa gyud ya sa atong konstitusyon. Sa atong konstitusyon. No? Ang atong konstitusyon nag-ingon mga igala nga ang gahom sa tanan may galang naa sa gobyerno nagikan sa katawhan. Mabito na mangutana na takaron mga igala. A basic question. Gikonsidera pa ba ninyo ang katawhan nga gigikanan sa tanang gahom diya sa konstitusyon? Because you are supposed to be doing that. No? Kanang inyong gihimo karon. Kanabitong sa katong impeachment ni Sara. Suko kay mga loyalista kay gideklara nga unconstitutional to nakalabay. Wa pa gyud matagbaw gisigundahan na pud karon. Ano mang masuko man mo nga mao magtuingon sa konstitusyon nga walay opisyal nga impeachable nga pwede nimong kasuhan o imong walay impeachment nga imong dawaton more than one in a year. O giupat man nila kabo. Kay mga uhaw man kay isgaho mga igala. Alas 8:56 na dag na may igala subag ba na gumanuban. Dawat sa tagbalita nga rin. Kay 26 ka mga tagumenyo may graduar sa Be Blessed Program. Hindi may galan pag amuma, pag atiman sa mga patyukan. Wapo ng patyukan dadon, buhian dito sa Malacanya. Ayaw ng patyukan kay Kuan Raga. May raga ito yung Kuan Gab, tambubuan. Ato Siron, may gala kompleto detalye sa balita. Katropa mo sa balita. Katropang Lar Sanyol. Live report.
19: Katropang Arnel, mukabat sa 26 ka mga tagomenyos ang malampusong may graduar sa 14 bat sa beekeeping, beekeeping livelihood and environmental support services ko na Biblis sa program nga gipigayon sa apiary training facility sa Barangay San Agustin na Tagum City sa Milabay ng Adlaw. Milampos ang mga nasangpit sa mga training sa paunsa ang gusto nga pag-amumas o kapapataghan sa putyukan. Ingon man ang pag-amumas sa kinayahan din mamahimong puyan sa maong mananap nga gidumala matutpa sa City Agriculture Office ko na Tagro. Sa ceremony mitambok usab si Committee on Agriculture and Food Councilor West Kaasi din iyang giyagi paabot ang hugot nga suporta sa LGU Tagum sa nasangpit nga programa. Sumalapang ang Biblis program naghatag og panginabuyan og oportunidad sa mga mag-uuma pinaagi kini sa paghatag og gustong gamay alang sa pagpalambo sa produksyon. Kung paniini nga mas ang mas epesyente nga polinasyon nga dala sa putyukan mo resulta matod pa sa abundang produksyon sa agrikultura diin kasamtangan kini nga nasinati sa Dakbayan sa Tagum. Katulad na ito, nahipos nga yung report gikan sa LGU Tagum alas sa Pilipino para sa Pilipinas. Katulad na sa inyo.
0: Live report. Alas 8:58 na mga igalang dagna sa bundag. Napay isa, samtang sa dugang pa mga igalang mga katikaran. Maliko na ako, ang akong allegiance mo igalawa sa politiko na sa atong konstitusyon. And I feel as Pilipino mga igala, no? Nga nalapas ang akong katungod, gumikan kay na ako isig ka Pilipino nga gidakop udakpon mga igala gipakasa dili gamit ang balaod, no, kun dili balaod may igala nga tuwa dito sa mga banyaga nga wa milabot, no, Nga watay bisag kinsa nato way labot. Muna mga katropa ang akong punto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O para na ko isi Pilipino, naguol ko. Gumikan kay kaya din, gamiton yun ang balaod. No? Para may galas politikanong interes. Kaya kung dili pa, ipakita nila kung unsa sila kaisog manggukod anang mga kaalyadong digong. E nga na sa usa sa may gala ka, sige na mag-istorya nga walang sinasanto. Wala mo man naingon ni Auntie Claire? Nga bisag kaalyado pa daw maligsan. Puro naman. Oh, si Pangandaman. Diba ingon naman karon ang bagong DBM chief? Di namin mo sugot nga maabusahan pa pag-usap ang pundo. Sa ato pa na inaabuso na itabo sa kanang nakalabay? Nga asya naman tong DBM chief sa una.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gipahilom lang. Kay basig mo yung mutingog, yabo mga igala si BBM. Alas 8:59. Samtang dugang pa sa mga balita. Kapin 700,000 na gituang siyabo na sakmit sa bypass operation sa Panabo. Taas sa punanoy. Dua ka suspect na priso. Atong Sharon Gobleto de Tales Balita, katropa po sa balita, katropang Bong Algabri sa report.
20: Live report.
21: Gani ang mga dadakpan nga gilalamas mga alias boss ug alias gear na si Kopini Human sa Malampuson usab na nasa nakuhaan kini sa Pusir Bayer nga nakapalit usab atol sa bagong operasyon. Gani gipangunahan usab ni Sigurta Operasyon ni Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang uban usab sa suporta gikan sa nagkadiyan na PNP unit sa Davao del Norte ug usab sa presensya sa PDIA Davao del Norte. Gani sa inisyal usab nga report gikan sa kapulisan na recover ikan sa mga suspect ang natulo usab ka sa fish sa gituan nga Cebu na adunay gibadabana nga timbang nga 107 grams gani adunay standard drug price na 7,000 o 707,600 pesos gani human usab sa mga operasyon nilala dayon sa kustodiya sa kapulisan ang nagsugutan nga didakpan o giandam nang ang kaso nga krapasan nato sa Republic of 9165 samtang nagapasalamat usab nga Panabo City Police Station sa suporta gikan sa kooperasyon sa komunidad alang sa nagsugutan nga operasyon gumikan kay Nerik Malapuson gumikan sa pakigtabang o sa pagigitabayayong sa mga elemento sa kapulisan nga dinhaw sa nagsugutan nga dapit gani kayawag kanunay ang mga katauhan nga dili magmanukos pagsumbong at sa kapulisan aron masumpog layon sa mga illegal nga kalihukan sa illegal nga droga aron linik mong kuyanap nga nakalisgutan usab nga lugar. Kada sa itong report, ganipot, ikan sa patrol, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Dagan salamat, Katropang Bong Umaki Algabri, sa detalye sa report. Alas 9:02 na may galantag na sabundag awareness ha. Hindi mga, na ay mga dristagom, ikaw do, masakpan tagani ka do. Itong nangawat niya may gala sa Y2H clinic na to. Maabtan ta gani ka daw. Bisag pulis gawi di mo do. Kulatahon ta ka. Nako. Inuo ko testingin ng kinomo sa dating kargador kahoy. Tanaw na to. Ay, naay mga modus karon. Bantay mo sa mga taga-tagatagom ha. Naay modus karon nga kunuhay. Naay nagkagpangutana. No, magpa-deliver ba kagkuan? Magkuan kunoy ba? Pa as if nga tawag ani, sales rep or naisher o sabay tawag ana. Nya musud sa inyong tindahan, nya dito pagkauman may gala manikwat na. Gisuksok pa slubot mga igala tong no, gisuksok pa sa sampo tong nangutana gipangutana na ko sa palangga, kuan da ito? Battery. Basig nalubat ng kutipot atong tabaghak mga igala nga. Gipost na muna may gala sa atong page sa XFM Tagom. Ya ka mo mga naminaw ron mga tindahan, di ay gin mo kumpiyansag na mulingaw-lingaw ninyong istorya. Kay daghana di ay ang nabiktima may gala ni anang tawhana. No? Nga magpa-asif, ang uban, naisay, pa-asif mo palit. Oh. Pero di ay, daghana gisok-sok may gala sa kilid.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nan, 3 minutos na may gala pasado, alas 9 buntag. Og kini may galang atong bag panag-uban-uban atong ninyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aga Santone Plus Gold by no, kini nga dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Labi na sa atong mga kaigsunan di mga diabetison, ay gud mo kumpiyansa bay. Adjust gamay sa inyong kaon, sa inyong lifestyle, and then exercise, and then of course mga igala, pa-check up, unya pag-maintain o Santone Plus Gold. Mga katropa, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Arita sa dugang pangiskutanan. Tanawa ra gud nig, maayo ba ni mga igala nga panag-ingnan kining inyong presidente? Kaduna siya mga igala, itambag nga to sa mga barangay opisyal. Sige, di ba ka na tinuod nga nakapaldo si congressman? No? Di ba ka na tinuod may gala nga naka dawat, pinagi may gala sa pagbutar sa impeachment ang inyong magbabalawod? Okay, butang ta lang. Pero nga naman may gala nga, muli nga mas PBM nga mga barangay opisyal, simulan nyo ng himas-himasin. Oh, ligawan nyo na si congressman para sa dagdag pondo. Oh, di ba? Iyan ang yung ipakita unsang klaseng administrasyon ni Inimigala. Nga nung diliban, kinanglan ba di ay? Nga magpahumot ka, Megala, para magkapundo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinanglan ba di ay, mga igala, nga imo pa ng tilapan pa ni mo ng lubot, Megala, ng mga kongresista? Para lang, Megala, nga magkapundo ka? Kada kong binuang na
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Digong sa wayo ninyo. No? Si Digong, bisa kung sa tawag ninyo. Pero hinuno, bayas, tinuod lang. Ang mga giunag project dili baya diri in town, mga igala sa Davao Region or sa Mindanao man lang. Gani, naauntay legacy ang project, mga igala. Giangkon pang BBM. Diba? Ang unta, mga igala, mabilin na itong isa po sa mga legacy ang mabilin. Katong planong Digong sa una, nga train sa Mindanao. Diba? Sugda naman ginunta to. Pero gipadayon ba ni ining administrasyon na? Wala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dili siya gustong ulambo ta diri sa Mindanao mga kaigsuunan. Natuo siguro sa BBM og nalipay pa sa iyang mga muro karon. No? Sina tuo siya nga ang Bangsamuro dakong kalipay sa iyaha. Nagpangagot in town. Kay inyong gilawgaw ng ilahang katong Bangsamuro transition. Oh. Ang iyang panawagan karon, oh mga kapitan, mga barangay official, ligawan nyo na si congressman. Coming from a president. Sa ato pagipakita lang nimo, ngayon nga nagidagi mong admin. No? Kung hindi ka kaalyado, wala. Si Digong, bisag unsa itawag ninyo bay, tinuod lang. Pero una gipalapad ni Digong, una mga igalang giatiman ni Digong, baya, dili baya Mindanao. Klaro lang. No? At ito baya gibuho sa mga dagong proyekto, mga igala dito sa Luzon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bisayas, nauwahin naman taong Mindanao. Kala sa Dabaw, pinakauwahin na Dabaw, mga igala. Katong tulay giablihan, mga igsoon, ulahin na kayong taon to. Ang kunon pag yung BBM. Okay, bagod na. Filipino community in South Korea. Si Pres Yun Suk Yul Tubos, presidente sa South Korea, sa Korea na kulong. Oh, kaya malagi nila diha. Ato adere, kinanglag ICC. Mga hinampak ng ICC.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9:07. Ato paminaw na gab, kanang pag-awhag ni BBM nga mga barangay opisyal, mga barangay kakawat o mga barangay kupitan. Sige daw gab.
20: Ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP Social-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay
0: Kantropa! Unsaon daw? Himas-himasin! Usa na manok? Ayaw! Iring? Oh, he is referring dito man sa Manila. Pero presidente manggaw ka, no? Unya na ka sa national television and local officials are listening to you. So whatever you say, no? Could also be a message to them. Ingon siya, no? Ingon siya mga igala nga sugda na daw panguyab, himas-himasin ang mga kongresista kay sila daw ang nagbuot sa budget. Nasa ila ang budget? Unya di ka kahimas, may gala kongresista, wagi na ika. Sige, pakita lang yun ng BBM mga igsoon nga sayang administrasyon, palakasay o gamitanay.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Luoy sab no ang uban? Muna na iuban nga mga kongresista, mga igala, nga sabta na lang ninyo in taon. No? Dili nila tumong, mga igala, nga traidoron mo. Dili na mo yung ilang intensyon. Ang ilang ilang gilantaw. Kaya nga ni manggit ang administrasyon karon, whether we like it or not, di man naman deny. Para in taon nga magpadayon imong scholarship. Para in taon magpadayon ang imuhang mga suporta nga to sa imong constituents, magpagamit or musugot na lang ka. Sige lang, di na big deal sa mga Pilipino na nga nibutar mo, di na kaayo na kwan. Di na kay na big deal sa mga Pilipino kay ang mga Pilipino sad karon pabor na sad mga igala nga mas maayo na lang nang naa impeachment aron may igala nga makatubag, no? Ma-explain ni BP Sara ang yang side, which is mao sad na may igala ato ang ginaingon. No? Dili lang yun na pwede nga dito mga igala sa komitiba ni Luis Strong, ano man, dili man to trial. No? Committee hearing man to.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag nag-establish pa sila mga igala o kuan, kining probable cause ad to. O niya, wasay cross-examination dito. So niya na may Senado, no? Niya na may Senado nga otro po mga igalang nagka... At least mga igala, masaligan pa ang Senado mga kaigsuunan. No? So sige na lang, ay na lang mo kuha na kay nganuman. Nakasayo ba ng tao mga kongresista? Ipit sila.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nganuman, naguna-una sila nga maservisyuhan mo, unya kung ilang palabihon, ilang prinsipyo, no? Well, pulingan na yung politiko. Ang tawag ani mga igala, utilitarianism. No? Kung unsay magamit, kung unsay mapuslan, adto lang saka. Kay tinuod man gyud. Mahimong tunukon ng imong dalan, of course, palakpakan na to. No? Ang mga kongresista may gala nga isog gyud. Nga bahala mo diya, no? Pero mao lagi ako po'y kongresman. Muno ko, pero may ngonjog ko nga, wagin tayo, unsaon ta man iron. Naagyapon tayo ba mga programa, pero ato lang kuhaan gamay ni akong sweldo. Ano na lang yun, Gab?
4: Bullseye!
0: No?
4: Bullseye!
0: Nagyapon tayo mga basic services nga matunol, pero dili na yun mo ingon nga gikan ta sa kuhaan. No, gikan sa panudlanan kay wa man kay lakas niya. Wa good kay kuhaan, ni supak good ka. Oh. Ingana day yung panghitap. Yes! Wag, nakalimot ka? Nagibutyag mga igala ni Irise, no? Nga ang distrito ni Martin Romualdez sa Leyte, 30 billion ang budget. ora unsa? Dapat na dato na ng inyong distrito diya. Kisa may top 2 mga igala dako kay budget sa 2025. No? Sumala na may igala sa sulti ni Irise. Si BBM o si Sandro.

0: No? Sobra pa kas bullseye. Maughan gyud ka. Dumdum ka ni katong sa ikaunom nga distrito sa Cebu? Si Prasco? Niangkon ba yakin siya? Nga ni yes na lang kuno siya. Gumikan mga igala kay para na ay ikatunol niya sa tao. Maupod lagi kay na ikatunol sa tao pero pati sardinas mga igala, Prasco naman ang brand. Prasco sardines. Nya, di ba ang sardinas kay imong makita mga igala? Kadto mang drawing stamban. Katong drawing may galas tamban nga nagpahiyom. Lai na may drawing may galas sardinas kay drawing ang naong naman ni Prasco nga gapahiyom. Amo gyapon gamit gyapon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Berte. Alas 9:15 na may galan tag na sa atong bagbanag ubanuban.
1: Bullseye.
0: Inibay na tod kanato may galas premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria mga kaigsunan. Oy, alam sa ito mga kahigalaan dia, adto mo sa atong clinic, bay, adto mo sa clinic na to, pa-check up mo, no, nahimutang dia may gala sa, dia sa itong mga katropa dia sa Tagum, ha, o Davao del Norte, nahimutang dia sa may door 8, M Central Building, na sa Ganti Road, pasulod sa palingki, tapad sa Mr. DIY, no, na nakabutang dia, Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaa si Doc CJ ni Droda, no, para makapacheck up ka unya para makapalit kag produkto, pangita si Palangga. As Palangga dia anda mo abi-abi isog ra ba nas Palangga? Ayon nyo na kumpiyansa is parang Palangga kay iya ganing giaway tong nangawat og battery. Sakpan na magyapo na, no? Mubobo na imo mo gamay na imong kalibutan do. Sabing mangtasa may galang kawatan. And sa so mga katropa di ay nga mga mag-uuma na to kasama mo na minaw ron mga kaigsunan. Ato mga katropa di ha nga nagproblema kay minus may galang gaan ang ilahang abot, no, ang ilang may galang mais kuan, no, ni gaan. Gamitin niyo na mga igalaog Latim Gas G Foliar Fertilizer mga kaigsunan, no. Abus amo diha nato nga mga mag-uuma, no, isprehin ang inyong humay, inyong mais, inyong mga uban pang mga root crops diha baga kaigsuon ang mga pananom ninyo og Latim Gas G Foliar Fertilizer kay mao ni mga igalay makapatinggas sa imong ani, makapabugat mga kaigsuonan, no, busok kayo ang resulta mga igala sa imong pananom pinagi sa Latim Gas mga kaigsuonan. Mapalit na sa nagunang mga agribet sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye.
0: Alas 9:17 na may galantag na sa tubag pa na kumunaban samtang. Ngayon na kalabay si Mana. Oh, nakalabay ang adlaw dahil, sorry. Nihilak man mga igala si Senadora Pia Caetano. Gumikan lagi sa kining word niya, parang walang nangyari. Kunya girecount niya ang nahitabo, mga kaigsuunan, no, nakahilak siya, mga katropa. Karon, nay ambot unsay tawag ninyo ani, pero para sa ako BIBI manggood ni. Oh, gubot atong gobyerno bay. No, tungod ani mga tawo ang galingkod. Kwapo ilisan tanan. No? Tawa ni mga igala si Auntie Claire. Nga mura na may igala ga palingkira. Og mura may igala og way na eskwelahan mga kaigsuonan.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Pwede ka mo banghag diha politically, no? Pwede ka mo open og statement for or against any of your political opponent. But tingali, dili na maayo nga pati ang emosyon sa tao, imo mga igalang BIB ayon. Because sa akong paminaw, sa akong paminsar, wala nag-enjoy mga igala si Pia Caetano sa buto-buto. It could be emotionally distressing sa ilaha, sa iyaha mismo. Ngayon man, lain-lain man ta ako pananglitan, ganahan man kong dungog sa buto. Katubitaw nagpabuto kong kanyon mga igala dito sa Banay-Banay, wala ko manampong. Ngayon man, ganahan man kong dungog sa buto. Naanad man kong arason na mag-gira mga igala na mga sa dito ba Miss Bukid sa una.

0: Mga katropa nga ka, pila migi para ka na ng PIB. Kasulay ko anagab sa unagab. Dere sa bukid dapit sa mga goy. Kay namirada mig kahoy, unya iya manas pikop. Nahog manintawan may mga lumad kani adto nga kawatan sa mong kagalingong bukid. Na, sa trabaho, birado ragog ka. Oh, unya among gwardya, yun mga kaigsuna na to sa bukid. Manay naga suroy-suroy diha. No? Yung among trabaho ato na ikabaw, guyuron ang kahoy, unya layo mang karsada, ipaanod sa sapa. So dito na mo sa sampaw. O, sampaw may tawag anang falls ba? Dito na ibutang, babaw. Unya ipanghug ng mga tablon dito. Unya damingon, nantod nga mo, ubos, buabot na dito sa sapa. Sus, kay tungnan man na may gala nga, katong pia, atong kuan sa una, katong pick-up, no? Naaman to'y private infantry battalion. No, nato'y ilang kaugalingong sundalo ba? Kay dako ka ilang area, pero wa na may pick-up ron. No? Naabtan yun minito ba'y? Nya kining kabaw, daigab ko makadungog og buto kay, labi, maharatol na ina. Dagan-dagan ang kabaw, mga katropaw niya. Hapit pa kumaguyod og apil kay nag hapit pa kumakalso mga igalas, lawaan nga giguyod. Giapas na na kong tigbas ang kining kuan. Inang yugo bitaw na ipisi ang diha sa guyuran. Sa, giapas akong tigbas para maka, kuan, makadagan ang kabaw. Kaya kinanan mo padaganon ang kabaw. Kay madakpan sa mga PIB ang kabaw sa una ba'y? Ihikot dito sa basketball court mga igalas mga agoy. Nya dili kakaon imong kabaw. Ipalukat sa imong 20 mil pero ang imong kabaw mura na may galag dragon. Has ka nang niwanga mga igsoon. Di pag buto-buto, ali po ka pwede mo patara. Dagan na lang po kasunod kas kabaw. Kaya ang kabaw, muaw subay man nagdalan. No, umukuan mag nagdalan ng kabaw. Tagay tama, mga katropa. So, kaingon ko nga, para sa ito ah, well, dili siguro distressing ng buto. Pero para sa ibang mga tao, it could be distressing to them. Pwede mga igala nga. So, you cannot question the emotion. Kaya ilaman kong ginapalutaw, nagdrama mga igala si Pia Kaitano. Kamu ko no, be. Nitingog po ning tigpamabas Malacanang, we batasan, may gala. Nga si Auntie Claire, paminaw na to si Auntie Claire, be.
1: XFM, Katropa!
2: Hindi naman kayo na nga, musta?
0: Sawara?
2: Natakot na, takot ako.
3: Sa pag-approve niya sa trabaho, operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska, ginawi niya doon sa mga minority.
2: Hindi naman kayo na nga, musta? Natakot na, takot ako.
3: And one more thing, wala ako sinisisi. Pero nung pagkatapos na lahat, pag tinignan ng tropa.
0: Tama na nagab, kay ma-high blood ta. Kana mo'y maka-high blood o samot. Professional pa ka, Auntie Claire? No? Pwede man ka mo, birada niya, himo kang statement, for or against, biradahan ni mo. Pero ayaw na siguro BIBI ang emotion sa tao. No? Kaya wa siguro na nagsadya ng pitals mga higala ni Pia Kaitano nga pagdungog sa buto eh. No? Distressing siguro na para sa iya ha. Kita kaya nadatang mga ingana, okay ra. Pero ang nakapait man godo, coming from may gani, wanya na buhata dito may higala samtang na ang logos Malacanang unya na ang flag sa Pilipinas. May gani kay sa iyang vlog niya gihimo. Coming from a professional ko, no? Ha? Nga Auntie Claire? O, usa ba daw, Gab? Usa ba? Sige daw. Usa yung uniya?
3: Bakit tiliyagan nyo?
0: Katong iyang gisungog si...
3: Wala eh.
2: Oh. Hindi naman kayo na nga, musta? Natakot na, takot ako.
0: Bangag yun ni si Auntie Claire, bay?
4: Ayaw!
0: Sa muna akong take home sa inyo. Mo extra na ko. Muna kong take home sa inyo. Ah, ana, take home na ko sa inyo kang Auntie Claire. Yang gikansawan magay kalagi BIB ni si Kaitano. Alas 9:24 na mga kaigsunan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Wala ko yung oras. Wala yung si Masing Mike, what a shame. No? Oh, mauni oh. Mauni mga igalay, nangawat og battery dito sa Y2H Clinic. Gisuksok niya siyang lubot battery daw dai nang us palangga. Kay ni chat mas palangga na ko gab. Battery daw na. Double A ba na? O kana oh, gisuksok niya siyang samput. Ayaw og masakpan lagi. Kanang battery hana. Double A man na. Katong dako nga battery, isa-isang suksok sa iyang kutipot. Sige, tagpangaway aning kawatan sa gobyerno niya itong mga kaigsuunan pong mga Pilipino. Ihay pong kawat. Pastilan. Ay, nako. O, di nasuko na mong Auntie Claire. Extra na tayo.
1: Bullseye.
0: May buntag na Jenlyn Caleza, Yuyo Cards, mayong buntag. Pastilan. Yorsi Katubig, pakauaw sa Mots, Pilipinas. Bueno, may galawan natin oras, makaginadsunahan. Happy weekend, kaninyong tanan. Sa nga na lang mga kaigsunahan sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Okay, mukalimot, may galawag Santon plus Gold Takanunay. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat! Maying buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista ni Manis Kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kutukuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
17: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy, nasa mangka nga sige mga tungok, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!

0: Mga kapilpa, exciting!
1: Good morning mga naring, welcome sa tuang panag-uban sa pinakangilingig na programa sa radyo diri sa XFM Network Philippines, alas 9:43 ang atong oras. Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo?
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Nasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. vitamin C. O si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
2: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
0: Oy, Archie, ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
12: Kwan, Kapitan.
0: Ursa man ng F sa imong card, ha?
12: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
13: Exciting!

0: Kamusta? Welcome kay mga tanan. Nanapod na mga maring sa tuwang lain ang sabi nga ito mga padula karong buntaga ni. Siyempre ako si maring Inday Erica, mga maring, ang dili makopiansaan, tungod ka, mangunay ang silingan. Siyempre kaoban ako ng mga sparring partner diri ang mga bigat laon sa mga bayot, mga maring. Wala lain si...
1: Okay, ay, siyempre, ang inyong boss, kay Galas Kanginan, ang firming gabarong.
0: Ikaw, asa ka
1: na pinala? Kasi.
0: Asa yung...
1: Okay. Yes, masay na tanini. Ang guwapa ka may siyempre upaw na ko. Okay, sige.
0: Nainingon mga kanang, ikaw na ginaw na kanang, kitana ginaw ang kuan. So kada na nakadiri ano kada kana gi mga
1: hawak ko ang breath hawak ko
0: so kada na nakadiri ano kada kana mga langaw nang piang
1: lay lagi mo diri ay atong welcome oy atong i-welcome dai
0: mura lagi ni sa girep lagi
1: lay lagi ni siya. Kumusta? Kumusta ni siya?
2: Kung ano na, maring, kanang the design is okay.
1: Aba!
0: Say, pinakalahi sa mga nag-live kay... Ang ba nag-live, arang nga makapahuway. Na-stress mo nun niya ang dago.
2: Dago mo lagi ko, ay.
0: Na-stress?
1: Pero nag-stress po, lagi ka kayo, yut.
0: Maraga.
2: Uspa siguro pag paila-ila.
1: Oo, oh, ani, ana. Biya ko'y paila-ila, bi. Ani, ladies and gentlemen, now, from the land of... Visayan Villains, from Visayan Villains, Tagum City, weighing 145 pounds, itlog pa lang na. Ani ana, sugato na doon sa masipang sagpa. Ang half human, half Barney. Ang bayon, diring napita sa Tagum nga. Money na gunit de espirido. Ani ana si... Tia Daria!
3: Hello! Hello! Kamusta mos? Ginamos! Hello mga troy! Kung lang kung okay lang kung maring hapdos kayo kong kalikuran.
1: Nga naman, nga naman. Nga naman sa dali mong kalikuran di ay.
3: Kung ano, good man. Nagalang huling hirit, mga good man.
1: Aba, huling, huling hirit sa tag-init.
3: Oo, oh, nang ang init, nga mo ang isalubang.
1: Aba!
3: Patrahinay ka, ay layo makay...
0: Asa manipitin mo ang...
3: Imo, kinahala pa manipitin mo imong zimot, pero mong tingog.
0: Anakon mo ginasiya.
3: Anak mo ka, anakon na ito.
0: Mga maring ha, welcome mo. Nakamaw ba ka mga maring? Ato ang special nga adlaw karon tungkol kay Biyernes karon
3: yes.
0: Mga maring.
3: Eh, special man karon. Kita tulo, special saan?
0: Sakto.
3: Kasi magtuo sila nga special
1: child. Mga special child.
3: Dili, dili.
1: Asa man being?
3: Special person.
1: Gusto
0: ka. Mga maring, lahat na karun, ikan diriya sa studio sa 107.1 XFM Tagum. Anya kay babati sa da.
3: Special child niya gusto ka. Lahat na special child, kaya pare-parehan magnao.
1: Uy, Pes, ikaw ba? Pes, diriya sa nabayo ko. Kaya nagpanas niya kung asa tanapit. Asa tanapit yun? Asa tanapit?
0: Lahat na karun diriya sa Studio X. Kakita ang lahat mga X, mga maring. O, siyempre, kika diri sa 107.1 XFM Tago. Mabati sabda sa to ang mga sister stations. Sa...
3: Mati City! Diri sa 89.1.
0: 89 ba to? 91? 99.1. Ito na yan po mga kaobahan diyan. Excited na kayo sa lang uniform.
3: Yes! Ay, excited na kayo mga uyotar. Sila Inday Kwan diyan. Tay Inday Tato.
1: Ah, diyan sa Mati.
3: Sa Mati.
0: Sa Mati. Si, kapal baka ang pangalan niya kasi Inday Befa.
1: Si Befa Pechon.
3: Kasi man nga B? B or V?
0: B, kung nga ka nang...
1: V ba?
0: B nga V?
1: V as in ati V. Ano?
0: Kala nung V as in da kog V, ano?
1: Ano? Nasa rin sa asa kagikan nga bikiri.
3: Magkukunang nagmasa.
1: Yeah, okay.
3: Nagmasa ko.
0: Ay, siminto na yun. Dili na siya ka na.
3: Dili lang kay siminto, maring ang ginamasa. Magmasa po kang hari na.
1: Ka na.
3: Mga siguro, sa panini, oy.
0: Mangluod po niya ito mga kaobanan ng mga sister station. Ito ba yan? Live ba na mabati ka rin diri asa?
3: General Santos City!
1: Aba, siyempre si Ate Evelyn, okay, ang kabats yes. Ni Titsi Agbayani o ni Vivian Belis.
2: Ang muna na nagreya mga kabase, nagsungkod na.
0: Oh, ito po hindi ba yan si Papa Ruel?
1: Oo.
2: Si Papa Ruel. Hello, sir.
0: Itong SM din na si Ruel.
1: Si Ruel o si, sila si Uncle Ray o si Tuto.
0: Si Tuto. Yeah. Si Runayin Tuto.
2: Ang Mario Brothers. Mario Brothers.
1: Mga Mario Brothers. So, maning nga na naman yung mumuni.
0: Ang ato ang kuan niya, ato ang...
2: Ang ato ang branch manager sa atong gabi.
0: Area manager.
2: Area manager. Ipalaw na kong ibuilong, ba? Ibuilong.
0: Ano sa mga kanak daw?
2: Okay, kine.
0: Good morning, kaka.
2: Parang natakdal mo ko na yung itas. Ano, isang bungol-bungol naman na yung ano.
0: Ako na, kung gusto niya, kusukin yung mga headset.
2: Ang iya, paminawa iya. Burak, nimino, og napulo ka mga... Tengah kena kain speaker dengan sepan diskuhan.
0: Aku di kuku nana kau istes aku ada ngakuan ay.
1: Mga petals.
0: Istes aku ambil bau juga aku ada mga petals. Ini wa atau asal
2: ini dia yang dugus.
0: Ay, mga taga XFM San Francisco Agusan.
2: Yes!
1: Yes!
0: Pilihalan sa itibaya pa sila, oy. Mo ay.
2: Ikaw, Marie, kay mo ba lang mga paborito diyang amigo?
1: Sa
2: San Fran.
1: Oy, sa San Francisco. Ako i-shout out ako diyang ikumustahon si Palanga John G.
2: Aha.
1: Okay, syempre, di sa nato kalimtan si Ray Alinton.
2: Si Maring.
1: Si Maring Ray Alinton. Okay, syempre, ang rock and roll baby diya nga si Ale Besente.
0: Nakabaw ba ka kay busy ron diya sila kay diha gipagayon ang palarong pambansa Dosmel.
1: Aba, ta Dosmel.
0: 2026.
1: Aba. Sige.
2: Sige. Pamatod igod o kailan ni mo na sila bit na kaida mi diyan mga
0: sample.
2: Mga introduction nila
1: diyan. Si Jonji manguna nga kung idol ba.
2: Ah, sige taga i. Taga i mi diyan introduction.
1: Taga igog intro bi, taga igog jaguan bi.
2: Para sa kita kay akong dalunggan.
0: Tagaan ta kadi aga intro maring harun nga ganahan
1: sa tayo ka. Sige na.
2: Intro he.
0: Headlines. Ayara ka, ayara.
2: Nagsingit
0: ako. Isa magsingit, yeah. Ayara, go!
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo o ang apil ang usa ka kutse nga Mitsubishi Mirage.
5: XFM Flash Report.
6: Flash Report.
4: Kini si Junji Libre.
1: Lain lagi mo.
7: Ayaw
1: naman. Pag-anak ba?
0: Hindi na kita ka ng San Fran. Siya pa tataman sa Torinto. Shut down na ka. Ay, namula ka.
1: Ulangon na siguro natin niya itong
2: buwan. Buta na siguro background mo ng lain. Uga kayo. Uga mo kayo, Marin.
0: Sige, go.
1: Last? Ihatag sa good, ihatag sa good.
0: So, gikan ka ron sa gawas, mga katupa, at mga kaobrang ka si Master Nathan niya. Master, unsa na yung mga kwarda, mga moment?
5: XFM Flash Report.
6: Flash Report.
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo ng Rusi o CRF nga na ay body number.
2: Tinood yun eh, Marin. Kuha kayo yun niya.
8: We...
2: Ay, naku. Kaya nila, stress. Parang stress kay ka, Marin, sa mga ipanulti.
0: Huli ko makapinawala eh.
1: Ikaw, be.
0: Oy, lahat sa tamabati ka ron dirias sa Bukid Nord.
2: Oy, Bukid Nord. Borak, imuha po ng paborito mo rin. Ipakitain ko din kasi mong mga kaila po din mo di habi.
0: Kung isas ako.
1: Sige, Marin. Sige. Ano yan lang, paminaw na itong report kika sa gawas ni Inday Erica. Marik Erica, hapdos.
9: Ang suspek ana nagkaroon sa police station.
7: Ayaw naman.
0: Lalagay mo ayaw ko agiton lagi. Lalagay ka. Ay, mayong buntag sa mga taga-bukin nun. Labi pa kang SM Inday Marie.
7: Yes.
0: Ang sakto pa maroon
2: yung
0: station
2: manager. Dako na kaya kung utang ni kuan ni Ma'am Marie.
0: Oh, bali. Increase na?
2: Kuso pa kayo. Kuso kayo may mula ilaw tubig.
0: Mabali ay?
2: Oo, siya may mag-order.
0: Hala ulan, niyaan lagi ka ng tubig ni SM Inday
2: Marie. Kaya kayo na yung tubig ba rin kay Burag Alkaline?
0: Kaya makatambal is uhaw.
7: Yes. Ay, siyempre, uhaw po ba yan ang nagkwanan na sa una ang nagbuhat at nagiyan na uhaw po.
0: Mananood lagi ka.
7: Ay, di uhaw ba ka lang. Kasi siyempre, ayun, may kaya naging kagmugin nun. Manulong. Labi na itong siguan.
2: Imuhang linya. Imuhang linya na, ha? Wala niya.
7: Kapag yan ay nag-ingon anak, kaya kapag may takatagong. Wala rin labot. Ano na magkakaala mo na si Marie, ka nag-uhawpod na.
2: Ay, ang important yung mabang-bang, guy.
0: Gawas sa ito ang mga kaubanan sa mga sister station. At sa itimaya ang mga namati karon diri sa ilahang area of responsibility.
2: Yes. Ikan diri sa Quezon, Maramag.
0: Sa Ipasugo.
2: Pasokong, Valencia, Malay-Balay.
0: Sito lagi ka na?
7: Sito lagi ka na? Kay babae niya?
2: Driver, magkukubwa? Ako magkakadrive sa mga kari-kari eh.
7: Ah, okay.
2: Ay, makitaan mo po dito ang beauty nila na eh. Ha? I love diretso lamang linya ha. Ayun nag ayo gihabit niya.
7: Ano sila mga DJ sa XFM, madina ta maminaw ani nila.
2: Dapat
7: mura mali wag ang kuwan.
2: Request siguro tan is in batang cortina ni oy.
7: Oo, ay to cortina nga kanang magdagan-dagan kadto sa sakyanan hanga cortina ha.
2: Eh, kahit makayo yan din ng guys. Kayo.
0: Buti-buti pahinay ba?
7: Ay, nakuha. Sige.
0: Ako sa itibaya, mga maring, ang mga namati karon diri sa San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes. Ang mga yapong gipang sakupan.
0: Yes, sa mga taga.
2: Ako yan na.
0: Sa mga... Na? Diya ka, ikaw. So, ito mo ka
7: sa... Saan? Saan?
2: Sa San Fran.
7: Sa San Fran, siyempre. Nadia ang kanyang Bayugan 1, Bayugan 2, diri sa... Nakaki ko mga kwan. Shout out ako kang kapitan na Ben Manligis.
2: Saka
7: sa Baba, Rosario ba na? Diya?
2: Rosario.
0: Hindi tama ko pensa na siya.
2: Nakapin na siya kaila. Nakapin na siya kaila niya. Pinakabaw ko ng mabae po niya.
7: Chappy ba niyo? Chappy. Chappy na ginidiri.
2: Chappy di ay.
7: Dili madungog ko di ha?
2: Ang sa'yo mong giingon?
7: Nakang kagbabae?
2: Ang sa'yo mong giingon gani?
7: Chopping board.
2: Hindi naman klaro.
0: Agas, diri sa mga maritim. Baya po dato ang mga namati diri sa... Mga namati sa XFM General Santos City.
7: Ah, si Richard Pirarin. Yeah. Ah, nag-chat yun. Nag-comment yun. Ang kwan yun. Usapod ka. Bayot po.
2: Ni-comment siya.
0: Ano sa ingon?
7: Ano siya? Silaw man. Aba, ginahagit mo ako ba?
0: Aba, gikoan siya. Yakanggi.
2: Silaw lang yapon. Sinatabunan sa ato?
0: Aba.
2: Masukul sa?
0: Ay, maring agdahon ko ka mo. Nga tanawa mi sa live sa Facebook. Kung gusto mo mga gubain niya mga morning.
7: Gusto ninyo nga ka na nga sa puton mo inig open sa inyo ang mga social media account.
0: Gani si SM ganyan, gisapot po si SM ganyan na dahil.
7: Yes. Si SM Arnel.
2: Makasapot mo ganyan, basta na yung mga Marlon.
0: Kung ano ganyan si Marlon na ganyan.
7: Siya itong Marlon, Marlon Flores?
2: Ah, si Marlon Flores man lang, sa nawang pa lang sa puton ka na.
7: Ah, kasi si, dahil si Marlon Flores, kaya bisag... Kung
2: saan niya si Marlon di ay mali?
7: Pag bisag mo agin to si Mong Tungon, sa puton na ka.
2: Ikaw na na ginayang tango.
0: Oye, pakishare sa ito ang live sa Facebook, ang XFM 107.1 Tagom Live.
2: Paliho mag-share ang link ta sa comment section.
0: Sakto na siya, nada sa comment section.
2: Mag hilig kayo mag-link, o mga screenshots, nada na ang link. Paliho ko ninyo.
0: Oh, yan.
2: So, 18 million man niya ito, dahi.
0: Uy, niya po, 18
2: million.
7: O, oh, ba'y nag-inayin na ito ang mga kuhan?
2: Grabe.
0: Spill 18 million.
7: 18 million, be. Buguon man, eh.
2: Assignment lang siguro.
7: I-Google na lang siguro na.
0: Aga, syempre, mga maring, ito ang tangan nila, ito ang tila greetings, ito ang The Marites and Friends. Grabe, among ipasalig ka ninyo. Grabe, kaya mo mga bit-bit karon nga mga isgutanan ka.
7: Grabe kayo,
2: isa ka sa akong bit-bit yun, eh.
0: Nani, mga dokumentado juga ayon ni
7: nagin siya isa gid siya ka folder
2: folder
7: og nari siya ka nang nari siya USB nga gigan sa SSD.
0: Gani na pagdi abot ang tuang ko ano gigan pagdi sa sa Senado.
7: Oo. Sa sergeant, sa, kwan nga, gikan din dito sa record ni gikan sa, kanil nga sergeant at arms.
2: Oo, oh, kuya, kani, kuya, kaya pagkakuhaan ni Marin, kini agi yes. pa rin pinusilay.
7: Oo.
0: So, ay lang atangan na ito ang tila greetings kayo sa Biyernes ron, at makapaway
2: mo. Yes.
0: Makapaway, di lang totoan eh.
2: At least, mabinlan sila og laway.
0: Sakto na siya. Yes. Bosa, i-comment na sa tuang live sa Facebook, ay mga gusto patilaan, mga silingan, patila tilaan na to na sila. Uy, kaya lamit dito. Lamit yung kayong itila. Ay.
2: Ah, ato sa sigurong papalituan dyan sila. Oh. Ayun po na tila dyan nga wala ligo.
0: Uy, panghimasa po mo. Uy, ayun po kayo nga. Napa mo yung mga...
7: Napa yung mga resiko.
2: Ting mata para baya, ron. Niliting ligo.
7: Nalugod-lugodis at siguro. Uy.
0: Napa mga buray.
7: Napa mga buray di ha. Napa yung tinagakan sa laban na. Ah.
0: Napa yung mga nabantok ng mga ismeriking.
2: Kasi, og si Edgar pa, uy, pwede naman ni Tam nagkudadji.
7: Oh, ano.
0: So, dapat mag-imasa sa pudaan, uy, kay...
7: Ang mga lumot, sa una lang.
0: Dapat na po may concern sa mga dila. Lain maya po, dahil sa tayo kay labahan ni
2: Dila. Dili na sila magmahal, kay mura man po naglabakara o... Og si Kuan ba, si Alvin, murag numero 10 nga ka ng Kuan Liha.
7: Lapad ka ayo, murag dahon sa talisay.
2: Bukad ka ayo nga dila.
0: Mga maring, kini ato ang programa. Hatuni ka nato sa Kabaw ba, mga maring? Labi, juga ini nga itong kapi ay.
7: Hoy, kanina na rin yung inong kapi mo. Inong kayo kayo kuron?
0: Ang tulong kabaks ako, maring. No, nahurot tagi isa kabaks ay.
7: Ako kay Kuan lang. Tulong lang kaan lang.
0: Nabalakabi ako kay Mira Biyan si... eh.
2: Naglipog ko maring ba? Kasi ka kung pahin. Hindi man nila yung mainayan.
0: Hindi nila mainayan.
2: Oh, sakit kayo, uy.
7: Mauba!
0: Dahil lagi na siya, ay. Ay, nako.
2: Kitaan niyo,
7: uy. Dasi rin ako. Uy, ikaw ba?
2: May tarong may ba? Sakit. Wala lagi, wala.
0: Wala na.
2: Wala lagi niya, uy.
0: Wala lagi na yung volume niya.
2: Wala lagi. Muha naman ko na.
0: Belt and mag na siya.
2: Oh, wala lagi built-in magon ni.
7: Kana o, kana.
0: Ay, sana kabans ka.
2: Kinaya, ikaw na lang siguro yung mag-adjust.
7: Be ka na, Eloy. Achiche!
0: Asalo ako sa mga viewers sa kayo. Kaya ako mga kawalan, mga teknisyan, mga binisya.
7: Ah.
0: Mga kawalan sila o, mga hili-kili sila, mga kuri-kuri dahil.
7: Halay! Ay! Ay!
2: Sakit ako, wala pag-unako. Kaya ba? Kasi kayo.
7: Sara o?
2: Sakit kayo eh.

0: Salamat kayo sa nindot kayo nga kanta today, mga Maring. Gikanta ni siya sa bandang Rockstar. O, ang ilang vocalista ni Maring. Katong unang Rockstar pa si Paripolpol. Si Paul sa pera, mga Maring, ha? O niya kay nindot, kanahansin kayo nga dyan sa ating kanta, ha? Ay, kaya mamani patugtog ka na 90, 80, dekada 90. Ikatugtog mo din sa kanang tugtog mo din sa kanang mga bailihan.
1: Bailihan,
0: kay kanya ito kayo, di ba dyan ko ba mahili? Kayo ka na laging maulaw lagi ko, alam akit, anak kong sampot nga
1: hubag ko. Nitiyok na sa kwan, 80-90. Dekada 80-90.
0: Kasi na kanang kwan, partida.
1: Nako, uy, ganahan kay si Ani Bayawan.
0: Ganahan si Ani Bayawan eh.
1: Diha, diha sa Pukun. Grabe naman sila.
0: Palaba pa siguro tayo diha sa ilahang lugar. Kay, sige na ba sa inyo nga. Nindot ko na mula ba ilahang kuan diha, ilahang mga washing-washing.
1: Aba.
0: Ato pa siguro sa waya na diha maring. Ayroon nga kabaho po siguro ta.
1: Yes.
2: Makusokoso gina na ilahang kuan maring.
0: Kasi makusokoso pati kuso ha.
1: Diba?
0: Alas jazz, may detail sa katong oras, mga higala. Okay na. Kinang, orasa mga bayot ha, hato di ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala, mapalit siya sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong lugar o mapalit siya sa to ang Y28 Pharmacy.
1: Diyan sa may palingki no, sa Y28.
0: Bag-ulang gigawata.
1: Wag itaon eh. Uy, kamo mga ilaptanon ma, magabakaan gid mo madugay.
0: Uy, gani, kaya wala ilapti si Palangga.
1: Ay, si Palangga ninyo?
0: Si Palangga may nagbantay dito ah.
1: Mugani, nakita na ko sa stage 7.
0: Ya, si Palangga, sa tanaw ni mo eh, muna po ito yung bad list.
2: Ay, tara o.
0: Tarawar o, kano? Tarawar niya na mga kasama rin.
1: Ala, uy, gigo, yaman yung gido. Gisok-sok niya.
2: Ang premium magod ang gikuha.
1: Grabe.
0: Isok-sok yung mga gisod sa disposal, uy.
2: Ay!
0: Ang sato siya nga matang sa mga produkto ka, ano? Yung mga gisod sa...
2: Premium ang tong kolora.
0: Di na tumukuha.
1: Sinabi, Osman na to, B.
2: Premium D3 coffee mix.
0: Dili na mukuha si Palangga, kananimaw na lang disposal.
1: Nanimaw na lang siyang kanang kwan niyo, eh. Kanagianan sa... Bebe.
0: Tanawan ninyo. Hala, uy, gikuod yun niya maring. Ay, hala, gisok-sok maring. Hala, uy, kabad na niya ng tuhan na, uy, makitaan ko lagi na siya, dumugon na ko na siya maring. Aba,
2: makita na niyo na mga katrupa, kita ninyo.
1: mga katrupa.
0: Sige, nabi, kanang, halimbawa, kanaang balita, be. Halimbawa, balita sa gawas, nangawat. Maring, mga katrupa, doon ay insidente sa pagpangawat kayo niya sa may palingki. At makaaban si Master Netanini. Pasok!
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: May usaka individual.
2: Nagpahinga yun?
1: Nakita sa CCTV nga iyang gisuot, iyang gisuksok sa iyang lubot. Ang usa ka karton nga produkto gikan sa Y2A. Na, mararaba kita dyan, eh.
0: Klaro dyan ka iyang, awa, ligawa si Palangga.
1: Si Palangga, nasundan niya ni Palangga. Nagkabantay pa rin doon si Palangga dyan, eh.
2: Nagkabantay. Siya may nagbantay niya sa
1: wala kuwan. Lang sa, wala diyan niya gikuan.
2: Giole ang botan. Botan man ay kayo, kay giole man ang turbo.
1: Gisagita siya, hoy.
2: Wala gila lima, turbo ang gikuha.
1: Turbo.
0: Katapit ang iyang pagkuha nila, kausin na po siya gusto ipa-aresto at ay padala sa police station.
1: Police station, dito.
0: Para mga valhog siya. Klaro man dyan, kawat, bago niya bayot ang produkto.
2: Tatingalak po kung kawatan ang kadagang. Kayong produkto ng turbo man.
0: Ano yun ka kuyaw ang turbo man yung ginakawat ng ginasya maring.
1: Grabe, pawira ng wano?
0: Nakana ka
1: ayaw ka ng turbo?
0: Nakana mo kayo nakatilaw anagon nga mabalis ka ng tinain. Ano ba igu ana?
1: Kanang maingon ko din mga masilingan ana.
2: Kahatlo lang, ka na, oy.
1: Mana masilingan mo mga maring ha? Maana ko na nga. Ay, sukad lang nakaturbo nga ako mana. Haruhay na kayo kong pagpangihiron. O, di ba? Sa unan lang.
0: Wala na yung UTE. Ay, naka-welcome ka mong tanan sa tuwan, Tila. Greetings!
2: Yes! Marang obay-obay na ganoon sila, Maring.
0: Nakantag tilaan ka ron.
2: Obay-obay na ganoon.
0: Siyempre, kanina tuwan, Tila. Greetings, mga higala. Hatunin ka natin sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang ganoon siya pang kama, kundi pang sports pa.
1: Kaya nang kawalat na ganoon labot!
2: Buha man kuna diha.
0: Sige man liso liso.
2: Yan ang gulat.
1: Hello, hello. Gusto ko lang gigapo ng sakit talaga. Sige tagi kaayo siya.
0: Unay siya.
1: Wow! Inala gina niya.
2: Nakabalos ko, Marie. Unay
0: siya, Marie.
2: Yan ang gulat lagi na boilom. Wala na ko na boilom ng hitsita.
1: Sige, ako lang mga just ani, ana na lang.
0: May mga corner, may mga tilaers diha. Sige, Dabi.
1: Sige, mga tilaers. Oy, si Monet. Agapya.
0: Oy, nanay si Monet diha.
1: Aba, salamat kayo. Si Kuya Kintin Austin. Okay, syempre, ato na sa gihikuan diha na si Ani Bayawa.
0: Oy, si Ani Bayawa.
1: Aha. Si Bass Trace Heidi. Okay, yun si... Gina, at si Jenna Lee. Shout out kay Jules Buntag niya, mga taga. Tadadang, tadadang. Taga, Big Rulak.
0: Mga taga, kuhan? Mga taga, Big Rulak.
2: Ano na yung mga ng kabayo ang Big Rulak? Tikiting-tikiting.
1: Intro man to.
2: Ay, intro na ito.
1: Buguon lagi ka. Mga background man na siya.
2: Background man na ito.
0: Ay, ako, ang ilang model, dili na baboy, bakabayo na marin ka. Pampakusog na sa sipa ang ako.
1: Buhon, magbabuhat sila, Anna. Ay, nako.
0: Mugi na akong atangan, Marie, kay kusog namin si Barry Edgar mo sa kay kabayo, ay.
1: Si Edgar?
0: Oo, oh, kanang kabayo, nga puting tinjan.
1: Kaya katong, kasama itong imong ikwani mo, shout out si Ganggang.
0: Oy, ako na shout out ako ang nabuntisan. Si Marie Ganggang, napasaya-saya, mugi siya, Marie.
1: Ay, nabuntisan ni mo? Ay, nako. Uy, bayong taka, makabuntis, day ka?
0: Pukul sa lampo ko, kaya giyagdaman ko.
1: Hala, oy.
0: Kanya, nangala, biya siya, Marie, gusto na siya kanang kuhan, Marie, kanang... mga pagkaon maring nga kanang wadiya-wadiri maring.
1: Hello, kawag yun sa gina niyo na maring. Mag-gina ang gikuan maring. Kamalo gina niyo magtaman maring.
0: Mo ko dahil ingon nga, di ko makumpiyansaan kay... Ay, manguna yung mga ikong silingan. Kana pa bang kuan?
1: Kana bang kumari?
0: Nag-ingon niri asin sa ni si... kamo ni ba sabi kay
2: di ko makunta diri. Lahay man po na yung akuha siguro. Hindi naman may makadungan siguro sila. Kaya naman si... Galicano Tim Tim. Ano siya? Hi Tanini og sa imong mga kauban.
0: Abi na kong Tim Tim.
2: Tim Tim si Tim Tim.
0: Katong kamay. Kamay.
2: Kamusta naman ka Tanini? Hayag naman kayo imong pananaw sa studio.
1: Ay.
2: Oy,
0: manay-nood
2: sa si Tim Tim.
0: Ang among studio dili na may kalas diri kurente kay sukad na si Master Dio nga paon na mig suga.
1: Hoy ako, salamat kay sa inyong kuan na kanang accomplishment. Akong kinugol si Sheila May. Wala lang ka nag-ilis ni Nong. Aba, kinugos ko ni Skasal pero wala kong atin ani. Uy, sorry diri Sheila May. Asa mo ka na pindiri sa taga-kwan man eh.
2: Taga-asa?
1: Iksoon man eh ni kato ni kuan, kato vlogger.
2: Ay, iksoon din na siya kato vlogger.
0: Katong pinikaber?
1: Dili, si kato pinikaber.
2: Katong tagbuhat sa Pauline Bay?
1: Katong kalaban nito na sa Gawas Bank. Ako suka binumog tandaya ay 69 ba?
0: Eh, kasi man na.
2: Ikaw rin nakailaan na?
1: Nakailaan ka, oy! Kaala ka na, oy! Kalaban to, yagin na, abasta! But anyway, let's
0: ano
1: proceed.
0: Ano pa si Shem, angkog nga, love trip kaayo mo tulo, ay aba!
2: Aba, okay, aba! Na, ka. Good morning kayo mga guwapa! Hmm? Si Alvin Gook, di ay ni...
0: Oh, si Alvin Goot.
2: Gook.
0: Alay tong Goot kay
2: gamay. Ayaw tong Goot kay gamay man to.
1: Kaya si Josepina, humananan nyo ni si Josepina. Si Josepina, tinambunan ba?
2: Ano siya,
1: magandang umaga mga beauties ng XFM.
0: Thank you.
1: Happy Friday from tinambunan families. Saan ay... Bugkaon, Lantapan.
0: O, sa Lantapan.
1: Aba.
2: Oy, abot yun na dito sa Lantapan.
1: Oo, so, si Elrin, ano ba siya? Dyan sharing mga maring, ha? tilain na maring, unsa pa'y dugayan. Magpatila dyan siya.
2: Naana po ni si Jairo. Ana si Jairo, kalami ba na yung mga kuha na ni si kalami? Uy.
0: Lami sa...
2: Tita, ako rin yung lami di. Ganahan kayo.
0: Ilamihan sa niya, tita.
2: Lami kayo si Tia Daria.
1: Kasi kung si?
2: Si Jairo.
1: Hoy, Jairo, mukhaan niya yung junk foods.
2: Bastos lagi kamarin ay.
1: O kaos yang junk food.
2: Hoy, ako ah. Indo, nasuko jud ka gawa. Ako ra man isa na inan yag lami.
1: Ay nako.
0: Naman sa Wailigo ang lami. Iti nga itila ang maring diha lami ba.
1: Ano to niya ba? Ano ba ra diha maring?
2: Ano to niya maring?
0: Ah, kuan ba si Alvin go ok dayon. Naman sa Wailigo ang lami. Itila ana dayon maring aba.
1: Magani maring ha?
2: Si Gary Panibaan. Maring, pa-shout out. Ah, grabe, palisod-lisuron man tayo. Imong pasigiton man minim nyo.
1: Ayaw pag-ana, Maring.
2: Ipa-shout out man diyon.
0: Isa pa. Kaysa pa na ari, ah.
2: Si Sheila Shally May.
1: Tarong ang basa yun.
0: Dili.
1: Well. Dapat ang mga bayo diri mga higala no mga katropa na isa ka bayo diri di pagani guapa, di pa jud pagkabalubasa.
2: Layo. Layo kay ko ancho host mare.
0: Sami ako buko nga ko ano man kay. Napalyay si
2: Anay last nagkuan minsin siya. Basahan ang last.
0: Kasi basahan
2: ang kusay unsay pangalan ana niya.
1: Si.
0: Kanang pinakalas diya. Kanang
2: pinakalas. O sa may...
0: Isa pa nga niya.
2: Dugaya naman maka-scroll ba yun, oy?
1: Kanang omo niya. Kanang hinapon. Isa na niya siya.
2: O sa kanil. Basahan ka niya.
1: Ohio, Osay Duso. Ay, nakainom-nom kang Japan. Nakainom-nom kang hinapon.
2: Mayong punta.
1: Kailan ko ane?
0: Kisa niya.
1: Kailan siguro niya. Sa mga inane, hinapon-napon. Marag maka-remember ka sa ato nga building?
2: Ay, time na magutong ako ay imuha di ay
1: sa third floor ito di ay
2: basig si kalan floor imuha di ay
1: dari oy bago na pa itong karinda subos
2: napagin sa ground floor na ito siya or sa basement
1: sa basement oy
2: ay basement di
0: wala na ito kay ato na siguro ang
1: tilaan eh
0: apat sa di pahan apat din yung pagukon di busy
2: ayan ako kaya pa rin kagukon
0: di bayan po din ato
2: iba pa man nag-iukay
0: bayan po din ni Maring kaya nga ito siya Maring tagaan ko niya Trisby si Lolo Amado.
2: Trisby?
1: Trisby? Grabe naman na. Oy.
0: Mga Filipiliciano.
2: Dila yun siya updated.
0: Okay.
2: Kaya Trisby pa man.
0: Trisby kay dapat. Kato ng canon.
2: Yes.
1: Ay.
2: Katong canon kay Hulma kayo.
0: Katong Bruce.
2: Dila na kinanlan tantaron.
1: Katong Chesterfield.
0: Kato kay Williams.
1: Ayan na to mga branded. Mga Hope. Mga Mark. Mga Wispoen. Gatong yan
2: ato. Wapo man po ng Trisby. Kinahanglan pa magunan ni Pisug Tantan.
1: Hoy! Nagtanaw ang ato ang Shumega. Si Janine Maris Gualberto. Aba, shout out daw. Shout out po.
2: Marie, ganun sa man tayo mag-ride sa ni Marie. Nanganan ba yung motor ang uyot tayo ng isa?
1: Isa si Jack. Ay, kay, grabe ni si... Grabe naman siya kayo mag-drive o motor.
0: Okay, mao ba di ay?
2: Ay, man akong motor. Basahan daw yung misis.
1: Basta mag-siya. Oh, nausa naman ni Uy nga.
2: Ano siya nga?
1: Magpa-shout out siya. Uy!
0: Aba, gi-shout out.
1: Asa for clip. Aba, kinana dinalian. Gira ni for clip. Ani? Asa for clip Philippines. Shout out Daba Brand. Aba.
2: Kaya nga nung motor, power clip naman na iyan.
1: Power clip niya kinaiba ni Moron, Janin.
0: Moron, nilita ka po yung ka na si... Rides niya, power clip gamiton.
2: Uy! Parang ako kanungong na mag-rides, power clip gamiton, ay.
1: Grabe naman na. Basig ang iyang power clip, ano niya, kanang taas kayo, ganing ampirahi.
2: Kutso ka radyo?
1: Abirahi.
0: Asog hando.
1: Ay, si Junaline na itong kuan. Katong hinapon.
2: Ay, si Junaline.
1: Ay, Junaline.
2: Ay, burang may
1: na... Hello, si Junaline.
2: Di-PM ka.
0: Di-PM ka.
1: Si Junaline. Si Junaline Likido.
2: Hoy, Likido.
1: Naagay
2: mga Likido ni...
1: Siyempre.
2: Maraming mga Likido.
1: Siyempre, ang mga Likido. Ano, dili-pwede o ka ng imuhang pasagdan.
0: Oo. Ayaw yung Likido ma rin. Dili ma-trapuhan o isa ka... Kuan kay daghan ka ayo maring.
1: Aba.
2: Manginahanglan ko nag trapo ang adako.
1: Aba, ingon pa si kuan na. Hoy, kung gusto na imo palitayan ang ilahang pork clip diyan ako so kay mo dagan. I-PM ninyo na si kuan oy si Janine.
2: Yeah.
0: Pwede ni pamasayro siguro.
1: Pwede gi siguro ni habal-habal ni.
0: Gusto ko ng lumit sa ko.
2: Nanay, kompetensya ang mga bao-bao.
1: O, anak, kanino tanilang pork clip? Kananay, bakit?
2: Putanganan sa pinalingki.
1: Yes.
2: Wapo mo rin na, unsa man electric niya or unsa man eh.
0: Hoy, mo order ta na marin kay ato himo og patrol diri, okay wala balakuan.
1: Himo og patrol.
0: Himo to patrol.
1: Sige.
0: Kaya natay mga dispatch ba? Natay mga dispatch maka dali tayo ta makakuan marin, dali ta makalabigan.
1: Aba.
2: Kay ang mga reporter dito magkumbayot sa iyang clip.
0: Patrol dito kay mga mubuon na mga reporter.
1: Ay, okay ra ka ba ni kaan pa rin bubong. Uy, na yung mga minions na ginanakay.
0: Labi na, gigawa mo rin. Kaya makuha nyo ko alam yung recolisan ng kanyang to. Kaya among uniform na rin ako, yung mga yellow man. Tapos malaan yung may mga kasoy nga mga lutong. Wala din mga kasoy nga lutong. Wala mga kasoy.
1: Ay, nakuha.
0: Ipamunit mo dito sa police station, Maring, oy.
1: Mauba, Maring?
0: Ipamunit mo. Kaya nagkumantawa ang mga police niya. Alam mo rin, nagkatag mo rin doon kasoy dito sa gawas. Tapos nabiran. Muna ganyan yung marino, kanang kita din yung mga magbunod, lusog kita mo tambok na, kaya muna tagkabo maring. Muna nga, kita mahalok kita mo tambok na mga magbunod, kaya muna tagkabo.
2: Uy, lalo kita yung bisita ng Gabi.
0: Kensa na.
2: Ay, ang Gabi sa Kuan, Bukid Nun.
1: Asa man tan? Waka, grab, wala.
0: Aba,
1: wala.
2: Wala ka nang dalag-utan?
1: Waka nang dalag-bana ka nang gamon sa balanghoy? Ha? Na? Talawon? Tarunga ba?
2: Grabe ka. Kadungong yapa mo si nasa sa...
0: Grabe ka na siya, no?
2: Kuya, wag hearing aid, oi.
0: Grabe rin si God.
1: Kuya, wag rin si Manipinyol, oi.
2: Tagamagpit tayo na siya.
1: Tagamagpit man na, tanawa.
2: Tagamagpit tayo na siya.
0: Ang Uyutar, nagdala ng pagkaon. Dala siya.
1: Aba, si aba, Marik. Aba, aba.
0: But anyway, muntila na ito mga Marik. Kinagagaman ng atong oras. Kayo niya, doon na tayo. Kinagitawag o...
2: Paspasan niyo na ito. Kayo nagagaman niya ito. Nagagaw.
0: Paspasin siguro tila na kay 18 mil na nanay kabuk.
1: Baby, ito ni paspasan, babe.
2: Last time,
1: Taklaan ako eh.
0: Hoy, mabaga ang buto.
2: Kuya kayo magpaboto mo rin. Sige daw, utruha daw ang paboto.
0: Da. Mare, hindi na kita magdungan kaya mabangga ating ulo.
1: Ano, pipuli-puli tabi magdang, magbangga man.
2: Kabalo ka man ka mo. Iya na man ang tingog sa kanang burang kanang gikalunggo lang.
0: Katong
2: kan di man di naman kasulo di sa ibaba.
0: Kita nang kuan, kita na sang katong butang mga gidukdok anto mo gani. Di pala.
1: Excuse me. Mare di sang dotang abala ka payas.
2: Parang papel, papel na naglisod ng sunod.
1: Kana man magdaga.
0: Ayaw naman. Kita pa yung magpatila na rin kay kung ano pa natin mo. Akay nang gusto siya kumutila. Buhong siya kumutila sa Bernice Ay.
2: Ano naman sa Bernice di Ay, Maring?
0: Ay, mga taga si Kuya Phil. Ano siya nga, was out mga Maring? Aba, mga taga Radyo Aguila, ha?
1: Aba, nagtanaw mo sila.
0: Good morning sila mga Maring. Kaya ito ni mga kaubanan sa Johat ni.
1: Sa si Kuya Phil?
0: Si Kuya Phil.
1: Aba, shout out mga Maring. Aba, so si Kuya Phil feeling guwapo mo.
0: Sulaan na siya, uy!
1: Ah,
0: sakto
1: okay!
0: Na, sakto na siya baro.
1: Sakto sa liga.
0: Mura na si Kayunit ang pamarog.
2: Uy!
1: Ala, uy!
0: Oo, ano na siya, Maring.
1: Ala, sige!
0: Mo, atong tilaan ka isabi kay kuan ko ayo para matagbaw
2: dito. Ay, pakapinan ba gida ayon
1: eh? Tama na, uy! Lain man, uy!
2: Lain lang itong last, ay, pait-pait.
0: Marin, ayaw lagi pag-uan man. So, ayaw lagi pag-una kay imong ulo ako matilaan ba?
1: Paspas magugo.
2: Gabasa, Marin.
0: Dapat puli-puli ta.
1: Sunod lang, magsabot ang tulo, ha?
0: Oh, sige,
1: sige, tag 3 seconds.
0: Magsabotan yung tulo. Ay, nabalik na to.
1: Sige.
0: At ang mga Marin, to ang Demeritus and Friends, dali sa exit ng Dagom. Alas 10:40 ang oras. Exciting!

0: Pari Dennis.
1: Ya, yeah, si Dennis Diang.
0: Gakanta si Anindut juga ni si Kabul. Masa nak si Dennis kena uyu tu
2: si Yang? Diang pun siya or Yang lang?
1: Nah, si Dennis Diang.
2: Diang. Ang lahi itong Yang.
1: Dili, bata ba bang siya ito? Sa una?
0: Ano sa ID?
1: The old na. Huwag naman.
0: Kanin siya ka nang siya ang vocalista aning banda kay Stikes?
1: Stikesy. Kanang fake taxi.
0: Kanya karon kay nakuan siya. Ano ko nibalhin ka ni siya, no? Nibalhin siya sa...
2: Wala siya nibalhin. Nag-solo siya.
0: Nag-solo artist siya, mga maring. Nagkanta din niya ng Call Me.
1: Aba.
0: Kanyang... dessert moon,
1: half moon. Half moon, malay full moon?
0: Naa, ikaw.
1: Alay lang yung matari. Ay, ginabulin nyo lagi ako.
2: Naa, di na yung full moon.
0: Yes, maring, welcome sa tuang
1: The Marites and Friends! Alright, so welcome noon sa mukha gini mo, Fur, uy.
2: Si Fur din, na?
1: Fur. Ano mo ka, Fur ba? Nalain na sa nang imong baali mo, Fur. Ay, kumpiyansa ni ni Solod. Okay, masikwan eh. Masik kalaban ni Kwan.
0: Active ba na siya?
2: Chicharon!
0: Active ba na siya, sabi eh.
1: So, ano, no, Marites and Friends ta, kabal, sa may mga latest aning bayot isa?
2: At sa man ang latest nga bagong latest?
1: Aba.
0: Kaya ito pangunta ko sa yung gigabisiyan nga kahapon.
1: Sa yung gigabisiyan ni mo kahapon?
2: Kaya yung pag-uminilando?
0: Si, okay, gibidjak ka na pag-alando.
2: Haptos kaya ako ang likod maring.
0: Asa man? Hala, uy, kamras lagi ng likod ni mo ay. Hala, uy.
2: Dagot lagi ko ni Lando, uy, kasi gaayo mo kuan ba, mang ana.
0: Uy, dako biya kayo na si Lando ko. Amor ka ng ana, oh.
2: Oo.
0: Kanang yana sa imong mic.
2: Ano, ahadabi ako, ano. Uy, maugig ang...
0: Mamuna ka na ko ni...
2: Maugig yun.
0: Kargada ni kana si Jonathan. Piting ko dako po ng kargada, oy.
1: Uy, kada si Jonathan ba. Grabe kayo na dito sa bukid nun.
2: Ay, ano sa pa nalang
1: si... Gilips-lips ang ulos litson.
2: Grabe!
0: Si Jonathan.
1: Gitang-gitang tutang sa kanahan.
2: Katubi ko, 80 kilos kay Litsuan.
1: Oh, ano yun? 81.
2: 81? Oh, grabe.
1: Grabe.
2: Nakakay isang kilo, kaya sobra niya.
1: Grabe.
0: Kapin siya, Maring.
1: Kaingon ko ko, kaingon ko Jonathan, gawin nga, ay, ano ni si Jonathan? Bila limang ka?
0: Alimbawa, Bia, alimbawa ka ng kuan siya.
2: Ano siya, alimbawa, oy?
0: Alimbawa ka ng, naka-ato ka dito, naka-dispats ka dito, Abi.
1: Naka-dispats ka. Ikaw, Abi, kayo mo malang mga idol niya sa kanbi. Okay, paminaw natin si Maring Irigan, karon live sa Kwan XFM Bukid nun. Kauman niya si Jonathan Lee Soriano. Go ahead, Maring.
3: Ang litson kita na sa police station.
0: Hala, ay lagay mo ay.
1: Lagay
2: mo. Ay, mong nangong man ang lai.
1: Lai mo kay kakiwi, oy.
2: Decision.
0: Ay, nako mga mali. At yung timaya dahil yung unata mo, The Marites and Friends, ha? Good morning kang Vincent Mulya, ha? Ha, ha.
1: Mm-hmm. Morning. Mas si Vincent Mulya mo na isang giingunin yung gwapa o uyab?
2: Ay, nima ba rin siya?
1: Mama, may nabaniog manan ninyo.
0: Ang uyab, ala niya kay lalaki.
2: Ay!
1: Keks?
0: Uyotar mo ni si Vincent.
1: Hala, uy!
2: Ay, gabi po din na
0: gabi siya. Gabi ni si...
1: Kabongga. Kulo ka
0: ni Vincent, sakto na siya pamarug dahil.
1: Maba?
0: Sakto kayo na siya pamarug, uy. Kanang kuhan kayo na siya, kanang hangkaw kayo na siya.
2: Chinito ba yan na siya?
0: Chinito na siya.
1: So, kanan mo ni siya taga... Wonder?
0: Taga Wonder.
1: Uy, di niyo makita mga katropa, no? Kami diri sa XFM Tagum. Siyempre, mga hilas pagin minig kasi station manager padulong sa mga K9 mga hilas yun me
0: sa admin
1: padulong sa admin ana mga hilas yun me
2: mas hilas tong admin
0: mati kinilasan
1: kani mong admin hilas kayo ni kaya di manghugas yung plato. So, kuan, ganang, na maminaw pa lang sila din sa mga kayo. Siyempre, gusto po na matagdan silang pagka, sa itong pagkahilas. Mala siya. No, si, pangalan na ng kulira, si Vincent Mulya.
0: Ay, maayang buntag kang, maayang paglili,
1: Mamali siya kiputan sa sakyanan, mute.
0: Masa na siya?
1: Ay, Mulye, marito, sorry, Mulye.
2: Baga na kakayo to.
1: Mulye. Mulye, marito, sorry.
0: Kato mo na siyang kauban sa Ghost Fighter?
1: Ha?
2: Si Vincent?
0: Si Vincent?
2: Ano ba nakana oh?
1: Ah, si...
2: Di ko Salvador?
0: Nag-hook-hook na siya, kaya mong gitin yung...
1: Eh, oy, sige. Ala, sibog-sibog ta sa nahan, be. Kay, kuhan naman kayo lang. Bubangga naman diri, oy.
2: Change topic.
0: Nabangga nang kuhan, eh.
1: Ah, may humog sa to?
0: May pagkalumoy. Anyway, mga marim, kini ato ang Damaretes and Friends. Ato di kini ato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix na isang
2: cup. Marang kita mag-live, ani, kaya may operator.
0: Wala ba ta?
2: Wala ba? Sige, tagyaw-yaw ako na tayo on air.
0: On sa din is
1: yun. Ay, hindi. Ay, nagbaba sila sa aircon.
0: Tapos siguro na, Kane.
1: Kane, asa na siya katropang Kainet?
2: Kadali na. Next po siya daw ang beauty, ani.
0: Ganito, kay mo ko alam yata.
2: Nagkagamay na ba yan ang
1: mga... 9 million na lang. 9 million na lang.
2: Ang mga utaw. Nagkagamay na lang.
0: Kang, kinsa pa rin na adiri ang gagalili sa ito ang panag-uban bi ko na mga liriers. Lingawan ninyo, oy. Ha, ha, ha. Eh, ganun pa si Vincent.
2: Masya, gusto ka mag... Ma-open ba yan may diri Vincent o Joiners?
0: Kamala ba ka, kala si Vincent, sir na ba na siya?
2: Ay, sir na siya?
0: Maestro na siya, day.
2: Ay, maestro na siya?
0: Maestro na siya. Kanang,
2: Dep Ed?
0: He is education.
2: Ay, education.
1: Ba-o-ba?
2: Mastering in English?
1: Yes. Hala, oy.
0: That's right.
2: Ay, yun.
0: Oo.
2: Never mind, never mind.
0: Dora,
1: be.
0: Ay, siya mutuklo. Kaya mo gudi ang duty, day.
2: Ay, hindi, ay.
1: Hi, Kane. Eh, on sa siguro niya mong camera di Kane.
2: Di kita mau ni ane, matay happy tayo ng uras
0: maring. Ay, mga maring ato ang Damaretes and Friends. Hatod ni kada ato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix dun isang kap ng mangustin. Og sa ding kabawan ni. Kanang sa kanang green nga powder.
2: Espirulina.
1: Espirulina, ana.
0: Guy.
1: Pao, mga
0: gay unya lailan sunis
2: napon si palya
0: napon
2: si palya
1: ala pa si ahos nga kuan
0: lailan sunis ang kuan
1: Santon Plus Santon Plus Coffee Mix kay namatay lailan sunis ingon si Cap Lodi
0: asa gikan lailan sunis
1: dito sa kuan tugbok
0: sa kuan unsa
2: man ang lailan sunis
0: kalamig lailan sunis asa dapit
2: unsa man
1: sa kuan kamigin sa kamigin
2: unsa man ang variety
1: kanang duko
2: sangguko
1: sangguko nya kamalukan diyan na nakanindot diyan sa dito sa kamigin mo daghang kaayo yut
2: unsa man ang adya sa
1: mga kuan dito mga kanang ilang lansones festival
0: wala mga mangustin diyan wala
1: oy wala man ay kuan
2: nakadto na day kadiha yut
0: tapo kay kuan diyan no
1: ayo jugo ninyo kakita kita nang
2: wala unsa man na adin na intan maring istorya ipon mi din ha unsa man na adin sa kamigin
1: mo adto man ito labi ng Lansones Festival dili lang kay kanay adto aninyo
2: unsa man ni
1: kay isa naman ang kadlaw ng Lansones Festival
2: so unsa man ni dapat di ay
1: musere mo nakakasuruyan dito mga bugoon mo na ay kuan kasuro
2: unsa man ang
1: Katibawasan Falls kalang White Island hot spring o cold spring.
2: Uy, daghan hindi ay mari. Unsa gano'y ito, gano'y pa?
0: Hoy, mga katropa, asang mga kiwong. Awa, nangita na sila atas
1: ito. Asa na daw, asa na daw kiwong ato, ani.
2: Lagan mo kayo niyong engineer, diri, oy. Yan ay murang engineer, walang gihapon.
1: Hoy, kinit, iyon na niya kinit. Iba ko niya ang duty ron.
0: Ito na, agi-agi rao.
2: Hoy, kinit! Iyon, sa siguro mo ang dagway, hindi na
1: mahita. Hoy, kinit! Ay, gini siya ang ano, magbaba... Ah, dara.
2: Ay, nagkaon man na yun
1: na. Nagkaon pa di, ay.
2: Ay, sabi na yung monitoring na kuhaan di, ha?
0: Ano pa si Vincent Mula ng Alingawa ninyo, ay, ha? Pag isundan pag sa mensahe ni Kanhi Katropa, nga si Ernel Bualbacan, nga karon ka wonder na. Aba? Ano siya nga, hoy, hello, mga katrops, asang mga kiwang.
2: Ay, pwede na siya ang dating ex nga na wonder?
0: Oh, dating na siyang ex, nga kuhaan na siya ka na nga... former ex.
1: Aba.
0: Bacha, she is...
2: Mahal na siya marin kay ex na former pa.
0: Yes. Na karon dili na siya ex, karon check na siya.
2: Ah, check na siya.
0: Good morning, mga taga wonder. Thank you
2: pa. Ako mo na siyang giingnan marin kay burang ni Burni Hubang na mangguna si Marin Ernel.
0: Uy, kung
1: na
0: sige.
1: Nilingi na mo. Lol na.
2: Usa ba ng lol di ay marin?
1: Parang lingin og lawas.
0: Mo na din siya kinahanglan na mag-comment section ana mga lol.
1: Alam, gamit na kayo.
0: Alam ko.
1: Alam, uy.
0: Lagi balikan. Alam, ibalikan. Ay, bukaw saging, uy.
2: Ay!
1: Kusulit ka bukaw saging, King.
4: Alam ko siya, maringo, tarawa. Ano siya?
0: Alam.
1: Alam, uy.
4: Siya.
0: Nakabaw ba ka maring?
4: Nahingan po kung maringan na lagi.
0: Nakabaw ba ka sa... Sa to ang Marites and Friends, ikaw man to yun ay Marites di ha?
1: Uy, kabal...
0: Asa na siya? Nakagihonghong ganina.
1: Kabalokan, among ko, nakoy ka nang, kumbaga, matutpas ako mga bubuhit.
4: Asa ba rin mo nasagap na?
1: Dito din sa ko mga bubuhit, no? Kaya kanya ko mga bubuhit, mga Marites, pinabalikain ako mga bubuhit. Ako din yung isang kuan niya kaila. Asa nila kakaila nga, kauban nila sa ilang trabaho.
0: Uy!
1: Pero di for the record, Your Honor, dili ni dili sa Dabaw, dili sa
4: Ibot
1: sa Tagum, sa Kamigin.
4: Sa Kamigin?
1: Sa Kamigin.
0: Sa Kamigin? Sa Kamigin? Sa Kamigin?
4: Balik-balik lagi ng Kamigin.
1: Naman ko na katibawasan, Pauls, na pwede Highland Hot Spring o Golds. Pinagtrabaho sa Osaka Resort sa Kamigin.
4: Ang
0: trabaho. Ang subject.
1: Ang subject na to. Kay matutbas ako mga bubuwit. Kini ko nang maong lalaki, maong nga individual. Kuyaw ko nung kaayo.
0: Hala? Unsa na kanang kuha na siya? Kanang...
2: Unsa banggiitan kay kuyaw man siya?
0: Di ka entapa na siya?
1: Pero ko nung kaayo siyang trabahoan. Mura ko nung kayo ganang si Kinsa.
0: Mauban mo rin sa POC.
1: Ay, murang naunsa ba? Murang naunsa kay ka. Pero grabe kay kuha kay ka nang makakita silang amo paspas kay mulihok.
0: Uy!
1: Kanang murag isilihan ang lubot.
0: Uy!
1: Ana.
0: Murag idabdaban.
1: Murag idabdaban, murag isindihan o ganang pospero nga Rizal.
0: Murag kabaw nga, murag kanang kabaw nga arsawa ni mong ikog niya, wala na mong bakukang lubot.
1: Kana, grabe kaayo. Bisan gani o ganang magkaon na yung mga heads. Pagtanaw niya nga, inigtulon sa ikadawang hungit. Mudagal na yung biyaan niya yung pagkaon, mudagal na ito, bugwag tubig.
4: Hello, ay, di, buutan lang siguro siya kaayo.
1: Karun. Milabay ang mga pila kasimana o adlaw na yung bulag simana ng tuig. Aba, kuyaw namang kaayo.
0: Hala, ay, pamatod.
1: Iyahan namang ingno ng iyahang mga kaoban dito nga. Di naman siya muhugas o baso.
0: Uy!
1: Di na siya muhugas o plato. Kasi yaman mo yung muragkwa dito ka ng wiper.
4: Baso ni taas na iyang ranggo.
1: Wata kay balo, okay? Maraming gisulti sa kong mga bubuwit. Ang ingon sa ko mga bubuwit, kuyaw kuno kaayo.
0: Uy!
1: Kadugayan ko nun yung kadugayan ko nun nilang ano, kadugayan yan siguro ko dito kay nasuko nang ang ilang katong ilang leader.
4: Nandasin yung leader di ay?
0: Sa kapa? Sana?
1: Hindi, sa Raiji.
4: Masig sa Rizcoin.
1: Sa Rizcoin nga.
0: Si Martin.
1: Buhi pa ba?
0: Unsan na?
1: Unya karon ya karuno kay.
0: Bilahe
1: ba yo? Sus kabalok ka? Ang kakuyaw di duro kay dili na gud siya mo kan. Kadugay. Okay pa kay siya kad pagkadugayan kay di naman siya ba di nak mang kabalo mang kadaganing kuan kanang mang manilihig.
0: Oy!
1: Di na kabalo manilihig. Unya pasuko na siya sa mga kauban dito. Gireklamo tong iyang leader wing.
0: Unsa pangalan sa kampanya?
4: Babae na lalaki. Babae na lalaki.
1: Kuan kanang diving resort. Diving resort sa Kamigin.
0: Sa Kamigin.
4: Masa gidugo siya mo nang nasuko?
1: Sa akin katibawasan, Paul's the pit ba? Ay, kaling sa White Island Resort.
0: Dapat sa Mambahaw.
1: Mambahaw, Butuan, Agos, San Surigao. Ano yan, anak?
4: Kanta man lagi na.
1: Naman ko na sa Philippine geography.
4: Ay, naapin mo
1: na ako na sa The Great History. According to our geography. Manila is the capital city. Dakin po from the other country. Mato. Nya, Mambahaw Butuan Agus San Surigao.
4: Eh, pauli. Ni pauli na siya maring.
0: Ni pauli na?
4: Oh, napapanood na si Surigao.
0: Paingo na ka sa nasipuan, balingwan.
1: Pero paminaw ako ninyo ba?
4: Ang gani, on sa mansumpay ato.
1: Suko kaya mga kauban?
0: Uh-huh.
1: Kaya dili na kabalo, kuwan na kayo, sige na siya yaw-yaw dito. Kaya wala ko ni mo, mulimpyo sa ilang mga kanyo. Kuwan na ba siya? Kasi rin may sulugo dito, no?
0: Uy, kuyaw.
1: Di naman, moray naman. Di naman kabalo mo hugas o plato.
4: Uy!
1: Di na ka ba lumuhugas sa mga kinanan?
4: Uy!
1: Sa lakot pag-istorya, ba mo, eh, boy? Hoy, kisa bali mga kwadre hugasin ninyo mo. Ana naman.
0: Hoy, nakay mga kwadre, nakay mga screenshot ang mga boys.
1: Nakoy mga kuha sa Stacy Stevie.
4: Ano ah? Ang sa kuha di, ang link di ay ana.
1: Ang link man? Kay nasa police station. Nang nakita na yung mga screenshot na ay mga baka, mamatod nga tataw din nga. Oy, what is siya? Oo.
0: POE good siya.
1: Nasa ka na nga person of istriyahe. POE.
4: Nasa ko rin mga personal grudges.
1: Amot ato niya. Oy, hindi naman siya. Pagkawaman kayo, nisuko naman tong ilang headwaiter. Headwaiter.
4: Ang headwaiter.
1: Nisuko lang headwaiter. Sige. Ayaw niya ang panghinlo. Hagingnan siya. Nalipay siya. Ay, salamat kayo, head waiter, ha? Kanya, kalalang imuha mo yung walang sina, hinlo eh. Kumano na lang ikanang hubasin di magkinaan niya. Ay, lalami ko na kay. Itagat-tagas-dagat ka na hanak ka.
4: Wala ka!
0: Pwede ko na, dahil sa kuwan, wala sa dagat, ilahang swimming pool, ana.
1: Diving resort ganun sa kuwan, White Island.
4: Nag-ibang ko na rin, wala sa dagat ang swimming pool.
1: Na, may swimming pool po dito.
4: Pero wala sa dagat.
1: Magbuot man mo na yung swimming pool, inyo man lang resort, di man.
0: Ganun din naman lang sa dagat, maligo. Dito mo sa swimming pool.
1: Kaya naman ko na kung man lang sa kanang it's a matter of choices. Ma.
4: Papiliyon dyan. Kaya
0: ako ang sa Kamigin Island ayon sa mga gabas sa mga ana diha. Sige, pinakasikat diha.
1: Siyempre, siyempre, natural. Magdakan dyan kalaagan diha. Nay Katibawasan po. Nay White Island. Nay Hot Spring. Oh, Cold Spring.
4: Kabalik-balik na dyan ka diyan napita.
1: Uy, alang-alang no. Kaya siyempre, nindot ko na kayo nga lugar.
4: Ingon ka marin, kataka diha po ka.
0: Uy, nakakuha mo ko din sa Kapagong.

0: Yes, usa ka maulan nga kabuntagon. Islas panyood to mga maring sa atong tanan. Murag ba daghunog ang ulan mga maring?
1: Ha? Mm-hmm. Sa mga baligtadong ilong, alas eh, pasilong sa amodya, ha?
0: Mabasig makuha amodya, malumos?
1: Yes!
0: Tungod kay delikado ka ayaw mga maring. Ato ang panahon karon kay uwan ng sab sa mga gikan ka, Georgia.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw mo o patalagsik, maansuyan mo diha mga maring? Silong sa mo kay mangurok na ba rin mga katuhuran maring? Basta kay maansuyan ang...
1: Oy, ayaw mo kumpiyansa ha? Ayaw mo kumpiyansa sa mga biyahidor. Oh, sa mga biyahidor na to di akaro mga orasa.
0: Yes, nakasuway. Dugo anang maansuyan ko kanya ato maring. Pitig yung laina, giday ng anak mga maring.
2: Makaansuy din na?
0: Huwag ka nang gikang kasakuan ba niya? Mauanan ka.
2: Oy!
0: Hoy, mangurok imong ugat maring.
2: Bawal magudaw mabasa.
0: Mangurog ang imong kaugatan o niya kalinturahon ka, namugnaw ka.
2: Ugat pa rin ang imong hamaring? Kaya nga kung barikos na nakidagbo naman kayo na daguidoy nga ugat?
0: Kanang kinala na sa suyupan, maring. Oy.
2: Kung sabi tambala na, maring?
0: Dagko pang barikos kaysa sa tabadidoy, maring. Nainagi kaayo, maring. Ay. Anyway, mga higala.
2: Pero nai makagusto gaya po na maring.
0: Kabalo ba ka kanang barikos?
2: Sa barikos na mulingkod.
0: Inga na ang purma sa na petroleum nga kuan maring.
2: Ah, di ay.
0: Nga kuan.
1: Kanangan sa.
0: May mga ugat-ugat ba murag mga kuan.
2: Usa mo na maring kana mga injik-injik maring.
0: Kanino usa na injik di ay?
1: Kana ba nga nasa social media ron?
0: Pa injik ta maring.
1: Maring ah.
2: Ayo maring patingala kay og injik ani ako maring murang ning tansan mi ulbo.
1: Inuugo eh.
0: Alam niyo na ang doktor nga, asa may pa-injig ka na niyo? Huwag mo lagi niya.
1: Pwede ako maring, kung ako na-injigan maring, maraming yung isda nga bantol. Maraming stonefish.
0: Ayan sila pa. Ako maring, kung injig ka niyo, dako pang dagom.
2: Asa injig ka na niyo?
1: Asa may injig ka na niyo? Huwag mo nag-injig ka na
0: niyo? Wala niyo mong gida.
1: Ipagiling na lang na.
2: Ay! Kalooy! Di maging makita sa doktor.
0: Ipakuha lang siguro na. Oy.
2: Gamita na naglinte.
0: That on siguro sa GCA tetar sa tos.
2: Palutoon! Ay! Kang master!
1: Kang master JC. Kang master JC.
2: Kang master JC tetar.
0: Ikaw ka nagahilot, Maring?
1: Kuha na, piti, mangko.
0: Kasi piti.
2: Kasi mo na piti?
1: Pislit. Tuhod.
2: Dungay na ikalitos lagi, ay.
1: Ha?
2: Dungay ikalitos ang tu.
1: Malam mo ko na siyang tuway-tuway, good bad.
2: Ay, siyang tuway-tuway.
1: Pislit tuway-tuway.
2: Mona'y mo ang specialty.
1: Ana.
2: Pislit tuway-tuway.
0: Kamot karon ang usa kasuwa tampong ato ang tagaan o pagtagad. Apan sa dipa ato sa itimbaya o sa kamayo nga buntag ni ato ang mga viewers. Karon andam na mo diyan, ha? Sa mga nakarang galilip
1: niya. Uy, si Linlin, i-greet si Linlin. Maring Eric ka o nga maring Daria.
0: Hi, Lin.
1: Hi. Si Lin Lin.
2: Hello Lin.
0: Kumusta ang pamitay, Lin?
2: Ang ato mga petals din ha.
1: Okay ra lang kayo.
0: Ano, kanya ato mo, nang abroad ko sa Dubai ba?

0: Ah. Nga gihuman ako akuntata nga 2 years nga wala man ko ganang ganang gimingaw mo ko sa kuang kuano eh wala
1: gusto kayong ulanyot dunog
0: wala ko ma kuan mo nako ma ano ko gaya pud ma human in 2 years eh kayo kanang pa jud ko ma Georgie diri sa ko mahadlok ko dito yo so eh
1: ano man
0: oh, dagko kay mga kargada ang mga taga Dubai
2: Dahil na mara naman ang mga tanga.
1: Ay naku, naman talaga ito mga babaeng ito.
2: Bako kayo nga ito ang background music.
0: Puso kayong ulan sa gawas.
1: Anyway, ito ang... Ito na ni Basahon, B.
0: Ito yung lilionin sa SWAT diri.
2: Abrihin na ng sulat.
1: Abrihin. Kadali lang ha.
0: Sinato ni Maring, o.
2: Grabe na sulat, Maring.
1: Naiportahan. Smile before you open. Sugus mayong pamatasan. Tunguti ako nga makahatag sa inyong asa kong katahuran ganinyong tulo, mga bigatla. Maring Daria, Maring Erika, labi na gyud nimo master. Ako dai si Baggy. Dala ko sa saktong pangidaron. Bata pa kong edad pero murag tiguwang nagugnaon kay sayo kay ko na stress. Ay! Nakuyo iab si Monet. Sexy, taas og paa, lami, puti, ah, grabe. Pero, kala ka din nga, makaingon d'yo ka kung makakita ka sa kong uyab, Master, o Maring Erika o Maring Darya, makaingon d'yo mo, sus, may pinaglalaki na lang ko. Kay kagumkum d'yo ka, ayaw marin siya si Charles Carker. Kala ba nga, magtanaw lang nga ko sa yung picture, wala na, kananga aliwaros na ning ako ang gibati. Pero, kadugaya na mo nga, kining sa mga relasyon, wala ba ka nang lahi rajud ang ako ang paminaw? Para nyo masabta kung unsa kini, ingin na ni mga panghitabo.

0: Nan sa mga kanto, kaya mga nagawa sa ilos kasilyans.
1: Ay, na ako'y problema, we.
0: Asa nang dali ako na, yan na problema, be. Sa mga na siya, we, ayaw ko'y pag-inanagot, ayaw pag-inanak ba.
1: Huwag na siguro tayo mag-schedule.
0: Dali, be. Dali, ay ko pabiti na ba.
1: Sorry kay Hana, ano mga problema?
0: Sa mga problema ni mo, ay, ato na mo, ato nang wala nang problema. Oto na ka ni mga boxer short, be. Grabe mo mali kay brief-brief, gudi, ay.
1: Wala mong good malabi.
0: Dali ba?
1: Ay, okay. Kuan ba ka ng...
0: Dali, diri.
1: Problema ko niya, kukuha ba?
0: Ano may problema man ka, anak?
1: Dahil mo nang hapon, yung humuk mo.
0: Ako pag...
1: Kita ka ngilmig daw, eh. Gilukot mo ni mo.
0: Masa naman ni mo, manig pilipit ka gagawin. Sa bang kaway yun? Ano sa nika?
1: Masailu ako kay... Abot nga nun yung piti man... Gahi ni gahapon ba?
0: Bibibibisig mo na ga, masig mo gahi pa din ni Mitch!
1: Ngilingiga o yun?
0: Ano sa man ni Han?
1: Ako ka ba o? Patsig up siguro ko, Han nga... Dahapon gahi mo ni? Ako bagay niyong... Dahapon nang lukat ko garlang, kalimut po ko nagsunda, gihagamit ako na eh! Muna nga nag-ayuta-yuta siya. Karon di naman mo... Humok mga ayo. Dili ka diabetes ko?
0: Ah, unsa?
1: Basig diabetes ko ba?
0: Hoy, pa-check up, oy.
1: Pa-check up siguro ko.
0: Pa-check up. Master Marindariang Maring Erika. Niya do jugos doctor. Nagpa-check up ko ni Doc CJ. Matsupaping mo dekade si Doc CGD, ay, tangkat. Yato ko dito sa Dredos May Palingki, sa may kaneng clinic sa Y28. Huto kay bar man nige, baniog dire nga kuan, kanang kuan si Doc CJ, magudumay kuya mo, check up dire nga doktor. Herbalist ni siya. Okay, ano yung mga pangitabo?
2: Good morning, Doc.
0: Oy, morning.
1: Doc, kadang magpa-check up, punta ko ba?
0: Sa may problema?
1: Personal nga problema lagi, Doc.
0: Usa ba na siya?
1: Kining...
0: Dagas ang lawas?
1: Doc, maulaw ko. Kaya namay, mo kay tindira din itsuraan si...
0: Si Palangging na, Palangging.
1: Walay ka ng lugar din, Doc, nga ka nakita raduha makadungo.
0: Ayaw pangawat dira niya kaya nagsisitipin din siya.
1: Dok, yung ini ang akong istorya, Dok.
0: Unsa?
1: Oh, Dok.
0: Grabe. It anak yun?
1: Problema lagi ko, Dok.
0: Igo rin din siya sa arangkada? Walay finishing touch?
1: Malibog ko, Dok, eh. Kung pagdapokus ba, eh, dahi kayo, usay ka niya. Kanang ako yung mga adori, ituktok ng kusportahan, grabe, eh.
0: Pagigiga ko, Dana.
1: O niya, pag kuan, Dok, eh, kanang... Pag-abot sa kong uyab, doon ka nang... Muhumok man siya, Dok. Masa man ni Dok? Hindi lang nagulis siya mong gahe, Dok.
0: Observa lang sa siguro nato ng mga dua ka simana.
1: Dok, nabay...
0: Im niya nao, kanyo.
1: Masa ni Dok?
0: Usa di siya ka nindot ngerbal. Im ni Gaga... Basta kay... resitahan lang ka na ko, ha? Resitahan ta ka. Im na niya. Balikin ko rin. Kaya na pa ko yung chika po dito, ha? Oh, doon ako si Palangging ganito kay Nay May Gun. Mapansik ka pa?
1: Sige, lamat kayo, Dok. Mabalik na ko, Dok. Mabalik.
0: Sige.
1: Sige, Dok. Balik. Ma'am, kanang... Gapalagi ka, ma'am.

Iri ka nga maring Daria. Pinarabay na ka na ito yung istorya kaya di mangin ato ni makanta. Digit mo gahe ni ako ang armas di Puigo. Pisa kung saon man lang na ako, pero sa pag-istoryahan din ako sa kuwang amiga, naman ko yung amiga nga si Angel. Kaya nga, mamang ko din siya, di ko ano na siya sa STL, nagtrabaho ba? Kanaan po kung okay po din kayo, magdaster o baka lang dagko kayo. Na, kanaan kayo, best friend, murag best friend, gina ko ni siya, o gina ano yung mga panghitabo?

0: mo lagi ning hinungdan lagi.
1: Naunsa man din pagkakuana? Naunsa man ang pagkakuana?
0: Abi ni mo amiga man kita jail. Musulti jud ko si mo tinuod kay amiga man kita.
1: Ah, siyempre. Best friend magudda.
0: Dina jud ko mauaw si mo kay amiga man kita dugay na gid nag amigo ko to.
1: Ay wala na kay angay ikaulaw diha bagioy. Kadugay na nato nag kailan yang kaulaw-ulaw pa ka?
0: Na problema ko ba?
1: Unsa ka na nga problema ha?
0: Kaya nga kuang tabadidoy.
1: Oh, naunsa man na?
0: Nagnapakos ba eh? Gahi kayo.
1: Ha?
0: Titinggahi alagi niya.
1: Oh, mamayo eh, kagahi.
0: Usahin ko kayo maglisod ko ka ng tago ba?
1: Ano man sa kagahi?
0: Ka, dili ka ng kagamay.
1: Ay, di. Klaruha ba? Unsa man gina?
0: Jail ka ng... Ang problema na ko, kay na makita mi siya kong uyab na ko. Mumuk man siya, ikaw siya muga.
1: Tinood ka?
0: Pitinumuk ka siya kayo yun. Na problema ko niya. At tupo ko sa doktor, pa-check up ko dito nga.
1: Oo.
0: Kanang ilang pa maobserbahan balagi nila.
1: Obserbahan? So, di yun din na mugahe?
0: Di lagi mugahe, basi kayo. At tupo siya kong uyam.
1: Kasi nakikinatumar nga ka ng diliin na ito.
0: Wala, wala mong kugitumar. Wala kugitumar.
1: Ah, dabi, patanado akong mugahe pag gina o dili.
0: Ako, di na dyan ka mawaw si mo. Kay kuan man kita.
1: Kung anong gusto, mga 25 years sigot ang kaila.
0: Pandamay na hinahinay, maggahi ang huwag. Narajil o.
1: Oh, ingon ka! Ingon ka, Lumoy!
0: Humok mo ni ganyan.
1: Adabi pa!
0: Ay, gihikap ni mo.
1: Uy, ni Barog si Junior.
0: Gihimas-himas ni Angel.
1: Ingon ka bagi, ikaw atikon mo kayo kabagi, uy.
0: Jill, pasailo ako. Tinuon dito kung gingong na ba?
1: Abi, kuto pa na kayo.
0: Agay, Jill.
1: Nawa? Pwede ba niya makabaskog na si Junior? Nang gawas ang mga six-packs?
0: Giloka, uy. Jill,
1: may dahil lagi niya si Imuha. Ingon ka. Sa kuuyab. At ikon magayo ka diya, bagi. Ingon ka, di magayo.
0: Tinood lagi. Kung ingon, ganyan.
1: Tanawa, o. Pwede ba niya Oo? Pwede pa niya mubuak o globe. Ikagod pa niya paghuman.
0: Tindog, Jill. Ayaw, paglohod siya kung tubangan, uy.
2: Ayaw, diba?
1: Ay!
0: Ang dami. Ligahe man ako. Saan ko man eh?
1: Atikan mo ba? Ikaw yung bagi. Atikan na dyan para makita na ako ba?
0: Ano nini ka? Imo ha, Jill? Dili gini, atik. Pili mo ka gini.
1: Dili gini, atik yung ka. Gusto lang mo makita na ako. Adabi.
0: Tama na, Jill. Matot siya ko sa kong uyan.
1: Ayaw sa pahikap sa akin.

0: Patuloy dito! Abot ni Boy! Bahala kasi magkinabuhi! Dala kami! Kasakit-sakit lang sa kong puson!
1: Hali! Problemahan!
2: Pare!
1: Si... Kuha mo rin eh, si...
2: Para ko rin si Clues po! Naganda pa sa kodri pareho mo ko rin
1: eh! Ganyan niya rin ka rin ah! So ito mo nakita ano mo mapagawa sa kusokong daba dito eh!
2: Naghubo na gani ko
1: na pare! Ay pa may bangas ka!
2: Ang sabi ng vulkan sa pare, nga dili man na mugahe pare!
1: Problema lagi kayo! Problema ko sa kung kuhan ba kay... Di man mugahe man yung pare! Pag lahi ang kuhan, mugahe siya!
2: Paglain ang babae pare, mugahe!
1: Paglain mo kayo mugay, bilis kong uyab na ko, di man mugay. Saan? Nakasuway ka ni pre?
2: Wala ko kasuway, ana pare. Ako na ko'y kaila, ana pare, yung pre yung ihig, umigas.
1: Diabetes, pare.
2: Asig diabetes ka, pare.
1: Ako di man mag-amigason. Niligo siya amigason niya paghuman. Kanang,
2: buangag. Balik kang pa-check-ups, doktor, pare.
1: Mubalik ko, ro?
2: Oh.
1: Sige lang.
2: Sige pare, pa-check up dito kay Wadjo ko'y para napong ko'y kalingaman rin pare ba? Dili naman ko magtanong.
1: Kadihara rin ka nagapong ko, ha?
2: Dari sa ko pare, pa-check up pare.
1: Oh, sige pare. Ang ganing kalakihan eh. Umuadto ko sa kong doktor. Magpa-check up ko balik dito. Kating problemahan ako aning kalakihan. Uy. Mugahi mo sa lain niya sa kong uyab, di mugahi. Ah, di po ko gustong makasala kong lain. Magpa-doktor na lang ko.

0: umpag. Ayun. Bagi.
1: Di balik lagi ko diridok kay kanang sa kuang sikan na follow-up check.
0: Sige. Nakita na ko rin sa base sa kuang pagtuki-tuki. No? Ako ang gigamitag siyensya, loika. Kaya pasensya kayo ka, kaya karoon na pagkugigan. Gigan ko sa Mati City na napagkugi-check up dito.
1: Na naapod asa pa ilain clinic
0: diya sa may Dabaw wala diya sa may Atbang sa may among clinic diya sa may Atbang ng Matibata tapad sa kanang Tagong Cooperative.
1: Dok, sige, para po gaya akong ikuan sa kong mga parinti ba? Sige, pangansin yung kumpanya, Dok.
0: Sa?
1: Sige, pangansin yung kumpanya.
0: Why to it?
1: Dok, dire ko, Dok, ba? Nibalik ko kay magyapon mo gahi akong tabadidoy, Dok.
0: Mao ba?
1: Sige, siya mo gahi, Dok.
0: Ano mo man na nagigahe nga gitagaan naman takag-resita? Imo na itong katong gihatag-resita.
1: Gitake na ko eh.
0: Ang tambal?
1: Katong imong gihatag-resita, giinom na ko.
0: Bungot sa ito. Uli nito, uli nito!
1: Dok! Usan man ni Mayo, Dok?
2: Gitili ko babae nga tambok ay siksi man siya.
1: Balik ko si mga Jill ba?
3: Kalagi, i-under siguro na niya bagi.
1: Jill.
3: Nanap lagi ka bagi.
1: Libog ko niyo kung bati ba? Gato, sige ba? Kita kato ng kalabing adlaw nga, hindi ko si mga problema na ko. Ano mo gyapon yung problema na ko ron?
3: Lumay lang gyapon?
1: Kagahapon ni Adto mo ko si kong uyab na ko.
3: Matingan
1: na ko. Kaya ako ang tang handusan si kong gawin na ko, akong hait nga dumpol. Niya pa yung apot ako dito kay...
3: Nga naman na?
1: Hindi naman hait, pero dumpol gyapon.
3: Itabuan na, nagpa-check-up makakasakot ko.
1: Doktor? Hindi naman ko diabetes po.
3: Ano sa manday ka?
1: Ang sugar na ko kay 7 raman.
3: Uy! Wala na abot ang 8?
1: Wala na abot ang 8.
3: Ha? Grab. Niya, ano sa naman po din na? Ano ba? Patanaw daw?
1: Giloka.
3: Uy! Niyakso na lagi. Nika. Ihon ka, atikon ka.
1: Mugay, marmasakay na sa imo ka.
3: Ikaw kamalon ako ni mo, bagi. Atikon ka ikaw.
1: Jill, wala. Takwa ako mag-tiaw ba? Agay.
3: What?
1: Gilit ka ni mo ang oo. Ayaw, Jill.
3: Ha? Atikon. Ako, kamalon ako ni mo, bagi, ha? Adyo kay plano, bagi.
1: Dili lagi. Dinood akong
3: ganyan. Adabi. Hulok ka, gay. Imong kalungoy.
1: Imong gihapak ang Twitter doha ka buo. Okay, gatap.
3: Grabe na ba? Dali.
1: Okay ra si mo.
3: Dali ba ako?
1: Okay ra si mo, Jill.
3: Ato ganin tistingan. Og muhumok pag yun mo gahi.
1: Amiga mong kita.
3: Ay, way. Amiga. Dali na.
1: Pasabot ako. Amiga mong kita. Di masulba. Di mo kong problema.
3: Ay,
1: susubayan ako na ko sa imo.
3: Mahapin lang ako, oy.
1: Kaya kung mo gahi, mukuan ni si imo, ha. Basig, ato di ko si kong uyab. Kaya basig, minras gahi na ba?
3: Ano man ang suyaha dili? Ano ang diras ako? Mabahi man eh.
1: Suwayan ako kay Angel.
3: Dali ba?
1: Suwayan ako kay Angel.
3: Dali.
1: Dali, Angel.
3: Tangi! Laki!
1: Success, Gudjel. Salamat kayo. Matos ako sa kong
3: uyab. Ayaw sa.
1: Matos ako kong uyab kayo.
3: Dungagi pa, be.
1: Hindi, naku, tama na, oy. Tama na.
3: Ingong kahulong mo, kahit malagi.
1: Matos ako sa kong uyab, be.
3: Bagi!
1: Diyan na ka, oy.
3: Bagi!

0: అని
1: మాయ
0: యొక్క గెబ్రాన్ కుడి ముడా నేనే ఆ కొడు
1: Maghuwat ko ni mo ha daghan ba nga na sa ikaw dili na bugay mo hang tabadi doy
0: dili ayo pud pag anaw ayo pud ko sudya ay uy ginuod gibin ako ang problema
1: daghan na kapas kani ako tato sa paad daghan ba nga pasa ni
0: na problema dili man mo gahi sa imo ha saon ko man ni
1: putla na patantan makaris pato
0: ay bangas
1: litse Muna ko ng problema nun, Master Ate Daria o Maring Erika. Usahin ba na ako ni nga, di magigay mo, di ba mo gahi ang ako ang tabadidoy sa ako ang uyab? Uy, kaya ang uyab, guwapa na pag hindi ka ayo. Pero sa lain ka to kang angel, pwede busagak mga angel?
2: Ay!
1: Sa akong amiga? Usa ka ni no, nabagay ko lang ko ninyo, bi, kayo marang lahi, rare kayo ni nga sakit. Di po ko tasog sugar. Di po ko diabetes, matog pa ni Doc CJ. Kamu, Bika, kamu man yung nagpaalig-alig din sa radyo, kaya magtabag-tabag, tambagi ko nung kunin yung, pasikati ko nung kunin yung tambag, be. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Your little sender, Baggy.

0: Hagmok ato mga maring ato ang live drama mga higala ha ang inyo nabati ang kaagi sa ato ang tiga subaybay nga
1: si Bagi.
0: Ay murag pinasahi po niya ang problema niya mga bayot ay kay dili mo gahi ang iyang kargamento.
1: Ang iyang mga si tawagan na tama kargamento ni ay
0: hindi mo gahi sa yung uya pero sa lain mo gahi dapat mga inga na dahil no
2: na yung mga something yung mga basi kita
1: ay congrats yun dalan congrats ito si Marik nalang kay something ha niya mag listen kag pronounce kay dito kay balagpot ang mga mouth
0: nana sa sagol English
1: anya ganahang kay kanya mo kuan mo kan expression niya kay imugunit ko siya sa microphone na Maring.
0: Dali lang kaayo ha kay manambag sa medire mo kaalmi taod-taod mga Maring ha.
2: Masin mo tambag na Maring.
0: Ay nanawag diri ang mga Maring i-chat siguro sa mga katuyuan o mga kuan ha. Bueno mga higala live ya punta karon sa to ang Facebook live sa XFM 107.1 Tagom. Onya dun na mga mensahe kini ato ang programa mga Maring hatod ni kanato sa Turbo. Sigurado maabot sa tingkoy ang ngisi ni Mrs. basta si Mr. naka
1: Turbo. Ana.
0: Kaya gina niya mga Mrs.
1: Oo.
0: Og sa pilya sa mga Maring i-comment ang mga tambag dito ang live karon nga tawag yes. Ang ato na matagaag pagtagad mga
2: oh,
0: Maring.
2: Pwede po din nyo i-text. Ihatag ang ato ang text line Maring.
0: O pag text mo dito ang text line 0966306-9569.
1: Ay na magduka-duka di ha. Di mo siya panghuyab kay
0: Sige na.
1: Para kang manghuyab mo muli di mo siya yung balay di ay. Ana ha.
0: Hoy ha kay mga ga-comment diri aoy la. Siyang,
1: Diraa.
0: Ano pa sa aban si Dave Hiniralaw ano siya nga patilan ako ang higala nga si Rustom Minal Sab
1: Aba. Si Mark Gregory Inerio Ira sa may ingon niya abi.
0: O sa ingon niya?
1: I-try daw na dito sa balay sa Tambubuan. Basig mugahi pa og sure ko nga di nagyud mugahi mo dako yun nang imong tabadidoy pareha sa tabadidoy ni paring Lar.
2: Ang ingon po diri ni napod si Margie Nambong.
1: Ana siya
2: basig wala nay bukog.
1: Aba.
2: Nabalay bukog boneless magod ni siya.
1: Margie gusto
0: ni magod na ugat.
1: Gusto ra gyud siya mo kwal si Margie. Basig gusto ni siya pamatud-an siguro ni Bagi. Para ibagay ko si Margie kwan. Ay mga inaanak ang mga instances.
2: Yes.
0: Yeah,
2: mga instances, ha? Oo, yara kayo
0: nabalik.
2: Mabalas yun ko di. Mabalas mo siya sa something. Napod siya instances.
0: Sa lakton nga paka estuda, kabundurado na mo yung mga something.
1: Aba.
2: Ay, di.
1: Sige.
2: Nagmamarunong ka na.
0: Ano ba siya? Morning, mga Maring. Lingaw mo karon bakay kompletong namong tulo. Shout out mi diri sa mati mga Maring aba si Jojo.
1: Aba si Jojo.
2: Si Jojo.
1: Anay kabajong putik ti Jan.
0: Si Jojo.
2: Jojo. Ano i-shout out tong mga nay mga bao-bao diri sa Mati City.
0: Sa Mati.
2: Katong 16 sila kabuok.
0: 16 sila aba.
2: Lain po kayo. Lain po kayo 16
1: sa 16. Alin sa pag 16 na 18 kabuok.
0: Giatay homok nang giatay nang homok. Oy ha lingawat sa diabetes di ay.
2: Diabetes di ay.
0: Diabetes di ay.
2: Bagay. Diabetes di ka bagay.
0: Tika saan ka Dr. Tan Tuberculiano kay wala ka nag-costume.
1: Si Juan Jones Bontang si Jay in the Morning. Jay in the Morning from
2: si Pigrulak na yun.
1: Pigrulak premium sa lamang ka sa malaman.
2: Nakain siguro mong page
0: diyan. Siyempo rin po siguro yung mga kuhan na rin, mga heart free.
2: Tagay mig pigs kay narabay yubab si paring Lar.
1: Oo.
0: Mga chicken.
1: Dapat yung mga chicks o mga chicken.
2: Dirkado maring, may mong baboy yung chicken.
0: Bawala din eh, ibang baboy lahari.
1: Ay, pang baboy. Uy, mabita pigro lak kay pang baboy.
2: Lahat mo kay chicken lak.
1: Oo, chicken lak. Ano, chicken lak mo.
2: Lahat lagi ka ay. Bugoon mo na.
1: Kani mga bayota ba?
2: Mga bugoon mo gala.
1: Bawala ba mo?
2: Bugoon kasi maring ay.
1: Wama mo kasi kailag project ko?
2: Isa-isa ko na, pigro lang.
1: Diba?
0: Pigro lang.
2: Pig siya eh, diri chicken.
0: Jules, ka na nga taga-iro ko sa imo ang mga pets, B.
1: Kana na sila kayo pag-iro, son. Nasaan sila
2: dito? Ano sa napo di ay?
1: Natong yung liam-yam.
2: Ayaw na napo di ay.
0: Ganun pa si... Isa na si Mark Gregory. Ano siyang i-try daw dito sa...
2: Balik-balik man ang imo amarin. Ang gani ang bago amarin ko. Ana si Alvin, si Alvin Ye.
0: Ano sa ingon?
2: Mag-turbo para gahi marin.
1: Sabi si Ismaela Savillano be. Ada Asuncion, asya mayong udton niyo na dili man siya diabetic kadali oy di Turbo Plus at ya iturbo di ay nya Santon Plus. Laruhan na yung istorya ni Ismaila.
0: Ay, so ito, kaya kayo si Ismaila sa mga kuan.
1: Mga pinagbabawal na teknik.
0: Gani.
2: Ay, tagamawab na si Ismaila.
1: Aba.
2: Tagamawab.
1: Si Nita Balderosa po, kasi gusto din siya magpatorbo, bisag kuan, nasa lang dapit.
2: At ako din bayaon na si Ma'am Feli niya sa mawap.
0: Si Ma'am Feli Feliciano.
2: Hello, Ma'am Feli.
0: Kung anong biya ka, ganang kuan, day. Ganang bestida.
2: Guwapo kayo yung bestida, day. Kay colorful kayo, burag rainbow.
1: Asa diri, ah?
0: Sa dito.
1: Uy, katong yantuan ka din sa ulang nga nangabasa at itong naipispal. Asa ito na, Pete?
2: Ay, kung sa mawap to.
0: Si Ma'am.
2: Katong nanagagunta.
1: Nanagataba.
0: Kadali ako pag inumduman dahi.
2: Ito na yung mga, mga tilapia ang daggo ko.
1: Kana. Kung babae, kung lalaki.
2: Kung babae.
1: Tilapti.
2: Ay, tilapti.
0: Ihawan, tag-shaken, no? Salamat.
1: Kana.
0: Si Maring Bibing Mirapuentes.
2: Si Ate Bibing na ito. Maring, si Ate Bibing dito.
1: Mirapuentes.
2: Hello, three sisters. Ingon ni Nita Balderosa. Oy, hello, ate. Tagasa rin si ate. Di ba, mara naman siya sa gawas?
0: Kisa man siya sa? Si Nita? Si Nita. Kapag naman ni Nito.
1: Ano pa takay chicken nito? Mabito nagkotong chicken o andama kagbisteda.
2: Na isa, basahan. Si Wilma Wakil.
1: Basahan may ingon ni Wilma.
2: Ingon na tagam. Sa iyang kauwagan, dili na siya kakapakapa.
1: Aba, suko kayo, suko kayo.
2: Mura na high blood na ka.
1: Maragagatuan.
2: Ikaw, Wilma, na high blood ka. Base po ng imuang Paris, di po di mo gahi.
1: Aba. Ilisig bisteda o panihawag chicken.
2: Yes.
1: Yes.
0: Isa pa yung nangadili. Ay, manambang na siguro ito. Ay, kaya nagkagamay naman yung ato ang oras.
1: Si Quintay Uno na good riyot.
0: Ako aja kaya si Quintay Dos. Lahat lang kita ka
2: oras. Si Quintay Tres, nag-advan mo na ako.
1: Si Quintay Cinco na ganun sa kuwa, oh.
2: Advan ka ayo mo.
1: Sige, ano yung pinag yun?
0: Hoy, si, kung ano ni Buddy Oberas mo, sunod na ba si Buddy Oberas? Si
2: kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin tapusin yung may lapit na sila.
0: Mga mare, kung namin naman karoon si Buddy, si Buddy Balances.
1: Si Buggy.
0: Kung namati ka karon ka sabot pa sabot, namati juga.
2: Yes.
0: Kapadaman ka sa suwat ni mo, Buggy. If I were you...
1: Ako ikaw...
0: You better stop.
1: Look and listen.
0: That's right.
1: Yes.
0: And thank you very much.
1: Yeah. Very well said.
0: Marito ko yung kasulti na yun.
2: Ana pa si Alvin. Hayag na lagi kayo sa mo yung station.
1: Aba.
2: Matira si Alvin.
1: May problema sa opo ni si Alvin.
0: Naninood
1: ka Alvin, ha?
2: Sige, ikaw. Kay Brita.
0: Ikaw.
2: Ang kambagi.
1: Ang kambagi. Ang kasi may masulti na mo. Ay, thank you, Kaya. Very well said.
2: Ay, humana dahil yun, di ay.
1: Sige.
2: Wapakay kautong.
1: Okay, sige, birahin na.
2: Bagi. May pa, nagigikan maka.
0: Sito.
2: Mau na to?
1: Ala, oy.
0: Grabe mga tambag.
2: Dili mo kadungog.
0: Grabe mga tambag. Birahin
1: kasi utak to yun.
2: Kita ka lang.
0: Kita
2: ka
0: na, oh.
2: Kita ka na sa bihon.
0: Kasi kapatak ka lang si Apo Wangun.
1: Yot ko yan, kung tatoo yun sa kayo, para siya ka ng... Sana siya ka ng barbed wire na o cyclone wire?
2: Taga mo ko na, Marin. Kaya ano namang iba bang isda?
0: Sakto, taga agin na sa kayo. Mura pa mga wati.
1: Sana isda na, bugaong?
2: Pamasaka.
1: Sige, sige. Final
2: word. Ambagi. Magpa-doctor jog ka. Dili ka man dalag doctor. Katulad na lang yung mga amiga, kaya dito makamugahi.
0: Ito lang naman, pag-iyan na ito.
1: Ito
0: ang gidala ito niyang amiga dito sa iyang...
2: Yes. O, may pa iyang gibaon.
0: Ipulipuli niya.
1: Ipulipuli niya ito, kaya pampagahi mga ito.
0: Pampagahi, doon na presipikas.
2: Tama. Kore ka maning.
0: At yung isang dalawang mali maayo ba?
2: Kore kay ko ay. Makala, maulan to, bagi. O, basigos na baga. Dari ka sa kuha, threesome.
0: Uwagan ganyan siya, no?
1: Bigat na ganyan ang bukan. Kaya kayo kasi matunlo. Kaya tunlo ni mo, ana man, di mo na matunlo.
2: Mura ba na ikaw Willy ko? Pareha mo kung may ni Willy.
1: Ani, Kuya Will.
0: Ang yes. Na, naay ganyan magpatunlo, masaag yun dahi.
1: Ang ani?
0: Kay ana siya, ana man nila, ano man tayo.
1: Ano?
0: Dito niya, dito.
2: So, ay, sila pinitan.
1: Matukang sumungan, dapat street yung mo kuha mo masyar ka nito dapat kaya GCT hoy hoy apito si Kuya 4 na oi hoy ako lang matambag ni bagi no short advice short. Lang ato ka sa butika pharmacy si mga lugar palit ka di doctor bo
2: yeah
1: hoy turbohin na bagi para para matistingan nimo ko usa ka powerful ang turbo kanang ginamagikan sa Yes to Health
2: ala
1: yes. Okay di ba ka diabetic so bisan pag diabetic ni pwede rin si ana no so ana lang kagi pangurintihan na mi dire no salamat kayo bagi
2: kani dali as ko tugnaw na kayo
1: tugnaw na kayo kusog na kay ulas gawas
0: diyan sa nisla lunes pohon kita makauban mga marin diri sa imo ang gipanggang istasyon ang pinakangilingig nga istasyon sa tibok Mindanao kini ang XFM ako si Maring Inda Erika dali gwapa dali mestes apat dili makopya sa antong kay mangunay og silingan
2: paspas magayo
1: oo gadali kay gutom na ni
2: kini lagi apa yung iyaan sa kanan yung panabang higong maalang kong sama sa humba kong kinilaw kaya ako na ipahala sa mga motila
1: aba yes master day tani ni gwapa ka may pakit ako bye bye
0: maka salamat og
1: thank you for watching ayaw naman.
3: Ora, kapitan! Unsay kalahian? Sa una o garon?
4: Ingon, ani na siya, kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Oh! Karon di ay?
4: Karon, kapitan, huwaton o sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson na nawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
2: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
0: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya ng nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Isabela Vice Mayor Harold Respicio na harap sa reklamo ng NBI.
0: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
0: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang visa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
0: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes si Senator Ping Lacson na nawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Ngayon man, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngayon pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni de la Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Huwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si de la Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po isa pa ipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikiling ang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatan o karapatan na pantao, gayon din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ang PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit points sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Inwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mababatas at itinuring itong fugitive from justice. Git ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court.
3: Abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyeben Jr. Habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors

0: Matas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
2: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balies, General Alan Manibug at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na tradisyonal na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa mga ito ang nasa advanced HIV stage na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpindi ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang nag-

0: Lagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
2: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ng kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higil sa pag-iwas sa karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalaga ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide. Para sa XFM News Nationwide, live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
4: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maligao, Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
0: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Proc Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugenie Badumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiskang kumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribado Mia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng illegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa sospek ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
0: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wilder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblasyon Ward 3, lungsod ng Mindanilla, Cebu. Ang suspek ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagda sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanilla Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa Barangay Apiad, Aurora Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon nito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, yung mga binabantayan, may binabantayan low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao. At kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya't pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
0: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorms o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya't pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert na mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
1: Showbiz News.
9: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktor at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3 na kasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinaunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists, habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang dalawang koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumino og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw ang mga katropa and welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Ano ang usab ang inyong health consultant si Jane Druda sa Gyapon. Inyong magkauban alang kayo sa pagkatod og informasyon sa pagkahimsog og pagkapiskay sa tuagayong lawas. Ilabi na kung ikaw adunay balatian sa Gyapon ato kanang hatagan og pagtagad. Sa unsang kini atong matuldukan pinaagi sa herbal o natural gayod ng mga pamaagi mga katropa. Welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. Welcome sa atong programa The Secret of Health Live. Nausap kita karon mga katropa. Dini sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dini sa atuang XFM 107.1 Tagum. Kamusta tagumenyos, no? Medyo makaingon tag okay ang panahon ron, no? Katungod kay ni Bugnaw. Kay lagi ni ulan man mga katropa. Tawon po, pipila ka adlaw ra bang pagsugod og kabuntagon, paingon sa hapon. Grabe ka hagtik sa init. No, mo nang karon murag lamis pa mino kay murag ni Bugnaw ang panahon kay ni ulan man, no, mga katropa. But anyway, I hope, ha, nga diin, and I pray, nga diin ang tanan, anakaroon si Kaimso Kapis, guys, panglawas. Tungod kay basig ako rin naganahan sa ulan. Unya ang uban taon, luoy day kaayo, kay nabasa taon sa ulan. No, unya agikan sa init, kaluoy pod, na. So, bisan unsa man nga mga panghitabo or panahon, no, sa atong palibot, mga katropa. Ato, sige akong pasalamatan ang buhing Ginoo, hilabi na gayod sa panalangin. Sa gasa nga din iyang ginatag ng hikanatos matag adlaw. Kamusta po ang tanan? Kamusta inyong kabuntagon mga katropa? No, tungod kay nining orasa, ting paniud to na usab. Nga diin hinaot, no, ng kaning tunga-tunga sa adlaw. Nahimong nagmalipayon ang tanan. Luyo pa man kung adun na mo'y mga balatian din na, ha? Ay mo ka guul. Ay mo kawalas paglaom. Ilabi nag... sige na mug tawag nini. Kagool din, ha. Ang balatian, pwede na ito nang tuldukan mga katropa. Basta may sayaran na ito kung unsa gayo pinakahinungdan ni ini, no? Gani, maugaling pinaka-purpose nining atong programa The Secret of Health. Nga din atong ginhatagan o pagtagad, bisan pag mga pinakasimple, no? Nga gitawag na ito mga pamaagi. Aron tungod niya na pwede kayo na ito ma-apply, di ta maglisod, pwede na itong himuon. Di na mismo sa ato ang mataga panimalay. Kaya ilabi na kung anatas ka wala dun. Basta nasayod rin ta kung sa mga pamaaging simple kaayo. Pero mahimo gayong gitawag na ito hinagiban. Ilabi na kung ikaw gayod adunay gitawag na ito gabalatian. Busa o ba nino sa bako ninyo mga katropa? Nini ato programa The Secret of Health pinaagi gayod sa pagbadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana. No, dinigayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad unya, ha, ang inyong mga gipadala nga mga pangutana. Human gayod sa ato ang health information. Live usab kita karon mga katropa. No, sa mga taga Davao, pinaagi gid sa 97.9 or 89.1. No, mao kana ang ato agayong bagong frequency din sa Davao. Huwag inyo madungo gayod karon lo, live ang atong programa The Secret of Health. And sa mga taga Mati, ayan, happy listening. No, sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 mga katropa. Live usab ang ato ang XFM Facebook page. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Ayan, and syempre, paki-follow and like, no? Dungod kay updated ka na ang ato ang XFM Facebook page sa matag panghitabos palibot. Ha? O niya, kung butosab ka mong adunay or masayod sa mga libreng serbisyo nato mga katropa, ilabi na sa ato mga produkto, pwede usab ninyo i-visit ang ato ang official Facebook page din higayad sa Yes to Health Davao Region. I-search lamang sa inyong Facebook page ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum. Mao ka na ang ato ang Facebook page mga katropa, ha? Pwede ka mo din, ha, mag-message if you have questions or concerns regarding our services and products mga katropa, okay? So para sa tanan no nga diin nagapaminaw karon usbon ko ha pwede ka mo padala sa inyo mga mensahe mga pangutana dinhi gayod sa ato ang text line number 0909-1762844. Unya atong ipadayon ang ato gayud natun-an mahitungod gayud no sa gitawag nato nga chronic kidney disease. Gahapon atong natun-an kung unsa ang mga hinungdan. No, sabi na kung unsay mga kondisyon nga nagpaluyo gayud ni ini, nganong taas ang tsansa pwede gayud mabuo nga kanimo kining gitawag nato nga chronic kidney disease. O gato na isairan nga din grabe dai kini pabata nga pabata ang kaso karon labi na dinhi gayud sa Pilipinas mga katropa. Unya atong hatagan og pagtagad sa unsa na diin kini atong malikayan. Mamugod ni pinaka-importante no kining gitawag nato nga prevention. Kay labi na sa nagisgot nakita karon sa mga health experts, no, mga medical centers nga din grabe man ang kaso. Pabata nga pabata man na aduna na may gitawag nato nga CKD, no? Kung isipon nimo bata pa kayo unya paalisod pod aduna na sila diabetes or hypertension. Okay, nagtanaw ta karon sa mga balita na ay mga teens ay nako nanay gitawag na to ga CKD. No, and then usa sa nakit-an sa atong mga eksperto, wala man sila diabetes, wala may hypertension. So possible aduna gyud akong connection kining gitawag na to lifestyle and diet, which is sadly mao pud na ang nahimong ano jud nakasanay na sa atong panahon karon, ha? Oh, kanang unsay gipakaon nimo sa imong bata kada buntang, kada adlaw, labi nagpaingon na rabak kining gitawag na to back to school na pod no kining atong mga kabataan. May na lang pod no kining atong health information, kining atong the secret of health mga katropa. Base di ay kung adunay mga ginikanan din nga nagapaminaw karon, base di ay kining pag-abri klase, base di ay no aduna nay tawag dini igong kaalam ang ginikanan. O kinahanglan na murag kwan ba no? Murag Duterte. No, doon na gitawag na to ga unsa ba na kamay na bato or bato na kamay. No, asa ba kay tinud an o asa ba tama an ang mga katropa no? But pasabot kinahanglan usisip usa ginikanan mao gi mo disiplina na siya hang gitawag na to mga anak. Labi na mahitungod kayo sa mga pagkaon. Okay, kinirabang mga ginikanan karon mo do mo ingon nga ay dok mao gi nang iyang gusto dok. Muhilak ganig di hatagan no gusto. Kinsay tawa, kinsay mas isog. Murang mo nahimong mas isog dano ng anak sa ginikanan, no? Unya ang problema pag abot sa pila ka adlaw, ang anak ra gyapoy magsuffer ug ang inahan or ang ginikanan mao'y maguol, no? Mao nang samtang bago pa lang ha, labi na bag pag balik na usab sa abri klase mga katropa, I hope. Kitang mga ginikanan atong hatagan o pagtagad kining panglawas no sa ato agayong mga kabataan. Okay, kung gusto ta mahimong healthy, magsugod gid na dinas sa lamisa sa ato ang matagapanimalay mga katropa. Anyway, ato programa The Secret of Health no mga katropa. Kini sa Gyapon nagi paluyuhan gayud sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Ang ato agayong Ultimate Trio. No, labi na kay murag magsugod na pod human naman no, pahuman naman kining gitawag na to bulan sa summer. Basig magsugod na pod ning ting ulan. So unta mga katropa ha sa mga wapan nakasuway din na sa ato agayong Ultimate Trio. Ay nako sugdi na ninyo din ha para aduna mo ya gitawag natog protection no sa ting ulan nasab mga katropa ganis pipila ka mga lugar aduna na usay ban nausong ang mga gitawag natog mga virus no mao gid na ting uso or ting kusog jud na nila labi na nagsugod ng ting ulan ay nako kusog kay na sila mga katropa na problema sila kusog kayo kining mga virus unya kita nagluya. Hello, welcome kayo ang virus makasulod sa lawas na. Manang paningkamuti, doon na pa'y pipilag ka mga adlaw, simana, bulan, nga din maka-andam ang ato ang lawas. Pag-inom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. No? Kini atong Ultimate Trio. Grabe ka epektibong kombinasyon para gayod sa pagkahimsog, pagkakusgan, o pagkalig-on gayod sa lawas. Available ang atong matag produkto mga katropas na butika nga duol sa inyuhang lugar. and available usab kana mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center in a very affordable price. Ay lang magkalimot pagdala sa inyo hagayong mga senior ID kung kamo usa ka senior citizen para gayod maka-avail sa ato ang mga big discount ng mga price mga katropa, okay? And ang ato usab mga kape, no? Available usab ka na mismo sa Yes to Health Clinic. Huwag na din usab, no? Sa mismong XFM radio station sa sa Tagum, mga katropa, no? Available usab ang ato ang mga kape din, eh. Oras, alas 12:51 na. Grabe kapaspas sa oras, mga katropa. And alang sa pagpadayon ining atong programa, bago tamo ato sa unahan, no? Alang gayon sa pagpadayon usab sa ato ang health information. Ayan, maminaw sa kita ga testimonya, mga katropa, na. Ngadiin, sa gihapon, maghahatag ka na itong inspirasyon, no? Tungod kay kini usa ka bagong testimonya. Presko kaayong atong manug karon. Ngadiin, dako ang kalipay tungod kay iyang naangkot ang kayuhan sa diyang nisuway sa atong pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Atong kumustahon, og atong paminawon, and after that, ay maghawa tungod kay maatuta sa atong health information. Mayong adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talaw na Tiginyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din, Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Adakan. Ang number one nyo, katong ngupo na ko sa akong kuandre, Ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. O na ko kayo, ananaw. Nga. Ining problema na ko kay... So, ni ganyan, trangkasohon ako, nyauman, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyahan ni Suway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta yung paminaw?
1: Tignan nyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Re, wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga, mga 5 days pa lang gigan ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga 4 days o 5 days. Kita yun ako nga ni Hiyos na gitya.
0: Oh, ni Hiyos?
1: O, kita yun ako nga kuwan ni Hiyos. Nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa kinsig ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay kinsig ka adlaw, wala na. Wala na, Hiyos na jugayo.
0: So nawala na yun?
1: Anto pag abot 15 days, wala na yun.
0: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na
0: po. Lipong-lipong.
1: Wala na, sir.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Nakuhan lang. Nagbiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Kuhagikuan ang tagpuan mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit na ayaw dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuhan-kuhan. Sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero, taga-asa ganit ka, sir, taga...
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao
1: City, oh.
0: Dagang salamat, and dalay ko natin.
1: Salamat.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, epektibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na ang akong asin, o gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santo Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nining atong programa nga The Secret of Health. Sa gihapon, inyong mga kauban, your health consultant, si Jenny Druda. O ga-oras na ito sa Tibog Pilipinas, alas sa 12:55 na. O ga-kining oras, hatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Ngadiin, kung kiniimong inon, dili lamang kalami sa panglasa imong matilawan, kundi kalami usab sa paminaw imong matagamtaman. No? Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Minog na kini sa mangustin, malunggay, and soya bean. Bisan 3 years old nga bata, pwede gid makainom nini. No, inanak, safe and healthy kini ato ang Central Plus Coffee Mix, mga katropa. Labi na kung ikaw din ha, sigig pitik-pitik imuhang kasing-kasing. No, bisa gawa manunta, layo manunta ang hinigugma. Or basig mupitik raman ato kasing-kasing, dok, makaagitag LTO. Grabe ito, no? Pero ang problema, bisag naaras balay, naglingkod lang, kapitik-pitik ang kasing-kasing, ay naku po, ha? Ginigikulbaan mga katropa, basig adunan na kayo, gitawag na itong problema din na, no? Sa imuhaga yung blood circulation, nervous system, and basig obus ang imuhang B vitamins. O niya, sige, gihapon kag-inom og mga caffeinated coffee, caffeinated drinks or foods. Ayan, naku po, mas mayulikay ka na. Undangi ka na, o niya, pili ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay purong natural, purong herbal, o very safe ka ni hilabi na kung ikaw hilig gayod mo inom og kape. Santon Plus Coffee Mix, available sa nang butika nga dol sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Happy watching po! No, Baby Ramos Masangid. Shout out sa mga idol watching from Lasnag, Davao City. Lasnag or basig Lasang ko rin, no? Kaya murag akong naibaluan Lasang man. Pirmin ako magian pag mubiyahe tag Davao. No, di na sa Lasang. Lasang, basig Lasnag yun. No, kaya di na po kita sweeto din na sa mga taga Davao, no? Anyway, happy watching, no, to Ma'am Bebe Ramos Masangid. And sa mga nagatanaw usab din ha, no? Nga diin pasilip-silip lang. Basig maulaw sila mo comment. Happy watching po mga katropa. And happy listening, no? Sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radyo. O sabun ko mga katropa ha, pwede po ka mumuuban sa atong programa. You can text your messages. Ato aga yung text line number 0909-176-2844. No, and then ato nang basahon unya inyuhang mga text messages unya human sa ato ang health information. Lasang di ay adol, so lasang jud lagi, no? Lasang mga katropa, murag diha na after TF, no? Gikan kayo din sa ato ang lugar sa Tago, mga katropa. Atong ipadayon ka ato aga yung health information, ato ang pagtuon nga dinasugdan nato gahapon, mga katropa, about chronic kidney disease, ang pagka daot, pagka problema gayon sa ato ang kidney, mga katropa. Adin usa kini katupiko nga diin halos tanan nga mga katawhan maka-relate, no? Tungod kay musugot tag sa dili, moangkon tag sa dili, mga katropa, no? Kamu din ha karon naminaw for sure. Maliban na lamang kung grabe jud mo ka healthy, no? For sure aduna pud moy kabalaka sa sitwasyon sa inyong kidney, na? Kitang tanan, aduna gitay kabalaka sa sitwasyon sa atuang kidney, mga katropa, tungod kay wata na side, hilabi na kay ato natunan gahapon nga from stage 1 to stage 3 possible di ay ang tao nga din wa day siya gitawag natog bation sa iyahang lawas gawas pa man nga din aduna na di ay nagsugod nga problema sa iyahang kidney, no? Manay natunan nato gahapon, no, nga possible di ay you are already in stage 1 to stage 3. Tungod kay kini nga mga stages asymptomatic, but pasabot wala di ay simptomas nga manggawas diya sa lawas. Kampante ra kay ka, abin mo healthy ka, ay na po nagsugod naman di ang pagkadaot sa imong kidney, no? Unya, even in 50% of the function of your kidney is already failing, dili pa nimo ma-feel tungod kay grabe di ay gihapon kining paglihok sa ato ang kidney, no? Isipon nimo, bisan pag naara siya sa 50% ang nabilin, Pero iyahang ginahimo, iyahang gidoble ang iyahang trabaho para lang maapas ang kalihukan o mapadayon sa gihapon ang pagkahimsog sa lawas. Ini, ikaw nga nagdala sa imuhang kidney, kampante na kayo ka, kaabi lagi ni mag healthy ka. Ay, naku po, pagpacheck niya sa blood test, sa urine test, unsa yung mga pamagi para matest ang kidney function. Ay, tuwa po, grabe na di ay pagkabaldado, grabe na di ay ang pagkadamage sa imuhang kidney, no? So, mga ito ang pinakatumong karon sa ito ang health information, how to prevent a chronic kidney disease or kidney problem, mga katropa. Unsaon na ito nga mapugnan or malikayan? Mao ni bitawng ato ang programa The Secret of Health, halos tanan ang ato ang mga health information dinhi is always a preventive way. No, mga pamaagi unsaon mapugnan malikayan ang gitawag natog kanya-kanya or nagkanaiyaga yung mga balatian. No, kay mas maayo maning managang tadaan kaysa usa na ta manambal sa dihang perting iguan na nato, na? Ilabi nag naata sa kawalad-on nga sitwasyon. Nagkasakit na ta. Nya wa patay pang palit og tambal idi doble, no, ang stress, mga katropa, no? Doble ang kagool. Mao nang samtang wa pa mo gipambati din ha. Hilabi nag wa mo na sayod kung unsay sitwasyon sa inyong kidney, apan for sure na sayod mo kung unsa gayud ang sitwasyon or pamaagi sa inyong gipangkaon. Mao nang for sure sa mga naminaw karon adunay kabalaka sa mga hilig mo kaon dinhag mga fast foods, mga parat, no, mga suka, mga instant, for sure aduna na mo'y mga kabalaka din ha tungod kay ang inyong kidney basig nagsugod na nagpagkaluya or pagkadaot, mga katropa. O nya, kay wa panahon magpa-check up or wa po'y budget magpa-check up, no, kay medyo bugat-bugat po draba na nga mga pagpa-check up, hilabi na gusto jud ka magpa-check sa imuhang kidney function. Mao nang maghulat na lang ko doon na yung mga simptomas nga batio, no? Ayaw po tawon. Mao nang ato ang hisgutan karon, mga katropa, mga simple way and a practical way how to prevent a chronic kidney disease, mga katropa. Number one, very simple, make a healthy food choices. Atong nasayaran kanina, pabata nga pabata ang gitawag na itong chronic kidney cases. Asa man ang magsugod dinha gayud sa pagpili sa imuhang nga gitawag na ito nga pagkaon. Dinha sa imuhang panimalay, dili kay mag-asa ra ka kung sa mga baligya dinas palibot. No, dinha magsugod sa imuhang panimalay, paningkamot o gluto. Gani itong nagbasa ko sa social media, lagi kinaintrigatan din yung gitawag na ito chronic kidney disease, which is a very tawag niini kalaganap sa ito ang panahon karon. At then, nagtanaw sa social media, doon na yung mga comment. Mga comment, iya-iyag mga comment dito. Ang uban, no, ang ilahang pinakarason, ganong adunay balatian, tungod kay kining gitawag doon na itong kawala doon. Unsaon mo daw ang 20 pesos? No, nga, unsaon ang 20 pesos para makapalit ka o mga pagkaon nga makapahimsog? No, mao nang no choice daw sila, kundi unsay mapalit sa 20 pesos. No, unsay mapalit niya na, hindi maurang nalikaonon pirmi. Unsay mapalit sa 20 pesos, paminaw ninyo. Bisan gani ang itlog, medyo mahal-mahal, labi nagstindahan na kamo palit. No, kang isa ka itlog, naanas 11, naanas 12, mga katropa. Edi ang 20 nimo, isa ra jud ka buhok itlog, no? So, mo na nag-ingon dito sa mga comment, yung saon pag kahilti nimo sa kung ang imo ang kwarta, pirmi 20 pesos daw. Napoy mga nag-reply dito, bisan pa man gani wa kay kwarta, mga katropa, kung kugihan rang ka o kung gustuhon jud nimo, doon na gidaw paagi para mahimong healthy ang imuhang kidney. O, nindot pag kayo ang mga comment dito, mga katropa, no? Okay, gani ang uban, bisan mawa may kwarta, basta kugihan na ka mananom din hag alugbati, talbos kamuti, malunggay, naakay maluto kada adlaw. O, di ka magsalig sa tindahan, mga katropa, no? Pero ang uban po, depende po na sa lugar kung naay matamnan or wala. O, marang muasar yun kung dunay kwarta nga mapalit gayon sa tindahan, mga katropa. But anyway, balik ta sa pagtuon, usa sa pinakanindot o usa sa pinaka-the best nga pamaagi para gayon malikayan o mapugnan ang pagkadaot sa atong kidney, you must have a healthy food choices, mga katropa. Paningkamot nga ay mong pagkaon, pirmi healthy, ha? Dili man jud kada adlaw tungod kay lagi kung unsa lang jud kaya sa ato ang budget or unsa available. Pero paningkamot kahit sa usa ka semana makakaon kag healthy 2 to 3 times a week. Ay nako po, dako kay nagtabang. Ang problema, once a week or sahay dili jud makayag kasi sa kasimana makaon jud ka gulay. No, tungod kay labi nagnakas lugar nga ang available pirmi is mga karne. Hindi po kakapananom, amo nang magliso dyan ta mga katropa. No? But anyway, ang ato mga eksperto, paningkamuti, nagatudlo, kaon o makapahimso gayon ng mga pagkaon. Ha? Ubos sa asukal, ubos gayon sa asin. No? Kaya kung mawis gutag asin mga katropa, dunay limit ang asin nga dapat isulod nato sa atong lawas sa usa ka adlaw. Dunay limit ha. O, timan ina ninyo, dunay limit sa asin ang kinahanglan nga mao lamang ang makasulod sa ato agayong lawas. Sumala sa pagton kinahanglan 2 grams or 2.3 grams of sodium mao lamang ang kaya i-handle sa ato agayong lawas in a day sa usa ka adlaw. No, 2.3 grams. Noy, butala na to sa 2.5. Diha na lang ato na lang mga maghangyo-hangyoan na to nga. Kasi pwedeng 2.5 grams no of sodium a day. Mamaw na kaya no, unya unsa o lisod pod kada luto na to dok ato ang timbangon no, ato ang unsa ay pamaagi para mabalaan nato kung pila ka grams ang asin no. Makaon nato sa isa ka adlaw. Pero inyo ang pansinon, one pinch. Sumala sa pagtuon no. Every time you cook, only one pinch ang usa sa pinaka the best or healthy way. Usa ka pudyot, no? Sa asin, igo na, pero lagi kikita. Ilabi nagdasanay ta sa isog-isog nga lasa. Maunang kulang ang usa ka pudyot. Halos maabot na usa kutsara mga katropa. Ilabi nag pagkahapon, labi nag tingtugnaw. Ay unsa pag ininit, no? Magluto tag pansit kanton, maghigop tag noodles. Ang noodles, grabe kataas og sodium, mga katropa. I-search ninyo na or tanawon ninyo ang iyang mismong sachet. Suway ganin ninyo, no, bago mo magluto og sa noodles. I-check ninyo ang iyang gitawag na itong sachet, no? Dahil nakabutan din na kung pila gayod ka milligrams of sodium. Kadalasan sa usa ka pack of noodles, nakabutan na din na is 1,500 milligrams. So nasa 1.5 grams of sodium already ang imuhang mapasulod sa lawas in that only one pack of noodles, no? Usa lang ka noodles mga katropa. Grabe na kataas dahil sa sodium, no? Unya duwagan pa dahil sa pipila ka oras pagkaon eh di mo nang loaded kaayo. Baldado kayo ang ato ang kidney. Ay labi na kanato mga Pinoy hilig jud tag mga panat, no? Mao nang tinuod jud ang data nga nakuha gayud sa atong mga health experts nga din gataas ang kaso din higayd sa Pilipinas ang pagka problema gayud sa kidney. Mao atong paningkamutan atong hinihinayan unsay mga pamaagi para gayud mapunggan og malikayan kining gitawag na to ga kidney problem. Sumala sa pagtuon, if you are overweight or obese, kinahanglan po di ay i-maintain ang pagkahimsog sa timbang. Ay, naku po, time to have a healthy weight. Pag-diet na po mo mga katropa, ha? Ang pag-diet, dili pasabot nga magpapasmo-pasmo ka, di na kamukaon. Ang tama nga diet, limitahi ang mga processed foods, limitahi ang mga high in artificial sugar, and simple carbohydrates. Mao na yung mga gitawag datog healthy diet. Not necessarily nga di na jud ka mukaon og kanon. Pasabot man gud ana likayan nimo katong mga instant. Mga high in carbs, high in simple carbohydrates especially. Na man gud uban nga dok wa na ko gakaon og kanon. Kay ga diet nako. Unsa na imo ginakaon ma'am? Usahay dok magtinapay na lang ko. Sahay na lang sahay dok magkape na lang ko no tinapay white bread pa jud unya ang kape sahay dok magatas pa jud ko taas og sugar nga di ang too much sugar pag sulod sa lawas i-convert na sa atong atay into fats mo nang uban nga mag diet na daw di na mo kaog kanon pero mas dako pa og lawas sa mga nagakaon mga katropa no tungod kay grabe man pud kataas og mga carbs ang ilahang ipangkaon although mga ginagmay lang. So, usbon ko sa mga medyo sobra sa timbang, usapon na sa makapa, taas sa tsansa nga dali gayon madaot or magka-problema ang ato ang kidney. Sa mga nagapamula, sa mga nagapulaw din ha, wala gataro og tulog, please get enough sleep. Ang pagtulog og igo o stock na sa kagabihon dako kay tabang para ma-maintain ang pagkahimsog sa ato ang kidneys. No, kuwa man lang importante kayo nga pulawan, anong magpulaw man ha? Ilabi na din sa ato mga kabataan na please sugdi na ninyo no, mga ginikanan. No, badlo nga inyo mga anak. Ayo tuguti nga sigig pulaw kay ilang kidney, atay, gallbladder, maunay mag-suffer mga katropa. Pancreas, maunay mag-suffer kung sige sila o gitawag na tugpulaw mga katropa. Stop smoking, pang-upat, no? Sa mga nagapanigarilyo. Pang-lima, avoid alcoholic drinks. Sa mga nagainom, of course, no? Matagaingon nga undagi na ninyo, kinahanglan, limitahira po ninyo, no? Kinahanglan, ang uban pa, nagaingon nga drink moderately. Problema moderately halos kada semana man po no aban po bitaw pasyente mingon dok ak mainom ka dok kana ramang nay okasyon amo nay kadalasan nga rason ang problema ko kada semana na lang po nay anay okasyon edi nay mo pong kada semana imong ipag-inom din ha no ayo po no idisiplina ang kaugalingon kay ikaw ra gihapon ang gitawag nato mag hassle magka problema ganyan na pipila ka mga adlaw. Panglima no, adto ta sa mga health condition, balikan nato, one of the root causes of having a chronic kidney disease ay ang pagkakaroon po ng diabetes and hypertension. So akong giauhag ang tanan, no? Pirmin ako ni ginausab pag pahibalos tanan. If you have diabetes, if you have hypertension, please paningkamutan nato ang atuan na matuldukan. Kung ang imuhang mindset before is kung adun ako'y diabetes, it is a lifetime disease, lifetime health condition. Maunay mindset sa uban, eh, no? Kung adunay sila in-aning ang mga kondisyon,

akong giawhag ang tanan. Kung kamo adunay diabetes, adunay hypertension, kung nawalaan man mo paglaon din ha nga matuldukan, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Ha, kaya ato ang paningkamutan nga matuldukan na inyuhang diabetes. Hangtod wala pa naapektuhan or hangtod wa pa kay nagrabi ang kondisyon sa inyuhang kidney, no? Kay mosugot mo sa dili ang pagkakaroon ng chronic kidney disease, usa sa pinakahinungdan diabetes hypertension. Ay, di mo, imbis maayo ang diabetes, naduwagan pa nog kidney problem, edi doble ang problema. Edi mas dako ang problema, no? Amo nang sa mga nagapaminaw karon, atong paningkamutan, atong sugdan, ha? Sugdan na nato na, oy, ang ato aga yung gitawag nga inyuhang gipang kahadlukan din na nga mga kondisyon nga way kayuhan, bisitahay gani ang Yes to Health Clinic. No, ubanstaban sa Ginoo, pwede na makaangkon kayo dog kayuhan mga katropa. Okay, kung ang diabetes, hypertension, usa ka na kapag ka problema din na sa inyuhang dugo, agianan sa dugo, kundi na ito na masolusyonan mga katropa, take note atong balikan, unsa gani ang trabaho sa atong kidney, taga hinlo sa dugo. Kinsa ang malipay nga ang iyang hinluanan pirmi hugaw, wa joy malipay. Pirmi jud na mag-goal, pirmi gid na makonsumisyon, pirmi na magka-problema tungod kay sige na lamang kung hinluan ni hugaw na pod, di ba? Kaya na pod na atong kidney mga katropa. Ma-overwork, masubraan sa trabaho, hangtod maghubag, hangtod mag-malfunction, hangtod mag-failure, dito ana. Dakong problema, subject na dayon ka sa gitawag na itong dialysis, mga katropa. Kung di madalag dialysis, unsa na, kung available ang kidney transplant, unya kung dunay budget, mao'y ginahimo sa uban. Unya kung way budget, di unsao na lang, di ba? So, samtang sa iyo pa, please be mindful, especially if you have already diabetes and hypertension na mga katropa. Ado ta sa practical, nga mga pagkaon, atong isa-isahon, tudluan tamo kining mga practical jud nga mga pangkaon nga pwede na tong kaunon, ha? Hilabi na kung kamo na mismo aduna na gipangbati din ha nga mga symptoms nga atong gitunan gahapon nga nag-indicate og kidney problem, especially vomiting, nausea, no? Unsa pa to atong gipangisgutan gahapon, frequent or less urine, no? Abot pasabot, pirmi, or usahay lang mangihi, or ginagmay. Kana nga mga sinyalis nagpasabot, basig aduna na dyan kay gitawag na tog kidney problem. Ha? Take note ha, pag mugawas na ganit nga mga symptoms, sumala sa ato natulan gahapon, the stages of a kidney problem is already begun. Pwede na anak ka sa stage 2, pwede na anak ka sa stage 3. No? Tungod kay kana, from stage 1 to stage 3, asymptomatic, wala day symptoms. No? Pwede di ay walay symptoms nga batiyo ng usa ka tao. Okay pa ang iyang pag-ihi, hangtod niya abot nag stage 4, ay nako, diha na day possible, hilabi nag stage 5, diha na day possible, nga diin maghatag nag symptoms ang imuhang lawas, nga din baldado na imuhang kidney. Listen po, usa na ta manambal, usa na ta managang sa diyan, naana sa stage 4, naana sa stage 5 ang atong kidney, edi dako ng problema, no? So samtang sa iyo pa, hilabi nagwa pa mo, gipampati din ang mga symptoms, ang pingi gayod ang inyuhang gayong kidney. Aniya ang mga simple kaayong mga pagkaon, nga din makatabang ang hika nato para maatiman ang ato ang kidney. Number 1, cucumber. Pipino mga katropa. Ay, brato ra kayo nito ang pipino. Ay, ato magpalingki, barato kayo ang pipino. Kaon mo maayog pipino, no? Tungod kay ang pipino, grabe kanindot kini nga pagkaon alang gayod sa ato ang kidney. No, it composed 95% of water. Nga din, grabe siya kadakong tabang mahitungod gayod sa kalihukan sa atong kidney. Usbon ko, ang kalihukan sa atong kidney is to flush out toxins through urine. No, iyahan nang ipagawas ang mga hugaw pinaagi gayod sa pag-ihi. Unsa ang pagpagawas niya sa ugaw pinaagi sa ihi kung kulang ka pirmi og tubig? No, unsa niya pagtarog hinlo kung pirmi ka kulang og tubig? Mao na ang atong kidney nang inahanglan og igong tubig. And one of the best foods, no, nga makatabang para gayod maduwagan og tubig atong lawas ang cucumber or pipino. Ay, nako po, nindot kayong pipino mga katropa, ha? Ang pipino, aduna siya gitawag natog 95% of water, especially kung pag sa mga katropa na ito, hataas na og creatinine, ay ang pipino the best kaayo. Gani, usan niya sa combination nga atong gina-advise for juicing therapy sa mga katropa nga din aduna gayo high creatinine. Usan niya ato ang pipino sa ato ang combination of juicing therapy, no? Lagi tungod kay grabe siya ka taas og water content mutabang to flush out.

0: about waste product, especially kining gitawag na to ga creatinine na mga katropa, no? Hataas po siya antioxidant, particularly kining gitawag na to ga flavonoids and the tannins, no? Kining mga antioxidant, flavonoids and tannins, dako kay tabang di siya mga katropa, para gayod na malikayan o maproteksyonan ang lawas gikan gayod sa gitawag na to ga free radicals. Taas po siya vitamin K, no? Kini nga pipino mga katropa, and it is important for blood clotting and may support strong bones, no? Subot pasabot for blood circulation, dako kay tabang kining gitawag na tog pipino. Unsay pamaagi? Kabalo naman ta unsay pamaagi sa pipino, god, no? Kung gusto tag salad, di atong salad panitan, ya. Panitan na nato kay di na kayo ta sigurado kung fresh pa ba ang mga pipino nga naa sa palengke karon. Uban po, pipino, gaputi-puti tungod sa mga unsay paigipang butang nila din, ha, para lang mahimong fresh tanawon. So, panigurado, panita na lang dyan ninyo, ha? Panigurado po, pwede po din nyo ihumol na siya og tubig, butay asin para matanggal dyan ang chemicals kung unsay ilang gibutang sa pipino bago ninyo kilawon, no? Bago ninyo isalad, mga katropa. Kung inyong isalad, ay po, butangin ninyo unsa mo na ibutang ninyo din, ha, no? Kaya basic ang pipino, panghalo po sa kilawin, no? Nagkilaw isda, unsa pa na kilawin din, ha, nga mga uso karon, no? Nya butang pipino para healthy ko duhay, pero maoy gihalo dito sa mga karne or mga isda, butang dag suka auto. No, pasaway unsa on pagka healthy ana kung inyo gibut na suka, mga katropa, no? So pure pipino, suway ninyo pure pipino, butang kamatis o Bombay, maron na simple ra kay nga pamaagi. Kung naamoy olive or sesame oil, no, mo ni akong ginagamit, sesame oil. Mao yan akong gamit for salad dressing. Ato ang ginabutang gamay, pampahumot sa salad. Mao na akong ginahimo, pipino, Bombay, unya kamatis. Lami na kayo butang sesame oil. Lami na kayo na mga katropa, the best na kayo na nga salad, ha. Unya kung gusto mo paspas nga magamit sa lawas ang pipino, pwede pud ninyo i-juice. No, kuno amoy blender din, ha. Pwede nyo na panitan na panitan ng pipino unya i-blend, no? Kung wala i-blender, pwede po mo magbangkod, no? Ana ra good, bangguro ninyo unya pugun sa tela ang pure nga duga, makainom ka bisag usa man lang kabaso sa usa ka adlaw. Mga katropa, dako kay nagtabang alang gayud sa kalihukan sa atoang kidney, ha? Suway ninyo sa mga nagapaminaw karon, mga katropa. Unya kung duna mo i-budget din, ha? Berries, dako po kay tabang, no? Mga strawberries, blueberries, no, cranberries, asa mga berries-berries din, ha. Mora man ni strawberries raman ay uso sa tuwa din, or naa din sa tuwa sa Pilipinas, or din labi na din sa Tagom. Strawberries, dako po kayo nagtabang, mga katropa, no? Pero kay lagi, medyo bugat-bugat po just bulsa. Ado ta sa cauliflower, mga gulay, no? Mga green leafy vegetables. Mahala po na ng cauliflower, dokoy. mahal-mahal dyan bitaw. Ado na tas tinuod. Ado na tagmalunggay, no? Ado tagmalunggay, repolyo, alugbati, saluyot, mao na yung mga green leafy vegetables. Taas kay nag mga gitawag na to ga indoles or inflammatory compounds, mga inflammatory properties, mga katropa, no? And taas po siya gitawag na to ga tawag ni ini cleansing properties, no? Kini nga to ang gitawag na to nga mga gulay. Take note lang po, ha, ilabi na kung aduna na mo yung mga kidney condition din, ha. Nya kung nakita sa result nga taas pud ang potassium, kinahanglan amping pud mo sa mga gitawag na to, bisan pa man mga gulay, amping pud mo, di pud palabi kinahanglan balance tungod kay mismong gulay. Ilabi na kung carrots ang inyong hanggipang kaon din, ha, pirmi. Unya gi-juice pa jud ninyo, unya naana mo gitawag na to ka kidney condition, ay nako po, dili jud maayo, no? So mas maayo amping pud mo sa paggamit og mga gulay. Tungod kay ang adunay kidney condition, dili jud pwede nga mukaon siya og mga pagkaon nga hataas og potassium. No, kay musamot ang gitawag na to pagka problema sa kidney. Mao nang pag adunay problema sa kidney, wa jud nato sa ginapakaon og gitawag na to carrots. No, wa sa nato ginapakaon og kamatis, no, mga isog nga mga kulay, especially mga red. Tungod kay grabe na siya kataas og gitawag na to potassium, no? And then some of the green leafy vegetables, mao nang amping sa gihapon. I advise, visit our Yes to Health Clinic, labi na kung aduna na mo yung gitawag na itong mga health condition, so amo na lamang sa gitawag na to ga kidney, okay? And then pang-upat, garlic and onions. O kana, napirmi sa ito ang kusina, no? Ahos ug Bombay. Grabe kanindot kini mga katropa. Para gayon maproteksyon na ng ato ang gitawag nga kidney, ha? Okay, kining gitawag na to ahos ug Bombay, grabe kataas og antioxidant, anti-inflammatory properties, og aduna pud siyay component nga mutabang gayon para mag-detox. But pasabot maghinlo ang ato aga yung kidneys mga katropa, na? Aduna pud siyay gitawag na to properties, kining gitawag na to garlic and onions, especially quercetin nga naagayon sa ato ang onions mga katropa. One of the best antioxidant to reduce inflammation in our body. Prone kaayo sa inflammation ng ato ang kidney. That's why we need the more antioxidants and anti-inflammatory sa ato aga yung lawas. Asa na makuha? Pinaagi gayod sa atong mga pagkaon. Manang simple na kayo na ang mga pagkaon, pero kung hilig mo ni Ana, ay naku po, the best kayo na mga katropa para maproteksyon na ng ato ang kidney. And lastly, syempre ay magkalimot, the best friend of our kidney is water. Tubig. Manang yung pinakasimple ng mga pamaagi. No? Wa kay gasto ani tungod kay naa magitay tubig available din, ha. Gasto lang ka kung gusto nimo mineral, palit ka dito sa tindahan or sa suppliers tubig, no? Pero kung dili ka artig tubig, ala, no? Basta ang tubig mga katropa, grabe kini kanindot. Mao ni gitawag og best friend of our kidney mga katropa, no? Tungod kay lagi, way laing pinaka-advice ang atong mga health experts, kundi atong i-goal kada adlaw 6 to 8 glasses of water a day. Depende na kung unsa ang imuhang lawas. O depende po na, of course, kung duna na dyan kay kidney condition. Ilabi na kung aduna na kay fluid retention, edema, or panghupong sa lawas mga katropa. Siyempre, ang doktor ni mo advice po na, limitahi ang tubig, depende sa paggawas o unsa kidaghan ang ihi nga imong ginagawas gayod sa imuhang lawas. Okay? And consider also foods nung kinahanglan atong limitahan, mga triggering factors. Usbon ako, likayan kini mga sobra sa asin, sobra sa proseso, sobra sa asukal, no? Og ang mga pulang karni mga katropa, sultian tamo, grabe po ni siya kataas o gagitawag na tog hem iron that will damage our kidneys mga katropa. Taas po siya sa gitawag na tog sodium. So maunang kung adunay mga gitawag na tog kidney problem, usa sa ginapalikayan dyan na to kining gitawag na tog red meat mga katropa. Usbon ko, pabata nga pabata ang kondisyon sa gitawag na to chronic kidney disease. Please educate and train our children into simple foods, mga katropa. No, kung kaya pa man matawag nini, masulbad ang problema, sige, kung kaya pa masulbad ang panlasa sa inyo ang anak, sugdin ninyo din, ha. Okay, para magayon mahimong healthy ang ato ang mga kabataan. O kung ma-healthy ang kabataan, of course, lisod po, maingon ang imong anak din, ha. Ako rin lagi gakaon ani ma, gakaon ani pa, unya ka mo lagi, wag gakaon. Iditakdan po ka na. Mauna ang tibok, pamilya, mahimong healthy, matuldukan o balikayan kining gitawag gayod nato nga kidney problem mga katropa. Very simple mindset, no? Ibutang nato sa atong huna-huna para mas mampingan nato ato ang kidney. 24 hours ang atong kidney nagatrabaho na sa ato ang lawas. 50 times isipon nimo in a day, iyahang ginasala ang ato ang dugo, tanggalon ang hugaw para gayud mahimong hinlo ang ato ang dugo mga katropa. No? So, inana, kagrabe katrabahuso ang ato ang kidney mga katropa. Siguro panahon na po para ibalik na to ang pabor sa atong kidney, pinaagi gayod sa mga simpleng paagi pagpili sa mga makahimso gayod nga mga pagkaon. Sugdi karong adlaw mga katropa, I hope and I pray nga din atong proteksyonan ang ato ang kidney, no? Tungod kay dunay kasabihan sa ato ang mga health experts. Protect your kidneys today and they will protect you for a lifetime. Diba? Asa ka na? Nindot ka ayon, no? Ang giingon sa ato ang mga health experts. Protection ni ang imong kidney karon og ang imong kidney mo'y muamping kanimo sa kinatibok among kinabuhi. Pero kung imong pasagdan imong kidney karon, hala, sugot yung sa dili, diba kay di pa ka maabtag senior, dunan na kay bation, no? May tagbation lang. Ang problema ko, grabe na dyan nga pagka problema, Ato nag-hospital dakong problema mga katropa. Duwagan na to, kining gitawag na to, warm water every morning. One of the best, ha? Dako kay nagtabang. Pag mata, bitaw ni mo, ay sa pag-inom o kape, ay sa pag-inom o gunsapa na imong gipang-inom din, ha? Ang imo sang imnon, kining pure and plain warm water. Dako kay nagtabang para mag-detox ang atuang lawas, especially our kidneys. After 10 or 30 minutes, pwede ka mo inom og 1 glass of pure buko juice para mas makatabang sa imuhang gitawag na tuga kidneys mga katropa. And our juicing therapy for kidney condition, of course, 1 pepino, 1 sayote, and 1/4 repolyo. So, wayan ninyo nino sa mga nagapaminaw din ha. Ilabi nag-aduna na mo yung mga simptomas nga rin gipamati din sa inyong kidney condition. So, wayan ninyo nga kombinasyon. Green na juices ang tawag na to ani. 1 pepino, 1 sayote, and 1/4 kilo of repolyo. Imuha na siyang i-mix, i-blend. Ayaw butang i-carrots ha. Ayaw butang i-uban pa nga mga unsa pa ng mga gulay din ha. O labi na. Bisan pa apple, kaya doon na po siya potassium. Kinahanglan, green na jud siya mga katropa. Pepino, sayote, and repolyo. 1 glass, 9 a.m. So, ayun mga katropa, dako kayo nagtabang para mag-detox sa inyuhang lawas. Especially if you have high creatinine, I advise this juicing therapy mga katropa. And of course, our very own Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold, usa sa ato natunan ganina, ahos, dako kayo tabang. No, aduna siya'y allicin, 1-2 vinylditin. No, unsa pa'y naasa ahos, daghan kayo ng mga sulfur compound, alin, no, daghan kayo ng mga sulfur compound na makuha nato sa ato ang Santon Plus Gold mga katropa to protect our kidneys. At the same time, aduna po siya'y malunggay, spirulina, no, unsa pa'y naasa, mangustin, no, ampalaya, bonang the best kaayo for our kidneys, kining gitawag na ito Santon Plus Gold. Hilabi na ubanan na ito ang Santon Vitamin C, no? Ang pagiging alkaline base sa ato ang lawas mga katropa, no? Tungod kay ang kabaliktaran na is acidic environment of our body. So kinahanglan, instead nga mahimong acidic, kinahanglan always alkaline environment ang ato agayong lawas. Santon Vitamin C, one of the best, ha? So the best combination, inyo itong sundon ang ato ang advices. No, mga simple ways. Unya, pag inumog Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, dako kayo nagtabang para ma-maintain, no? Ma-prevent ang pagka-problema gayon sa ato ang gitawag nga kidney condition, mga katropa. And of course, akong giyawagan tanan, if you have already diabetes, hypertension, especially inubanan na jud sa kidney problem, visit our Yes to Health clinic. No? Kung kamo mga taga-Tagum, ang ato ang clinic address na ata sa M Central Building, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. No, nara na sa highway mga katropa. Abrido Domingo, hatod Bernes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayon sa gabi. Okay? O niya sa mga taga Davao, ang ato ang address na ata sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, at bang sa Durian World, tapad gayon sa Tagum Cooperative. Bisitahan atong Yes to Health Clinic o magdungan ta mga katropa nga matuldukan gayon ninyo mga balatian. Wa naman tayo igong oras. No, dagan salamat mga katropa sa mga niuban, no, sa mga nagpadala gayon sa ilahang mga mensahe. Dagan salamat mga katropa o magkita-kita ta next week ha, sa ato agayong mga klinika, hilabi na sa mga nagplano nga mabisita sa Yes to Health Clinic. Kini gayon ang inyong health consultant, CJ Nedruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: oy, parek lodi. Grabias damgon ako parek lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parek lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit ang hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
2: Exciting!
3: And regular exercise. Stay Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement Ferment.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement Ferment.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Pica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Wala una, 33 na sa kahapunan katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. And kuna diha ang ato ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa pampalipon sa inyong immune system. Labi na ka ng panahon ng init ka, ayo mo na hinungdan nga, masakit ka katropa. We'll make sure nga na may partner. O, dapat dili lang sa love life, adunay partner, ha? At ipod sa iskutan ng panglawas mo, napili ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa itong physical store, ubos sa itong istasyon sa Z-Plaza building. Nagapahigayon ng free consultation and general check-up. For the information to the public, nga wala tayo ipahigayon ng free consultation and general check-up karong umaabot ng Domingo tungod kay adunay mga meeting ang atong doktor sa kauluhan. So, si Doc Bernie dili available. So, sa mga ina inyong mga iyaan diyan nga nagaani diri sa ito ang klinika, kasi muabot din sa ito ang klinika niya, wala si Doc Bernie. Sundays, duha ka Domingo, wala si Doc Bernie from this coming Sunday to the next this next Sunday o next pagit nga Sunday. Consecutive Sundays, wala si Doc Bernie. So, ibutang sa inyo mga kalendaryo nga Hunyo, Domingo, mga sumusunod nga mga Domingo sa Hunyo na punta magkakita ay, ha? Pliti naman, pati naman mahalag pliti ron. Oo. Make sure nga magpahibaw sa inyo ha din ha. Ibutang sa inyo mga kalendaryo. Wala. Take free consultation o general check-up karong umaabot nga Domingo o sa sunod Domingo katropa. Sa Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

pass through doon. I don't have a heart. I don't have the heart to hurt you. Oh, sana all. Wala siyang puso para saktan ka. Meron sa kanya, kundi ibigin ka ng tunay na ikaw lamang kanyang sasambahin buong buhay. Amen. Ayan. Diba, iampo magid nato na sa Ginoo nga makita tagtao nga mahigugmaon ta. Kasi kaya mangitagtarong nga lalaki ron ay same mo sa babae. Actually, way mapili day. I'm not a believer of ang laki, ang bai. Bili ko ng believer nga tanang laki, nani, tanang bai. No, everyone has the capacity to hurt and to love. Spilling daw DJ. Oh, let's not talk about it. Let's just talk about the thing that really matters today. X-rated na Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan naman, totoo na yan. Eto na po, welcome back sa programang X-rated hangtod alas stress. Sa kahaponan.

na di badok JJ pag mabutahan mo agu dayon. Sakto kay no gi praktisan din ako ni FX diri ni katropang Jun Kator iya pa ba ini dini. Mapindutan yun na naay ka ng exclusive. Magin na siya ang tag-iha magulo ni reporter. O, slash DJ. Spinner. Anong talented kasi do? Si katropang Jun. Hindi ako naman ko sa among drama-drama. Uy. Sa mga drama na mo nga imbis among himuong amahan si Doc JJ. Mahimo naman siya bibipay. May bibabay sa among drama. Ay, ay, nako, ilong si mga taxi driver na to din ha. Ayan, si Boss Div lang. Ipagpakailap ng balita, ha? Kita sumpay ani drama na to. Ano lang ko sa sulod. O, sumpayan doon na mo, ani. Wala, hindi man awag ang tanan. Pagpuyin na niya katropang James. Si James tagapasamal. Kung nakabalo, nakadungog pa lang mo sa among drama sa una, no? Parehas gid mo ni Ma'am Lalay. Ma'am Lalay sa una, di mo ginamutan ang mga inana-inana. Katong kami ang ni-drama. Nakahan na ba ko Ma'am Lalay? Ano siya nga? Sukat nga, dili na kamo nila Jun Kator o ni Doc JJ. Wala daw siya gatan ako, X-rated. Karon, di siya mo tanaw na ako. Bisag amiga mi anak. Tanaw na daw siya balik. Mabalik daw mong tandem. Grabe na ang pwede si Ma'am Lalay. Di ba madaghang yun? Maying hapon di ay. Oo. Si Jilo pod sa Macau. Ano na nag-usa si Jilo? Nag-look? Maying hapon di sa inyo nga di sa silingan ni katropang Rafael Baring. Actually, gusto ko ni Rafael Baring yung mapalit atong turbo. Hindi ba po ayan palusot pag-usa ko Doc JJ? Yadang silingan nga listener na to. Pero di ko mo to-o. Usay, pwede na maganda to ipaangkon sa uban. Matatay ba? Pinag siya din mo gamit. Unang, Rafael, pagahi well. Parang malas siya gudong. Saksi ba si Ma'am Anami ganiha? Ang yung joke ka nga, ako ang mapalit kay mauwaw ka dito sa silo. Mauwaw ka mang gudong. Normal lang siya doon. Oo, oh, dito kayo. Bata-bata pa man ka. O nga nung ngangita ka na. Dahil kaya itong mga katropa date out to magsugod na nga itong X-rated drama. Hindi na ito madunggan ka ron. Hisguta ng gugma na po din. Nakasuway na bang mo na naglibog mo sa inyong gibati ngadto sa tao? Tungod, wa mo naglibog kung nakagusto mo. Naglibog mo o kung anong nakagusto mo sa kaparehas ninyo o identity. Gender identity. Yeah, libog na ni. Sa Tagalog, iba yung libog eh. Kasuway na mo, ano, nagpangutan na mo, o nga nung nakagusto ko niya, ano bang meron sa kanya, iwala namang bumubukol sa kanya. Ay na ba, those kind of questions na makaingon mo, o tao pa ba ko? Normal pa ba ni? Wait, muna ito may balaan ka ron. And I need you, mga katropa, all throughout sa itong drama. Aron, kung unsa may kinalang pa nga yung tambag sa itong letter sender at itong mahatag niya, ha? Unang, standby lang mo o paabuta. Pero una na ko na siya ipadungong sa inyo ang drama. Ani asa ang kanta, oh? Para sad makarelate mo. Ani sa mga naay nagustuhan na pero naglibog sila dapat ba nilang magustuhan. Anyway mga katropa, alas una 44 na. Here's Maria Mora. Maria? Maria! Mora de la Torre. Puso ko ay titibo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sugo sa mayang pamatasan. Pailabot ang mga way batasan. Mayang hapon kaninyong tanan. Welcome sa programang X-Rated. Ang suwat ng po nga atong hatagan sa pagtagad sa adlang Biyernes. Kiningo sa kababae nga nagpuyo sa Agdao, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og T-Bird. Og ania, magsugod na ang iyang sugilanon.

0: PRC. Palihog. Please. Hinaot. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. O kini nga akong sugilanon nga akong ipaampit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinapuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wapa mo kay baw kay wapa na ko saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi ni ining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo og kinabuhi kini. Mas dali masabtan sa atong mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon na kinahanglan ko sa inyong mga tambag, opinyon o suhisyon. At agad unta ko niyo og higayon. Ugmaw kini ang akong sugilanon.
1: Haya-haya sa kumigo. Hapit naman ang ilang kasal.
2: Maulagi, Baylin, no?
1: Kining, Bay, pila magyud ka anak ang imong gusto?
2: Bisag pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aw, okay, Rosab.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine, lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aw, paning kamuti yung nagmaayo. Human sa yung kasal, Bay. Pero Bay, ay kog yung nahanga, wa pagid mo nag-una-una si Elaine.
2: Bitaw, kaduha pa eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na gami. Aron doon ay bindisyon.
1: Okay kayo na.
2: Mao nang ako, naginaminam lagi kong maayo. Alang sumabot namong kasal ni Elaine.

0: sana lang gyud ka buwan pabuton og makasal na gyud ta, Eileen.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga ugma mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: O nga naman dahi ikaw. Wa ba ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man. Siyempre no. Naginamhinam taon ko.
0: Oh, abi na ko gwa.
1: Mahimo na gyud tika nga bana, Dodoy.
0: Eileen.

0: ambot nimo.
1: Oh, day? Noong siyam ka, galit mo lang kagalam yun eh.
0: Ay, surang-surang, bi. Kiwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giyukog sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang anya.

0: Day, noon siyam ka. Duha na lang noon kasi manang pabuto nung makasal na ta. Unyalain na kay kag tinagdan ako. Unsam yun, Day? May problema ba?
1: Problema? What man?
0: Ah, usag yuwa. Di ka makalimod ako. Doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha? Ang yun na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Day, pila na lang yun kaadlaw ang pabuton o makasal na kita. Mamsa ka?
1: Dako kay kwa gahimo ni Bungsa.
0: Ha? Nga naman?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: Oga dako na kong sa tugot kay dili ikaw ang amahan sa kong gisabag.
0: Dili.
1: Natintal ko sa laing binuhat, Udoy. Maong pasilo ako. Pasilo ako.
0: Di ko makatuwin. Di ko makatuwin!
1: Sige! Sige! Sige! Napati ko, Dudoy! Nawatol ko ang imong buhat na ako. Sige, napati ko! Pero saan tamahan nga niya naman eh? Nakasaan ako ni mo! Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan!

0: dili gid ko makatuo nga maotoy na hitabo ni Elaine DJ RC. Pero on saon taman nga niya naman eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Na'y lami iparayon aning kinapuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DJ RC. Aron ba nga mas malimtan ako kung unsa may nahitabo sa ko ah, ug sa amo ani Elaine. Og tugod din ni DJ RC, naluya kaayo ko tungod kay nagplano namin magpakasal. Nagplano namin nga magka baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buang kayo sa... Buang kayo ko. Ako na sa ikiya sa iya pag-uaw, pero tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ay, ayaw lang kong palabi. Gunong samang ka?
1: Di, hindi lang ako magaya, bay. Natuog ka, nakadawat ko. Baka tawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo akong dugan. Mas mo itabuwa ko inaw ngay katubang sa akong kaila. Tugot sa mo itabuwa.

0: Anak, do na pay daghang babae nga imong makit-an.
1: Do na babagoy ang ikasaling sa mga babae, ma?
2: Ayaw iparihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: Bai. Lauk dah.
1: Ai, kapoi bai.
0: Ui. Nusa man kau eh. Kanusa man kamu ablis yung kasing-kasing pagbalik? Aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aron masakitan?
0: Bay.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung magpatintal pa ko balik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
0: Bay.
1: Pasa ko, Ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Shaira.
1: Ray lang, Dudoy. Ah? Ay lang, Shaira. Kalaki na kong dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag kaya ngayon matumboy, Shay. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lagog ka suko.
1: Ya ka na, oy.

0: sa mani?
1: Nagpalit kong snacks. Gutom ang good. Gapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kaguyaw?
0: Oh, oy. Kining naw nga. Mabintahaan ka ni. Suway sab oy. Pero karon, sus, pasa ay. Mga almost 1 year na ako nga wa manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: Lalaki say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta.

0: Bay, saman. Sa may plano ni mo, wala kay plano mga uyab?
1: Lalong makaingom ka na, Bay.
0: Kwa magod ka nang... nabantayan ako ni mo ba, wa na ko kakita ni mo nga doon ay giring iringan nga ba, Bay?
1: Wa pa.
0: Bay?
1: Ay, sabay dalian. Sige lang, Bay. Sige, okay na. Mabuto lang ginang bahay na, hapit na.
0: Ese! Bebe, kinsama lang ba?
1: Secret lang muna sa pagkakaroon.
0: Ay, bahiya ni mo, ilaya sa din mo. Sultihin na lang good ko.
1: Unya na lang, Bay. Unya na lang good.
0: Lala, ikaw good.
2: Uy! Salamat aning chocolate ha, Dodoy.
1: Way, sa pa yan, Sarah. Say.
2: Ngano ka, Dodoy? Uy, ngano ka, uy? Unsa man, may hugaw ba ang akong naw nga imo makong gitutukan og sama ini? Ngano ka?
1: Awa, Sarah.

0: nagug ba na sad?
1: Ah,
0: kagamay ra na problema ha. Wait until you become wait until you're in that situation. Nisod man jud may gugma day. Muna ako day kwartahanay na lang gid ni ako. Kagatong last na higugma ko. Nag sige kog pahilot kay Doc JJ kay sige naman kog kabuhion. Di naman mo kaon si Chinita. Nasakitan og di mangi check alimon sa siman. Maghilak-hilak man diri sabot. Manang kung ako no di makasabot ra jud ko nimo doy kung ganong dugay ka kaget over atong imong ex. Bisod po kayo doy ikaw nga karit ang sabo pa mo nga di mo mag baby niya sa nagpa baby sa uban. Oh, dinhi sa ato mga tigpaminawan Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa ato mga station diha sa Mindanao. Tagum XFM, hello si inyo ariha, maing pagpaminaw. Sa ato ang XFM Cebu 88.3 Facebook page viewers. Hello si inyo ha din ha. Kung sa mga naminaw, pinaagi sa atong radyo. Kabaw man ko din ha ang uban, naghunat pag unsa itambag nila kay makaingon sa gdiman kay nibug at nintambaganan. Ay, makaya raman yung Chinita. Dahil na magulit kung ako'y mutambag, ay, kay murag dili man ko lambing kay mutambag. Kung ako lang gud paistoryahon dong, ayaw lang ko paistoryahan. Sa mga gusto manawag din ha, open ang atong linya. 09959946868. Ano lang, tawagin lang nyo ng linya niya kung makatawag mo. Pag manawag gani ha, kung mutawag gani mo, dito niya mag-hello. Oo, pag may kag, hello, ana, dayon, di na mag-uwat sa kuan kay palungo na dito sa mong technician. Ay, mahurot mo itong oras, dahil higilo-hilo day. Ano mga manawag sad po? Kung hutno itong oras, di sige ginilo-hilo sa pikas linya. Kuwat ka nos amo manubag, mahurot itong oras. Yan po'y uban diha nga gusto ako'y mutubag. Di na ako maako ang trabaho dire. Oh, na. Ayun na mo pangutanag Chinita na eh. Kaya, jube ni. Ano na, ha? Imanin ninyo, pag lalaki gani mutubag na, amo anang kinakusgan na. Night time nga og gipangutana ko ngano lalaki mo tubag malamang jubin man niya pangan di lalaki gid siya. Di ka na gid ha inani ginato patakaran din. Okay, naman tay technician. Ang technician mo na siya motubag kay ngano man siguro doon sa niyag magtinarog mo on air kay basing musingit na masad mo diri og tabadiday. Para sa tong niagi ginan kog baho dog og tabadiday. Ano yung on-air giing lang, nga baho kong tabadiday? Pura bag, nakabilangkad ko siya tubangan? Ay! Ano yung kabasig mabanta, anak ba? Makabayad tag 50 mil. Muna siguro doon, ginato ha? Pag sabot-sabot lang ta din eh. Kaya parehasa po, bisa kong teknisya ni nang ginabuhi na sa admin din eh. Ayun ito mo pag kuan di ha? Hindi na maglangas. Ay! Kapoy kay Muay. Sige, open natin linya. DJ, mayong ulto, shoutout ko kay Buknoy nga wa ganay sa drama ni mo karon kay Way Palami daw. Unsa kag akong teknisan ako ang paaguloon. Naghuwat ra bagid ni siyag magagunit og microphone, makatilaw gay mo sa ago aning Doc JJ, makaingon gyud pug. Makapangutana gyud pug nganong migahi kini nga kuha. Si Justin Catalan, maminaw rin sa akong programa kay magpalpal. Pariyaskin mo atong kuan, ako ang X-rated drama atong ni Agi. Nga sige na lang niya og pinalpal. Di na mo gahe sa tinuod nga tao. Katong nag-practice siya sa gira, sweeto siya. Pero katong nanas tinuod nga gira, wana. Ang sundao ni Manoy. Di nakapabuto. Si DJ, mga saba man. Uy, sa mga bago lang din naminaw sa itong istasyon, labi na sa akong programa, best in pangasaba, gig ko. Ang tawag na ko ani, online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, ay, lamughawa in town. Uy, nangita, may listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaya akong pagpangasaba.

0: Samat dah mani pagpangga. Oo, dah mani sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpangga o pagmatuto. DJ Ingon Buknoy, ungol na lang daw ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, o sa'y paghuman anak ko, mulit so pala siya CR. Huwat lang mo, og ma-install na ni Doc JJ ang ako ang iyang microphone. Kay ungol everyday yun. Mo-request lang gani mo isa ka ungol. I-on na ng microphone speakers, makatilaw o makadungog yung mas ungol sa byuda. O na nga. Nganong wak pa may nanawag ron? Ako na na din. Hello, may hapon. Ah. Sige, may hapon
1: diya. Hindi ko ma-on air do.
0: Walagi ko ma-on air. Anak ka.
1: Microphone ba?
0: Na-catch on air, gid ka, Mads. Anak ka, walagi ka ma... Uy, lambing gika kay Kuan. Ay, Dok JJ, ay, kabantay na ko, ah, sakpa. Anak ka.
1: Ay, siyempre. Ay, hindi na ko. Ay, na lang. Ha? Ay, na.
0: Anak ka, walagi ka ma on air, Dok. Sakpa na sa... Wala lang ko. Sungugod lang ito ka. Ano mo? Grago ko na yung mga... Ay, pa'y ato dahi, Mads. Nakadungog magkakidudoy, no? Nagugma man siya sa laki noon. Sabi na, naglahi. O sa man, ipadayo ba niya yung gugma dito sa laki noon? O undangon na lang niya ginhawa. Ginhawa, I mean, higugma.
1: Ay, makalit na tataan na. Ako bitaw, no, kay...
0: Wait lang. Tanang drama na to diri ba? Na-relate yun ni mo, Mads. Wa tay drama diri nga dili related ni mo.
1: Mo gani.
0: Dili jud ko ni mo ay.
1: Ang samay. Kaya naman ko rin, mamuyag na lang kung pariyan akong babae. Kaya itong mo, double bed, mangit ko.
0: Ah, double bed, jog ka.
1: Mangit ko, ana, double bed ko.
0: Hilig yun ay kagunting, ha?
1: Nga ako ang nigugmaon kay, di man makunting toog ko sa, gusto mong daghan.
0: Nya karon.
1: Mo suway na nasad ko nga say kada mi gayon kay sa primero na sad paan ra ba ko cakes kay nganong na ako nga moyag mo pareha ra man ni. Mo suway na sad ko karon kay mo. Wa man ko suwerte sa mga lucky.
0: Ayaw pod bangga og cakes nga wa siya ka bawo pod. Dito ra po kag panghukad bisag dili gusto ko kaon mo ra pod ni alanganin. Ay na, gi pangutan na gag mukaon ka. Ana ba? Importante ba na mukaon ka? Ana. Dili ka dito rin kaghukad, bigay na mo kaon. Na! Ay,
1: ay, masakiton, hindi ko, kung saan ko pagtuunin mo na ako, masakiton, kay sakiton, huwag mo kaon ba?
0: Away, way, ay, klaro, dahi, madugay ta malangan, tan. Ay, ay! Yan ka di, manggo diahang,
1: go, sige,
0: go, go!
1: Para sa sinde ka na, lapa man niya tong sakod, tawa ka na lang buto, kahalag, naibata nga din imuha, lapa man ka ni mo.
0: Feel na ko na po, kato sila po, na po ito'y pamilya mo rin. Ni uba na po guruto sa laki, oy. Paminaw na mo. O, ni uba na po.
1: Dilig ito siya para imo. Pangita lang goblain mo.
0: Ako ah.
1: Ay, daghan.
0: Pinoon, sige, padayon. Ang siya pa may imo'y kasulti.
1: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede nga. O, dito di ay. Nakakuha ko lesson sa ko ang kabarkada. Salamat inya. Kung malayo di kita part niya sa kinabuhi, kinanglan pangayoon ginato lang sa labaw nga pagbuhat niya. Ato ginapangayoon niya nga.
0: Ampo gin, ampo.
1: Mao ba ni, maako na ba ni? Kagay kugsay, nga ako na ni.
0: Ako aba ni, o sa silingan pa ba ni? Ana ba?
1: Para silingan pa ba ni? Dili dahi sa pwede nga mo desisyon na wa siya. Kinanglan na siya. Salamat kayo sa nag-advise na ako gani ha.
0: Yes. Ingon pagali daw nila, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmaon nimo, dai ampo siya.
1: Okay, mo na yung advice kani ha.
0: Ado na pagi ko eh.
1: Kuno na kong pagpangita, kinahanglan nga ako na siya ni panangid sa magbubuhat kunya, mangay kong sign kun ako na bagyo para dili na kong umila.
0: Correct. Oo. Ako mangani, magampo mangani ko, maingon siya ko dito. So, andyan ako gingon nga. Ang gusto gid na ko nga lalaki, na irespeto?
1: Na di matakabuot, ana.
0: Ay, di makabuot, ana. Uy, di pwede maminyo tagway respeto. Uy, naunsa magkataon.
1: gi kaniya.
0: Musugo tra sa kuka de ka maka kita gue respect to dapat jud isa gi na mag
1: magani nga. Nga gibayton ko niya kanina nga una ko mo hatag sa matangis na kung uo kinangran. Manangit siya ko sa labaw ng magbubuhat ko.
0: Yes.
1: Ako ba ning igo? Ako ba ning buhaton?
0: Oh, ano rin ka?
1: Okay ba ning?
0: Kanang Lord, gai ko og sinyales.
1: Gai ko sign.
0: Oo. Oh,
1: oh. Mauna pa ning.
0: Siya na bagyod. Dili tungod kay siya ba ang dahilan? Kaya di mo na. Akong asawa nangayo og sign. Ang gihatag nga lo... ang gihatag logo sa Red Horse. Maong gitagaan og... og palahubog gabana. Masa-sa, Mads, usa, uya naman. Masa to, Mads, padayan.
1: Gimo rin lang niya panakit butas. Gimo rin guwap man siya may inlaban.
0: Ah. Pero, wala, pamino ni mo siya na inlab.
1: Oo, sa sunod gani, mo binag-advise ni asa ko. Adi na lang siya pamensyon ka ng kung mangita gari sa inanglan nga manangid dito sa labaw na to. Niya, mag-ampo ta nga sakto ang akong desisyon. Hindi na kita masayo.
0: Oo. Oh. Salamat kayo, Miss M. Nabi ako'y joke kung tagibasa ay wadyo ko ni magitaga ag chance, Miss M. Nain ingon. Tama. Di nain ingon ko diri, Miss M. Di ba ingon kag sign? Balik to i-flash. Doc, JJ. Lagot ko ba kayo? Nata to eh. Or nawa ang joke. Nain diri, i-comment diri, oh. Ana siya diri, ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day, ana siya o, oh, tungod nag-isgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kani Adto na ngayo po daw og sign, Miss M. Niya ni Ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse. Motong. Motong.
1: Alam, balikan. Pangitaon nito lang ako akong ex na palahubog.
0: O, oh, diba?
1: Palahubog.
0: Oh, good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ, nangita kong uyab. Abi ko imong uyabon si Miss M. Salamat, Miss M! Katropa mo!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Miss M, ago na mo. Ragi, sag naipit lang sa portahan. Nangis yung ako, ara lang, Dahil na paminawan sa ako, mara mo ko kandi. Mas lamay pa maminawan si Ms. M. Oh, sige to, 24. Pili tayo maabta ka dos crying top. Open ang atong linya. Try lang og panguyab ni na si G. Basin dahil ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingon ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jelong. Pitog na tayo programang Wanted Kilig, di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Egon si Justin Catalan. Maoba Justin? Salamat kay Justin, ha? Kadiligid masipid na matag-adlaw nga. Ay, naaka mo na paminaw sa akong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din, eh. Sa kanunay ninyo pag-uban-uban na ako matag-hapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako panimo dudoy, may gugma man gani ko og balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Lisod na baya, oy, hello. Lisod baya og pasakitan ka og balik mo sa ayaw dyan ihurot imong love sa isa ka babae dudoy. Hello, may hapon, may pagpaminaw. Kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang motubag. Di man motubag. Hello? Hello?
1: Hello,
0: DJ. Si Mrs. M. Kung natay Mrs. M, napo tayo Mrs. M. Oh, Mrs. M, ayaw nagdugaya, ibugwak ng imong mga tambak diha.
3: kung nangyong anak siya DJ na pakiya siya sa gugma panang palaom, pakiya sun human pasaligan, daga mga babay o lalaki sa kalibutan, dili pa perfecto, sayo sa babay nga naman siya itong ding, at ako nakaigasto ang lalaki, dapat itong siya daan nga buntis na siya, o kira o ta, o nasi anak daan, single mom siya, ay sa siya gikasal. Mm-hmm. Ya, sakit ba ya sa lalaki, masakitan mo gani ang babae, di pa ang lalaki, baka masakit ka, ayaw ug dalatian, DJ.
0: Tinuod. Agree jud ko ninyo ha. Dilibot pa sabot ng lalaki, lalaki din na masakitan ang taon na sila oy. Kay di baya pirmi na gahi ilaha muhumok sad baya na.
3: Ay. Dili nang batong bantilis maski usa pa ka kuan ni G.
0: Tinuod.
3: Kana ba kang tao nga pinagi sa kasintasing mag-love ganiya, dili gid siya madala ni G.
0: Sakto jud ka Mrs. M.
3: Pagi na ako sa una DJ, si Minis mi nga nagkaulan. Then, wala kami nagadayon. Dili gid kami para sa usag-usa. Para nga oray bahala na to, na ay time nga ikaw maminyo sa imong palad, na po'y dili. Pero dili na lang nato ipamugos. Kaya ginuray na kaibalo sa ato ang pag-uusag.
0: Correct. Ano
3: nga ba tao'y dili?
0: Hosto. Actually, ang tanan naman gud ang labaw na kahitas, ano mag-uray na kabawagin sa itong kapalaran?
3: Correct ka dyan, DJ Chinita.
0: Dahil dyan, isang ago ito para sa iyo.
4: Ayaw!
3: Kay ang listener dito sa Mercado DJ. Daghan kayo niya. Mailhan niya ako doon, G.
0: Asa nga Mercado, eh?
3: Poblasyon Barili DJ. Ako ang Mr. DJ. Si Mr. I. Naan dito DJ. Naminaw yun. Parang sigurado yun ko DJ.
0: Ala.
4: Ayaw!
0: Di ko ka.
3: Ilan ko dulo DJ. Kaya masag pa
0: kanang salamat kay sa mga sugo hindi pa minaw nato diya sa Barili.
3: Salamat ako Chinita.
0: Akong kasing-kasing o kalipay nga nakakaroon din ng akong ibati dili na ko kayang ipagawas pinaaki sa mga pulong apan ihila ko na lamang. Apan kining ako mga paghilak. Kaling ako mga paghilak dili tungod kinasakitan ko tungod gikan kini sa kalipay. Oh. Salamat. Tinood ko diyo. Ay, sige lang. Mula ako diya po sa Barili. Una ba ko'y nautangan diya sa Barili sa Tony Agi? Kabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa pwede na ako nga mo... Pwede mo... Tapal, ani. Naningin lang po betos ka tunga sa Byron. Kapuya, gina'n yung mga nabuhi.
3: Kaya matakban ni Jay.
0: Ha?
3: Si Kupa na lang po siya dito, aron siya masaktan.
0: Di, ako may nangutang. Uy, wala bang ko... Ako may nangutang. Di tagaan, be, kong 500. Sige lang.
3: Okay, kanang gift rin po nila siguro, DJ.
0: Sige lang, kay bayaran na nato to. Ano rin yung nagpait, mag-good tao,
3: Sige lang ko, DJ, kay andam ko sa gana at i-make-up ko, DJ.
0: Ano, uy, mag-make-up, di ka, Mads?
3: Manahag, DJ. Ikaw pa, DJ. Love ya ka na mo, DJ.
0: Uy, sarang. Tama na, uy. May ulog-ulogan ka mo. Putuo ra ba ako basa ina ko. Nahigugma mo na ako. Mutuogid ba ako. Muna, nailad ko glaki.
4: Ay,
3: lalaki o babae, rahigugmaon. Maski pa, usa ka babae. Puro mo babae. May kugma,
0: gitlan.
3: Ang friend ka, o. Muna, DJ.
0: Ang tawag, anak, Mads, platonic love. Salamat, Mrs. M. Basinig masaag kong Barili puhon. O ka na mga nai, mga ingon, naminaw na ako puhon. Niyang actual day no, di ko nyo mailhan kay guwapa kay kong Facebook. Salamat ka ayo, Mrs. M. Ang pagpaminaw, sana po ka na ipagawas ni Jok Jesus. Niya kay, parang ka mangka ko ni mo. Pwede ba na masabuan ng manok niyo diya? Panarami niya ni Doc JJ kaya magdaming tuba.
3: Oh,
0: natuon yun eh. Parehas mi. Salamat kayo, Mrs. M. Ay, thank you, Bita. Salamat. Sa inyong kanunay nga pagpaminaw o suporta sa mga istasyon, dako na kayo na mo ng kalipay. Ay, kung ay maminaw, ani, parsirado man sa mong boss. Salamat, Jun.
3: Nakasakit ko sa ilahan. Always.
0: As in? Wow. Eh, salamat ka, Ayo. Dagan salamat. Amping mo diya, Miss M, sa Barili, Miss M. Mrs. M.
3: Salamat,
0: may papinok ka. Wait lang, napatay tagline. Katropa mo?
4: Exciting!
0: Okay, another caller. Break it down niya. How can I help you? This is XFM. We're like school center ni Doc Gigi. Hello,
5: Menghapon. Mayong DJ, guwapa, Chineta.
0: Ay, di na ko magduda, ani, taga... Ani, Cotabato, taga... Cotabato, ni. Di mapapildi ni Cotabato. Ah, sa papildi ni Cotabato,
5: si
0: no?
5: Si Dinayda Isla ni Chineta. Dugay ko nakapanawang. Nagatumag sa Kabakan, sa Lord Cotabato.
0: Uy, taga Kabakan, day mo. Taga Kabakan, na ba po na ako mga kadugo?
5: Taga-makan mo sa Aplang Village. Pero na lang may nagpuyo sa Cotabato karon. Ay, da rin matapag-trabaho.
0: Kumusta Kabakan? Init gyapon?
4: Ay!
0: Nay tubig gyapon ang kuan.
5: Pero pag adto na akong Kabakan, nagtulog kusog.
0: Ay, di kuan. Ay, tama kay na may bagyo. Oo. Kusog bitang magpagbaha dito. Anyway, Mrs. Zenaida, all the way from Cotabato. Nga bago na ni balik gikag North Cotabato Kabakan.
4: Ay!
0: Ang pangutana karon, unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender? Kaya nahigugma man daw siya sa lakin
5: on. Ang matambag na ko sa iya ha, kalintan niya tanan ng agi, magsugod siya bagong kinabuhi. Mangita na siya laing babae, ayaw lang.
0: Bagong ito, umaga.
5: Ay,
0: sorry ma'am. Wala yun ma'am.
4: Ay.
5: Hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si tumboy-tumboy, makulatahan to sila. Makita na lang sila lain, kalinta na lang siyang nanagi. Uyab nga, wala sila nakasal. Makita na lang siyang laing babae.
0: Nahimungat ka sa tumboy-tumboy ba? Maraman joke-joke niya.
5: Tumboy-tumboy.
0: Katong lakin-on,
5: Katong lakin-on, pareha sa mangyapon di sinita.
0: Sorry na.
5: Tumboy-tumboy.
0: Sorry na, gani. Ay, naka. Sige, padayan ni Zenaida.
5: Mauna tingay ang buhaton. Mangita na sa laing babae. Kay wala man siya. Di man ito may gugma sa yaha. Tumula ka ipag...
0: Pinalang ipugos.
5: Nagingon mo siya nga. Sumpagod na kakaroon niya.
0: Ako lang masumbagan siya, no?
5: Oo.
0: Oh. Kaya
5: masumbagan pa rin na sila. Kung siya kung magpadayon siya. Kaya amigo lang man itong... Kuwan sa yaha, babae sa yaha.
0: Bitaw.
5: Palitan niyang pagkaon.
0: Ang tumong mga dato kay maghahigalaay sila.
5: Siguro.
0: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napamadunggan to doon sa Cotabato. Yes. So, katropa mo?
5: Exciting!
0: Ayan! Nakakuha na gin sila. Kadugayan. DJ! Ay, nga nung DJ Boss? Sorry, DJ Boss. Hindi mo ka ginay ni Dirin.
4: Exciting!
0: Ay nako, madunggan ta karon diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asada pud Ningi Kaine. Hello, good afternoon, may pagpaminaw.
6: Hello, may hapon DJ Chinita.
0: Dini si Orlan, si Orlan na akong wanted killer graba to ni aging adlaw na sakpan
6: si
0: na bas.
6: Si Jordan daw.
0: Sorry kayo kay katong aging adlaw ba namong gina ilad good nga taga wanted kilig ba nga nagtawagay na sila niya minyo din kanahan natawa ang nakatubag sa tawag asawa. Imbis atong ipangita ma wanted kabit manggid niya akong programa kanugaya. Nasakpan namo nga dili runrun niya pangalan Orlan dili na siya 33 44. Anyway, Jordan Lipasana, taga Bakayan Village. O tamay magtsaka ni mo diri sa ato ang kuan.
6: Doktor DJ.
0: Dodoy, oy?
6: Undoy na.
0: Doy.
6: Adoy.
0: Adoy.
6: Sakit ba paminaw itong pangkulong sa dili na ito? Dugo.
0: Bitaw. Yeah. Karon kay nahigugma man siya sa babae nga lakin on. Mo man ay ang problema.
6: Oh, problema. Ugsugton ba sad siya sa tomboy?
0: Mao.
6: Dodwa an sad.
0: Siya man ani ron. May buhato na to ani.
6: Ako pa niya. Matamugtuyo lang sad siya kay wa may kung baga sa kuwa ba, murag, why babae maibog ba?
0: Abi ko kun say maitambang ba. Ay. Ing nanan yung siya. May pa magpuyok. Ay. Abi na kung imo sa inambang sa karon sa doy kanang ayaw lang sa imo magay na no nga magpuyo na.
7: Ay. Oh, ano na din.
0: Mas parehas ni mo nga kana magpuyo na lang, magpuyo na lang.
6: Kay ingnan man ta sa babae nga. Di nga taon.
0: Unsa?
6: Di na kula makaon kung isda pa di jik.
0: Kisa may di makaon?
6: Ako, di nga ko babae nga kung kay pahuyaban. Ano na sa...
0: Di jo... Ay... Di jo ka makaon eh, kaya tao mangkaon eh.
6: Ano? Dili. Kung baga dito ba, dili, huwag ko nang babaeng mo sagot na ito, kaya gwapo daw ko nang po.
0: Aw ka na. Di sila kaya nga mag-partner sa imo kay gwapo kay ka. Anang klaro pa ka istorya. Kurata mag-uming Dok Gigi kay naingong kag di ka makaon. Wala yung lalaki maibog niya kay di doon siya makaon. Kinsa pa sa gusog. Bisag ako di ko musugot kanon ko. Uy! Usa ba taon?
6: Ako lang inspirasyon DJ, kamo na lang in taon. Malipal ko siguro pamina matagad na.
0: Ayaw sa papanamilit in taon niya. Ayaw! Ayaw sa papanamilit niya. Uy, wala kisa na may mga ID na kung ay mag-profile pic. Ayaw! Nalipay na ba? Kung gusto nyo lang, no? Kuminja man yun. Kuminja, kuminja.
6: Ano lang mong mami, DJ nga. Kaya ang friend, ta, dilikuhan.
0: Oh, ano man?
6: Oh, ngayon mo mami mga na pa, ako ng fans.
0: Ah, ako nga.
6: Nasilos mo uyab, DJ.
0: Ha?
6: Wala mong silos mo uyab. Gusto yung nag-silos.
0: Ah, di doon siya mag-silos, oy. Kaya kami may gadulog taga-gabi eh.
6: Ayaha.
0: Ang importante naman kung sa iya ha, nga, bisan pa doon, i-profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya. Wala mo kaya importante. Di man ito mag-silos. Di lang, ay, nagugagoon. Okay na na, ay, gimay di. Ay, mo naman kong gipropal.
6: I love you, tika, Gigi, every day.
0: Unsa, unsa?
6: Tika, adlaw, tika, malipay ko magkabatin mong tingong.
0: Ulo, salamat kay Jordan. Ay, love you, kunin mo kayo every day. Walay, kung holiday, apil.
6: Umingaw kayo. Masabad o, mingaw kayo. Dili magpuan akong radyo kay mingaw man.
0: Pag unsa ramang ka, pag-ato sa akong page. Dito pagpaminaw sa ako ang reply. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sab ko Jordan. Nalipay sab ko no nga. Aminin mo no, believe you ko sa mga naga, ako person, di man ta sikat no. Pero malipay ko sa mga tao nga, nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually, ako di ko malipay sa akong gagaling yung tigog. Prangka-prangka nga pag...
6: Programa ni Dok Gigi. Gigi?
0: Ha?
6: Saan mo itong mabalik
0: na programa? Bitaw mo, nag-iskot bitaw ko anak gani ha? Ang kapuyan naman ko na ako ato sa una, maghimog script. Uy, di ba kaya? Kapuyan
6: ka maghimog. Ako sa inyong drama ba?
0: Kabalo ko, daghan bitaw nag-iskot anak. Dili lang ikaw. Gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kayo, katropang Jordan Lipasana. Sa kanunang pagpaminaw. Katropa mo, ha?
6: Exciting!
8: Exciting!
0: Ito, eh. Ako no, katokatawar ako dire pero sa tinuod lang. Dako ko pa salamat sa mga tao ka nang himo minin yung lingaw gani. Daghan pay problema karon ng nasod. Napad to ginugdanay pa sila bato didto. Tinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naa man galing mi nga maghatag sa inyo og lingaw. Malipay ko nga ako ang trabaho. Ug akong tumong sa kon trabaho kay maghatag og lingaw. Kahila ko naman ko eh. Palunga sa dok. May pa sila. May pa sila. Kay nakatila. Nalingaw kita. Kinsa ka. Mulingaw na. Mo gani pangutana. Mo bito na ipangutana. Natay color sa pikas linya. Aton dawaton. Sa way pag duha-duha. O way sakit sa dughan. Hello po.
9: Hello.
0: Oh, abali na ko mga tanay. Alam, magpalungan na ng microphone. Katropang James, all the way from Samal. Hello po.
9: Ano sa yung problema ni Dodoy?
0: Na, tagaanon tayong problema noon.
9: Kuan ang... Nadunggan man ako, pero... Ano, kung klaro.
0: Ang nana, kuan siya.
9: Saan?
0: Dahil na sa una...
9: Na-admire siya na itong lakinon.
0: Oo, sa una... Nay, nagpasakit sa iya. Oh, si Z, Zai, oh, Z, Z, mangyata ito. Nakalimot ko niya, pare. Uy, saan naman tao niya? Kanya, nahigugma siya niya. Karoon, nagproblema siya. Ipadayo mo na niya, gugma.
9: Ano na lang? Eh, happy tamang gano'ng akong oras ka maputol ko.
0: Mm-mm. 3 minutes na yung tawag.
9: Kung nagplano mo nga lang kang nanguyab, kung nagplano mo nga lang kang nanguyab niya, pre, ayaw nagbilis mo ka. Inahanglan. Hindi mo sa siyang ilahilangon pa kayo. Ikado ha. Kinanglan gyud nga dili ka magdali sa mga lakang nimo sa kwan kay wala man ta makabasa sa yung una-una kung nakagusto ka pugid sa nimo.
0: Oh, who knows.
9: Wala nga wala mas nindot gyud nga imo gyud na siyang suron gyud pagayo niya. Ipabati gyud nimo niya kon unsa ka
0: paramdam mo.
9: Gentleman, unsa ka kamay tawo. Ana gyud kinanglan kanang ipakita gyud nimo niya kon unsa gyud ang imo pagka ikaw gud niya.
0: Paramdam mo.
9: Oo.
0: Correct.
9: Ayaw lang yung pagdali. Kay ako nang kaingon, wapang manta makabasa din siya kung nauna kung nakagusto mo po sa inyo. Kay nabe po yung boy nga grabing mutago, bisag nakagusto na.
0: Yes, oo.
9: Na. Nabe po yung kaila po na tumbo ko tungo na BBRC. Na wapang ko magtuho po na maging sila din sa katong, isa po na akong kabarkada po. Eh katong tumboya, sultihan na lang ka, butangiro kito silang lugar, ito sa Brambar, ibo, butangiro kito.
0: Grabe saan na siya, oy.
9: Butangiro to, hindi ko magtuogod na magminyo din sila. Eh, ang akong amigo, taga-Dabaw ang punto. Kaya na napunta ko po dito, kaya dito ba, ito sa Balanban ka na eh. Ito nga, wapan niya ito ang maibog ko sa ating tubuya.
0: So, buot pasabot ani.
9: Sige. Sige.
0: Buot pasabot ani nga. Dahil chance sa mo nang taga-asa niya panahon, di lang niya dahil dalion.
9: Hindi lang ikaw mag-edoy niya. Ikaw ha, klaroon po din mo ang imong kaugalingon. Kung tinuho na ba yun nga nahingog ba ka?
0: Kaya ba sig loneliness okay. Ra na ba?
9: Dahil basig ko lang na ba, kanang crush lang na. Inamdumi ang crush doon ba pa doon yan. May mong muna ko, nga may mong gugmo o may mong mawala. Kasama sa mula.
0: Salamat kay Katropang James, ha? Thank you kasi mong...
9: Kinanglam yun, nadili di ka magdali sa sunod mong mga lakang kay una-una. Ipangkon ka sa bata nga bigay mo, no, di ba? Dahil kung maka sa primero, tapos bigay mo ka lang buwang.
0: Wala man yung ipangkon, pero...
9: Ang tao nga masakit na, ay sige, go ahead.
0: Wala yung ipangkon ka nang nitugan man, pero mo lagi to, wala na din ng kasal. Kaya na, mapamabdusan man sa lain.
9: Oo, oh, no, lagi. Pero kung may kagat yun siya to, makagod kasi kayo po ipangkon na to.
0: Oo, ano, in the name of diba? Love.
9: Mula nga, kining maagi na tawag kasakitan ng gudoy, kinalan, dupiho na ginato ang atong pag-ambing.
0: Magbalian tayo.
9: Ikaw nga, dili na to, diritso ipol na to ang atong pagbati.
0: Correct.
9: Kaya, wapatama ka siguro sa sugal na itong gikuan ka ron, giapilan ka ron kung gudaog ba tao, dili.
0: Correct.
9: Ikatulo, kinalan, mangayo taong sayon kang God kung siya na ba yun ang didestino ng babae dihan. Eh,
0: correct. No? Ayan.
9: Magamping kami sa kanunay dili kayo, magsige na lang tagriho kung niya dili na ito i-appeal si God sa itong mga plano. So dapat, tulong sa mga itong mga plano ko itong kinagawa, appeal ang ginato si God. Yun.
0: Correct.
9: Wala nga, kung nagkadungog ka man ka ron, Brad, ay sa pag-inom ang tuba, diha, kung nag-inom ang tuba, daundaga ka na para matuhog niya muna yung bisulti niya mo.
0: Eh, pa-review ran ako ni Saya sa akong page. Uy, bahala na siya. Paningkamot siya ng mga tampagan.
9: Uy!
0: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page na XFM Cebu 88.3.
9: Okay. Sige.
0: Salamat kay Katropang James! All the way from Samal.
9: Pa-extremo na mag
0: okay, 45 na.
9: Ang gagawin po na happy birthday to Janet Contreras. Doon po sa Jensan.
0: Ayan, happy birthday sa iya. O, sa pinga pangalan niya?
9: Ito pa lang mga Janet Contreras.
0: Okay, happy birthday.
9: O, sa pangalan ng mga callers ka ron, makikrain ko ninyong tanan, ha? Lalaki man o babae, gusto ko lang makikrain ninyong tanan. I-grain lang ko ninyo, ha?
0: Alright. Thank you so much, Katropang. James Older from Saman. Ako po to si katropang James. Ay, kayo, ano, 46 na. Thank you so much, katropa mo. Wana, exciting.
10: Exciting!
0: Ayan, Justin, Charlene. Clark ba, Kabalida? Hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wana tayo igong oras. DJ, tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, like, paglaparuhon ka na, ano na, bahala ka na eh. Wala mo kung igong oras, ako na yung maingon sa imo ha. Sama sa gingon ni katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinudin mo pa imong gugma dito niya, ipakita sa iyang nga gugma kanya, okay ra gyud na. As to nga dili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon ganin siya nga dili siya gusto, respetuha. Kung tinud mo kanay gugma sa tao, imong respetuha ang ilang desisyon nga dili sila anda mo dawat niya na imong gugma. Kung baga ang buhaton na lang nimo, higugmaon nimo sila sa layo. Depende na nimo hangtod kanus a, apan ayaw ipamugos imong gugma. Kay dili nila obligasyon nga suklian ka na pirmi. Saon na lang si Buknoy nga sige na lang hinukto kay wala na ganahi sa drama, walay palami DJ. Ala pagpalpal og imo diha, oy problema ha pa nato na. Sunod na lang ko eh. Nasa tay mga pagtulon na diri, may ina i-bash na pud ko atong black timer o nga ina na pud ta si graduate diri o kana uwag-uwag. Tong black timer nga magsiyoyo da sa independensya. Kalimot ko si Pangan, i-imdrop naman, hindi ko madlock, i-imdrop yung takaay. Kawab. Wala naman ko igong oras, dihan salamat mga katropa. It's Friday! Thanks God, it's Friday! Di isa tapag dungganay, ugma puhan, apan magbalikay tag dungganay sa Adlong Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes, mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo ha, doy, mas maayo nga mas tagaan ni mo o pagtaga ni mong kaugalingon. Pero kung nahigugma, mangyug ka na niya, wala po'y daotan ni Ana. Kaya ang tao, mahigugma mang yun. Balik ko na ako, tagaig panahon nga mahibawaan ni mo kung unsa po'y ang tinood nga gibati diha sa imo ha ni Inday Zay. Basi di ay puhon din na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa'yo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Monang give time. Ayaw paspasi. O iampo. Tama to lang giingon. Paminawa to, iampo. Ay na Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayaw so na to si Doc DJ ha nga. Lahay ang gihatag ng sinyalis. Taklo si Redon. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nada kayo madawatan nga inub. Salamat bitong mga katropa. Og sa mga katropa nga nalipay sa matag-adlaw nga giuban mini sa inyo ang adlaw-adlong gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wagi ko nalipay usahay. Tinuod lang. Pero ako kong pasalamat sa akong talento nga gihatag nga kini di ay makahatag daiglingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na nako ko na niguwang na puslan ng taon. Dere ko gaswildo. Sa akong partner sa Bicas Loca Tropa, ang Doc JJ. And of course, sa ato ang station manager, John Leyman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dirilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
10: Exciting!

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Santon
2: Ako si Aileen sa Castles Clare, Tibok, Adlaw, nga Tindog. Sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: siyang gisulayan at ito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: Atak ka, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kadagdag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Kraft Gold Buy.
0: Ha? Sa Kraft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Kraft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Kraft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Kraft Gold bay?
1: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Kraft Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na ka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mao nga dali kayo maabsorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud ko nga painit, unya magsigi pa jud ko duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ang palaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!